0: a sassa na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wadda zuwa yanzu adadin mutanen da suka harbu da ita ya kai 7,200, ciki har da mutum 3,577 da suka mutu. Akalla mutum 26 ne suka mutu, yayin da wasu 82 suka jikkata a yankin Abye da ke kan iyakar Sudan ta kudu da Sudan bayan wata arangama tsakanin wasu ƙabilu biyu. Wani jawabi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa lamarin ya faru a ranar Alhamis a yankin na Abye da ke da arzikin man fetur, kuma hukumomin Sudan da Sudan ta kudu ne ke kula da wurin, tun bayan da Sudan ta kudu ta sami ƴancin ta a 2011. Rikicin ya faru a kasuwar Amiet a garin na Abye tsakanin ƙabilun Gokdia da Miseria, kuma rikicin ya samo asali ne daga kisan mutum biyu tsakanin ƙabilun a ranar Litinin zuwa ranar Talata. Ƙabilun biyu dai sun daɗe ba sa ga maciji da juna, kuma rikicin ya samo asali ne daga batun wurin ciwo da wurin da dabbobi za su na shan ruwa. To, kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Hukumar kula da kawar baki IOM ta ce adadin 'yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai tun daga watan Janairu na wannan shekara ta 2026, a wani yanayi da tafiyar ke kara zama mai matukar hadari. IOM ta ce kusan 'yan cirani 60,000 ne suka tsallaka Turai ta cikin ruwa ya zuwa wannan lokaci a shekarar 2026, ragin kashi 39 kenan kan adadin mutum 98,000 da suka tsallaka nahiyar a makamancin wannan lokaci na shekarar da ta gabata. An kammala aikin ceto a wani gini da bama-bamai suka lalata, kuma ya wato zube. Mutum 21 ne suka mutu tare da samun damar ceto mutum 45 a ƙarƙashin baraguzai a Gaza. Hukumomin Falastinu sun tabbatar da faruwar lamarin. Shekara guda kenan aka tsagaita wuta a yakin da aka gwabza a Gaza, amma ba a fara aikin gine-gine da kuma sabunta gine-ginen da aka lalata ba. A yau ne ake fara zaben 'yan majalisun dokoki na Rasha, wanda za a shafa kwanaki uku ana yi, kuma shugaba Vladimir Putin ya ce miliyoyin mutane za su nuna masa goyon baya kan yakin da yake gwabzawa a Ukraine, ko da yake galibin 'yan takarar da ba sa son yakin ba ba su damar tsayawa takara ba. Wannan ne karo na farko da aka yi zabe tun 2022 da aka fara yaki tsakanin Rasha da Ukraine. To, labaran duniyar kenan a halin yanzu. To, sai kuma shirinmu na nishadi.
1: To, yau za mu fara shirin nishadi ne daga bangaren Nollywood a tarayyar Najeriya, inda shahararren ɗan wasan barkwancin Najeriya Ayo Makun, wanda aka fi sani da AY, ya bayyana cewa manyan mawakan Najeriya sun yi tsadan gaske, inda yanzu suke karɓar daga naira miliyan 120 zuwa miliyan 200 domin fitowa ko kasancewa a guntaro ko wani shiri. Bai tsaya nan ba, inda ya ƙara da cewa su ma masu tasowa wanda ba su yi fice sosai ba yanzu suna neman a biya su kimanin naira miliyan 80 don fitowa a shiri. A cewarsa, yanzu lamarin ya canza daga abota zuwa kasuwanci zalla. Sannan ya ba da misalin shirinsa na AY Show, wanda a baya abokansa suke tallafa mar saboda dangantakar da ke tsakaninsu, kamar irin su Whiskey da Davido da Bonaboy da Olamide, wanda za su karbi dan abun na goro ne su kasance a guntaron. Amma yanzu lamari ya sauya. Sai kuma kasar Ghana, inda jaruman fina-finan kasar ta Ghana mai suna Ahaf Patricia ta koka da matsayin arzikin da take da shi a halin yanzu, inda ta kara da cewa bata gansu da matsayinta ba. Akalla yanzu tana bukatar kamar dalan Amurka miliyan 30 domin ganin ta cimma burinta na rayuwa. Ta yi wannan furuci ne yayin wata hira, inda ta kara da cewa idan kwalliya ta biya kudin sabulu, za ta yi amfani da kudin wajen inganta rayuwanta, sannan ta zuba hannun jari ta kuma taimaka wa mabukata da kuma masoyanta. Har yanzu dai muna can Ghana, inda mawakin gambaran nan na kasar ta Ghana da aka fi sani da suna Reggae GP yana fuskantar shari'ar aikata babban laifi da idan har ya tabbata zai iya zama a gidan kaso na tsawon shekaru 5 a kasar Birtaniya. Tuni mawakin ya wallafa wannan labarin a shafinsa na sada zumunta inda yake neman addu'o'in masoyansa kafin a yanke mar hukunci. Sai dai bai bayyana takamaimen laifin da ake zarginsa a kai ba, amma dai ya nuna cewa lamarin na da matukar tsauri da tsanani. To bari mu karkare da bangaren Bollywood, inda Taimur Khan ya roki mahaifinsa Saif Ali Khan da ya yafe wa wanda ya kai masa hari a shekarar da ta gabata, saboda yana bukatan kuɗi ne don a yi wa mahaifiyarsa tiyata. Mahaifiyarsa ma wato Kareena Kapoor ta tabbatar da haka, inda ta kara da cewa wani dan sanda mai kula da yara shi ma ya ba da tabbacin lamarin. Harin da aka kai wa Saif Ali Khan tun cikin watan Janairun shekarar 2025 a gidansu da ke Bandra. Sai dai kuma a nata bangaren Kareena ta bayyana cewa lamarin na da rikitarwa a gare ta, domin duk da cewa sun yafe amma har yanzu tana tunawa da irin azabar da mijinta ya sha a baya. Karibu gare ka.
0: To an gaida dan baucin su. To hauhawar farashin man fetur a Najeriya ya sanya masu ababen hawa kwarara zuwa jamhuriyar Niger domin samun mai mai sauki, lamarin da ya haddasa cuwa-cuwa a gidajen mai lura da tazarar naira 200 da ke kan kowace lita guda a farashin kasashen biyu masu makwabtaka da juna, ganin cewa ana sayar da man naira wato 1,500 a Najeriya, yayin da ake sayar da shi akan naira 1,300 a jamhuriyar Niger. Tuni dai hukumomi a Niger suka sanya dokoki da za a kayyade yawan man da za ana sanyawa dukkanin waɗanda suke da ababen hawa. Kan hakan ne Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
2: Babangida Kiriga, direba ne da ke sufuri akan hanyar Katsina zuwa Maradi, ya bayyana halin da suka shiga sakamakon ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya.
3: Lillahi wa rasulihi, shekaran jiya waccan ma aka ƙara man mai kuɗi can Najeriya. Mamadin 1,360 lita, yanzu muna sayan shi 1,500 lita. Yanzu haka da idan na zuba man 35 lita 25 shike kawo ni ya maida ni daga Katsina zuwa Maradi. Yanzu ko sai na zuba na 50,000, karamci ya kai ni magama, ya kai ni Katsina zuwa Tasha ba tare da naje ko ina ba, sai na zuba man 45,000. Sai ka sha mai mai tsada ka zo ka koma empty. E gaskiya nan Niger ya hayar tunda 110 ake cewa lita, mu kuma can yanzu kaga 1,500 idan ka lissafa sai ya hi dala 100.
2: Tun dai kwararowar ƴan Najeriya don shan mai a Niger ya haddasa karancin sa a gidajen mai, yayin da jama'a ke kokawa kan halin da aka shiga. Wannan ya sanya saka dokar takaita yawan man da za a rika sawa kowanne abin hawa zuwa na sifa jika daya lita 2 ga mashina, sai man jarka 2 lita 4 ga ƴan a daidaita saho, kana motoci sifa jika 5 zuwa 10. Akan wannan Alhaji Hussaini na gidan man Ola yayi karin haske.
4: Na farko dai a da duk wanda ya taho daga Najeriya ya zo nan cikin Niger, sai ya shawo mai daga Najeriya sai ya zo ya shigo Niger, ko kuma in mutum zai ta Najeriya ba zai sha mai daga Niger ba, sai ya shiga Najeriya sai ya sha man shi. To yanzu abin ya canza, man Najeriya yayi tsadadda, babu yadda za a yi mutum ya shawo shi daga can ya zo nan, sai dai da ka sha daga nan ka tai da shi cikin motarka. To wannan ya kara sa karamcin mai cikin gidajen mu, mutum da mutane sun miro hankalin su cikin gidajen mai suke so su sha mai. Yanzu duk wanda zai shiga Najeriya sai dai ya sha man shi daga nan, wannan saboda kai fuskanci tsadadda ake fuskanta a Najeriya.
2: Tsadar man daga Najeriya ya sa an daina siyar da na bumburutu a gefen titina, lamarin da ya haddasa cuwa-cuwarsa wanda kuma masu ababen hawa ke kokawa.
5: Sunana Malam Kabira. A yau ma dai fisabilillah na sha mai dala 150 fisabilillah. Inda matsala take yanzu man na Najeriya ma ba a ganin shi, namu ne na gida nan ake zuwa a sawo ko da moto ko da mota a zo a juye a koma. To riba ba laihi ba ce ba, amma ya kamata a tausaya ma mutane.
6: Matsalar mai Najeriya har yanzu dai akwai ta matsalar mai, tunda har yanzu bai wadata ba cikin gidajen mai. Sai na sau na hannu 140. Shekarun jiya wata har 170 na sha guda litir.
0: Mangode.
2: Hana siyar da man kan titina dai da rashin samun sa daga Najeriya ya sa masu sana'ar man na bayan fage samun sabuwar dabara don samun na kashewa. inji Malam Hassan.
7: Wallahi ba a samu mai daga Najeriya gaskiya sai a hankali. In kaga an samu mai daga Najeriya sai in nana ya yanki ba a samu bane ba sai kai waya daga can ka ce a kawo maka saboda kai maka samu na batun da ka so ka ce ba zaune da kai ba ka sai rukuni ba. Inda muke samu yanzu ka aikata da an dan shawo kana dan mutan ka je ka dan shawo ko jar ka litir biyu ka zo ka sai tunda ka so ka ce ba zaune da kai ba da kai ba ka ce ba tunda kana da iyali kana rukuni kana rukun gida ba da zai ka zauna ba ka sai rukuni sai da ta wannan fannin da ka dan sami shi ko
8: ba su dan bako kamar ga bududuwa.
7: Ah ina ha ba ko gabi ba ga bududuwa ko ga ma mota in sun gane ta za ka kana ka sai da ai ba albasu ba da tunda doka wasu gwamnati ba su asuwa sai matsala ba karama ba tunda mutumin da ke da iyali wani da mata guda wani biyu da ya haihu goma sai ya haihu kasuwa ce wani samar shekara 40 yana yanta.
2: Bisa dukkan alamu wannan hali da ake ciki shi zai nuna bukatar ainihin man fetur da masu ababen hawa ke sha a Niger yayin da kowa ya koma sha a gidajen mai saboda sauki. Azima Bashir Aminu, Lagos, RFI Hausa.
0: RFI to yanzu sai shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin Rayuwata na yau ya yada zango ne a jihar Zandar dake Jamhuriyar Niger. Inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajinsu da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su. Kabilu da dama daina da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuran su musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali. Irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajinsu yasa suka yi fici a tsakanin sauran mata wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma hada miji abu ne mai matukar wahala. Domin dabbaka wannan da dadiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman dan koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan. A cikin shirin rayuwata na yau mun gayyaci malama Aisata Madi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri da kuma Abba Gana wakil malam Gana masanin al'adun Kanuri a Jamhuriyar Niger. Amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai.
9: Rayuwata.
11: Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu. Ga dai abin da Zara Bagana wata yar kabilar Kanuri ke cewa
12: ba wani sirri kawai yawan kwalliya ga lalle ga kitso ga tsafta kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi babu komai sai ladabi da biyayya.
11: Kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke kara wa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajensu kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya.
13: Gaskiya ne a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata macen da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gida mijinta gaskiya da yawa zan kada tunda gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida ana cewa in kika yi arme dole ne he da tsafta ki kula da mijinki ki kula da iyalanki kenan wa'annan abubuwan in mutun rike salalle-lalle ya kama abubuwa masu muhimmanci.
11: Shirin rayuwata kuma ya ji ta bakin Fatima wata matar aure da ta ce tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba.
14: A gidan barbare dai baka gani ta ce wannan mata kaza ma ce ga lalle gidan ta faskas kullum a share ga turaren wuta gida yana ta kamshi kine da sirrin ba komai bane ba mace in ba barbara ko dala dai aka bata in tai abinci masha Allah.
11: Mun kuma yi ta bakin mazan da suka auri mata yan kabilar Kanuri ga abinda baba ya gura go mijin wata barbara yake cewa
15: ina matsayin Bahaushe na yin barbara zama mai da ta gaskiya babu matsala suna da kulawa kafin ka zo gida in gyara gida kai da ba ce ma komai gaskiya dole za su ji hankalin maza kaga na farko an ka shigo gidanka za a tarbe ka za ka je ɗakin ka ka tarra da tayaran wuta da komai.
11: Maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila a tabakin Alhaji Illa shugaban direbobi a Zindar.
16: Akwai kula muna saboda direbobin masu aksiri da sun koma gabas in ma suna can gabas a yi wajen mata a zamne alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne kawai ga yanda za a yi ki zamna da mijinki.
11: To sai dai a wasu lokutan ana ganin cuɗanya da sauran kabilu na mai da wannan al'adar baya.
9: RFI.
10: To madalla an gaishe da Nasiru Sani da wannan rahoto. Yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi, wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri.
17: Matan barebari ta farko dai sabta, na biyu ka kula da majinka, na uku ka mishi abinci wanda ran shi yake so ya ci, ka gyara mishi wurin shinhoda wuri mai kyau, talaron wutanka ka sa ka gyara jikinka. Yanzu macen barbare talaron wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko ta farshe, jika nawa ma yana iya sai ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi. Bambanci babu macen da ya wuce wata, wallahi daga nan ne mu gyara jikin mu muke da kyau da kyau. Barbare mutun yana gyara jikin shi ga sabta ga komi, in ka kula da mijinka wallahi talai mace dari in ya gani baya baya marmarin shi. Bari na bari inayi shine akwai shi, akwai ladabi biya sosai ma ba kadan ba.
10: To ana cewa ba barbara ko ido ba ta hadawa da miji.
17: A tana hada an ba ta hada ya ne suka yi hira su tana hada mana, tana hada suna kallo junan su mana. Akwai buguru yana na rihe kwanan tuwon shi ba ta ba, baka hidda waje da ka wanki ka maido shi, buta shi na alwala ka zuba mishi ruwan shi musamman ka maido mishi modan shi na shan ruwa, tarmuskin shi komi. Kuma mace ba barbare yanzu kamar mata mu na Hausa, in sun leka hakuri ɗakin ka har bisa gadonka mu namu ba ai, baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani, wanda mace ta ga kuma makwancin mijinka kenan in ta samu mijinka mata la harka dashi. Ah ba mu yada ba, tunda yanzu in aka sa yarinya lalle ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na arme da na zama arme da miji da mijinka biya da mijinka da ladabi da mijinka komi da komi da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba. Wannan ana gwada ma yarinya, ana cewa magani mallaka wane ne mu ban mu da komi, wallahi iya dai ka faranta ma mijinki rai ka gyara mishi rai, wannan shi kadai mu muka shi wansu ba dan wala ba. Suna dauka mana dai yanzu in wani bai dauka bai wani yana dauka, ala alfari sosai ma da halkaka ne jukoki diya kowa da kowa, wannan ya bi kenan hanya kenan, ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai, wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi tahiya tayi tahiya suna rikiya su ma ko kasan Hausa suka ahidiyan su suna gwada maɗiyan su eh dan ka su bari ai ko ka bar gida ka bar abin nan ba gado.
18: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa,
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana,
18: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali, hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba, idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara.
19: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
10: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger.
21: Abinda zan gaya muku matan bare bare in an aure su, na farko auren ma cikin tarbiyan ya za a kula da, muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure, waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata an kaje gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi, in baka yi haka ba miji zai raina ka, in kana haka miji zai kara son ka.
10: To ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan barebare a lokacin aure?
21: Yarinya ki zama mai tsafta, ki kula da mijinki, ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki, ka san ba duka abu bane za mu fadi ba, wani abu in kana fadi mu a gare mu akwai kumiya, za tarbiyantar da ita akan waƙoƙi. To yarinyar na in ta zo irin uwayenta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba, bayan ta zauna irin wannan abu, mu yau tarbiyar mu an kai aure naren wuta ne turaren shiki ne da komi da komi, wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha, ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da komi ko ku biyu babu wani abinda za ku ci, amma a turaren wuta da turaren shiki da jare jare gida sai ka kashe shi ka dare. Kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta yi kulliya bayan da huwanta. To ire-ire waɗannan abu da ita za tarbiyantar da macen, namiji ko da ya da ya gani wata mace a gefe duk canta kullum tunawa yake wannan bai kai matan shi ba. Haka nan ne mace wanda take kula da kanta, macen nan kullum ba za ka mance da ita ba.
10: Bayan batun ladabi sai kuma me?
21: Bayan wannan mun kuma hanyar ladabi, anan ne hanyar zaman tarbiyar Islam din zai zo, ka san duk aure in kai dama zo mu zamna Hausa suke ce zo mu saba amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rabu ba za ku mance da juna ba ko kai wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka bane ai dan shi ne muna kama ku kuna yamma wannan gunzo mun aura muku da yamma za ku mance da naku kenan biyan da yake sa matan bare bare su yi suna abun da yawa ne wani abu ba za mu iya gai ba dan da tijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana
1: abba gana wakil malam gana masanin al'adun kanuri a jamhuriyar Niger dama ta koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
0: to a gida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa To yanzu sai shirin mu na gaba.
9: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf. Yau juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan al'amuran da ke ci muku tuwo a ƙwarya waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, fasaha da dai sauransu. To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Imrana Hassan Madaha Boku daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. Ya ce bayan dubin gaisuwa ga gidan rediyon Faransa. Muna kira ga hukumomin jihar Niger da ke Nigeria da su hukunta waɗanda ke da hannu wurin mutuwar mutane sama da 30. Shi kuwa Sunusi Madatai da Magaran ya ce salamu alaikum RFI Hausa. Mu a jamhuriyar Niger matsalar karanci da tsadar man fetur ce ke hana al'umma su kuni. Saboda haka ina fatan mai girma sabon shugaban makamashi na Niger zai yi duba a kai don kawo wa jama'a mafita. Salisu mai shinkafa song a jihar Adamawa. Wanda ya ce a yau zan bayyana ra'ayina ne akan idan matasa suke kashe zuciyarsu murus suna bin 'yan siyasa lungu da saƙo da sunan taya su yaƙin neman zaɓe bayan kuma su 'yan siyasar ba ta tasa suke yi ba domin da zarar sun ci zaɓe za su manta da su sai bayan kuma wasu shekaru hudu su sake tunawa da su saboda haka ya dai kamata matasa su yi wa kansu karatun tanutsu su rungumi sana'a komai kankantarta Domin su rufa wa kansu asiri ina godiya RFI Hausa ku tashi lafiya. Sai Umar Sani Umar ya ce babban abin da ya fi taba min zuciya bai wuce matsalar tsaro ba musamman ma dai a arewacin Najeriya duba da yadda aka mayar da ran talaka ba a bakin komai ba. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. Shi kuwa Salim Wai Kura ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu RFI Hausa. Barkamu da yammacin Juma'a. Fatan alheri da nasara a gare ku. A madadin al'ummar Gamadan Dukawa Ward ƙaramar hukumar Kura. Muna kira ga gwamnati da ta tuna da alƙawarin da ta yi mana na kawo wa yankinmu ci gaba. Muna buƙatar da ta duba halin da muke ciki na rashin ci gaba. Muna buƙatar taimakon gaggawa kama daga abin da ya shafi ruwan sha, ilimi, kiwon lafiya, hanya, wutar lantarki. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da muke buƙata. Allah kuma ya biya muna buƙatunmu. Muna godiya Radio Faransa. Musa na Cali Mahangi daga Mahangi jihar Katsina yace salamu alaikum RFI Hausa don Allah ku bani dama na yi jan hankali ga mahukunta a kasar mu Najeriya don Allah su tausaya wa ƴan ƙasa bisa wannan halin kuncin rayuwa da muka samu kan wanda ya faru bisa sanadiyar tashin gaurin zabi da farashin man fetur ke yi a kasar mu tabbas ƴan Najeriya na cikin kunci ya Allah ka kawo mana mafita amin Shiko Yunusa Tanko Bani Umbaka yace salamu alaikum RFI Hausa ku mika min sakon ta'aziyata zuwa ga ƴan uwan masu haƙar ma'adanai da suka gamu da ajalinsu a birnin Mina muna addu'a Allah ya ji kansu da rahama da fatan gwamnatin jihar Niger za ta gaggauta yin bincike game da mutuwar waɗannan matasa sai Abubakar Kawu Girgir yace babu shakka wannan lamari na tashin farashin man fetur da yake ci gaba da haifar da hawa farashin kayayyaki Ya shafe mu sosai mu matasa kasancewarmu mafi yawan matasa suke dauke da nauyin iyaye da kuma iyalansu wanda hakan yayi mutukar taba samun kudaden shiga ga matasa don haka duk wani bayani ga gwamnati za ta yi ɗan ƙasa ba za mu gamsu ba ganin cewa gwamnati ita ce ta cire wannan tallafin man fetur din wanda shine babban dalilin aukuwar wannan lamari abinda kai ci ma shine lokaci guda farashin ya karu da kusan naira 100 wanda koda za a rage farashin nan gaba bai wuce a rage naira 10 ko naira 20 ba gaskiya ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamari domin tausaya wa talaka muna godiya Arafai Hausa to madalla mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi ni Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya
0: kuma da lada haka muka zo karshen shirin a wannan dare sai dai kafin mu sallama bari mu je ga muhimman kanun su kun je da a Najeriya hukumomi suka dakatar da komandan tsaro na Civil Defense bayan mutuwar masu akarma adane 37 dake tsare a hannun su yayin da wasu bayanai suka tabbatar da cewa an yi zanga zanga kan lamarin a jihar Niger gwamnatin sojin Niger ta sanar da kwacewa wasu ƴan kasar biyar shedar zama ƴan jamhuriyar ta Niger cibiyar yaki da cutuka ta Afrika ta yi gargadin cewa har yanzu ba dakile yaduwar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ba hukumar kula da kawar baki ta IOM ta ce adadin ƴan cirani dake tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai a 2026 to amma da jin Nura Ado Suleiman da ya hada shirin sai injiniyan mu Mustafa ADBC da dukkanin abokanan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI Karibullahi Abdulhamid na madubi nake fatan zamu karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chad karfe 8 agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
3: Karibullah Abdulhamid na madubi
0: to masu sauraro barkamu da wannan dare ga kanin labaran duniya a Najeriya hukumomi sun dakatar da komandan tsaro na Civil Defense bayan mutuwar wasu masu haƙar ma'adanai 37 dake tsare yayin da bayanai ke cewa an yi zanga-zanga kan wannan lamari a jihar Neja. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta sanar da kwacewa wasu mutum biyar ƴan kasar shedar zama ƴan jamhuriyar ta Nijar. Cibiyar yaki da yaduwar cutuka ta Afrika ta yi gargadin cewa har yanzu ba dakile annobar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo ba. Hukumar kula da kaurar baki ta IOM ta ce adadin ƴan cirani dake tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai a shekarar 2026. To ga labaran BDB. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da babban komandan rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Neja dake arewacin kasar biyo bayan mutuwar masu haƙar ma'adanai 37 yayin da suke tsare a hannun jami'an tsaron na Civil Defense. Kazalika an kaddamar da bincike kan lamarin ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayuka kan nasu dai sun shiga matukar damuwa bayan da suka samu wannan labari wasu bayanai da jihar wato daga jihar ta Neja sun ce duk da daukar matakai da hukumomin suka yi da an samu arangama tsakanin wasu fasadattun matasa dake zanga-zanga da kuma wasu jami'an tsaro gwamnatin sojin Niger karkashin jagorancin General Abdurrahman Tchiani ta fitar da wasu sabbin dokoki da suka kwacewa wasu ƴan kasar biyar shedar tabbacin kasancewar su ƴan jamhuriyar Niger cikin su akwai tsaffin ministoci da kuma ƴan adawa waɗanda tuni wato suka je gudun hijira kuma magoya bayan tsohon shugaba Muhammad Bazoum ne gwamnatin na zargin su da aikata laifuka da suka hada da ta'addanci tare da hada kai da wasu kasashe da zummar tarnaki wa sha'anin tsaro na jamhuriyar ta Niger ana zargin wasu ƴan ta'adda da kai wani mummunan farmaki a wani kauye dake arewacin Kamaru inda mutum 15 suka rasa rayukan su jami'an sa kai na yankin da jami'an hukumomi a yankin sun ce ranar Alhamis ne aka kai harin a yankin da ya jima yana fama da matsalolin tsaro masu dauke da makamai sun shiga kauyen Madeguwa kusa da makari da karfe 2 na dare sun kuma zaro mutane tare da hallaka mazaji kamar yadda wani jami'in sa kai na yankin da ya nemi a sake sunan shi ya tabbatar da fara dai mutum 13 ne suka rasa rayukan su yayin da daga bisani aka tabbatar da mutuwar karin mutum biyu sakamakon raunuka da suka samu. Babu wanda ya dauki nauyin harin kawo lokacin wannan rahoto, amma wani masanin tsaro ya shaidawa Reuters cewa akwai yuwuwar mayakan ISWAP ne suka kai wannan hari domin su ne suka fi aikata hare-hare a wannan yanki da lamarin ya faru. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cibiyar yaki da yaduwar cutuka a nahiyar Afirka CDC ta yi gargadin cewa har yanzu ba a kai ga cimma nasarar daki da yaduwar annobar Ebola take ci gaba a sassa na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wadda zuwa yanzu adadin mutanen da suka harbu da ita ya kai 7,200 ciki har da mutum 3,577 da suka mutu. Akalla mutum 26 ne suka mutu yayin da wasu 82 suka jikkata a yankin Abyei da ke kan iyakar Sudan ta kudu da Sudan bayan wata arangama tsakanin wasu kabilu biyu. Wani jawabi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa lamarin ya faru a ranar Alhamis a yankin na Abyei da ke da arzikin man fetur, kuma hukumomin Sudan da Sudan ta kudu ne ke kula da wurin tun bayan da Sudan ta kudu ta sami yancin ta a 2011. Rikicin ya faru a kasuwar Amiet a garin na Abyei tsakanin kabilun Gokdia da Miseria, kuma rikicin ya samo asali ne daga kisan mutum biyu tsakanin kabilun a ranar Litinin zuwa ranar Talata. Kabilun biyu dai sun dade ba sa ga miciji da juna, kuma rikicin ya samo asali ne daga batun wurin ciwo da wurin da dabbobi za su na shan ruwa. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Hukumar kula da kawar baki IOM ta ce adadin yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai tun daga watan Janairu na wannan shekara ta 2026 a wani yanayi da tafiyar ke kara zama mai matukar hadari. IOM ta ce kusan yan cirani 60,000 ne suka tsallaka Turai ta cikin ruwa ya zuwa wannan lokaci a shekarar 2026, ragin kashi 39 kenan kan adadin mutum 98,000 da suka tsallaka nahiyar a makamancin wannan lokaci na shekarar da ta gabata. An kammala aikin ceto a wani gini da bama-bamai suka lalata kuma ya wato zube. Mutum 21 ne suka mutu tare da samun damar ceto mutum 45 a karkashin baraguzai a Gaza. Hukumomin Palestina sun tabbatar da faruwar lamarin. Shekara guda kenan aka tsagaita wuta a yakin da aka gwabza a Gaza, amma ba a fara aikin gine-gine da kuma sabunta gine-ginen da aka lalata ba. A yau ne ake fara zaben yan majalisun dokoki na Rasha wanda za a shafa kwanaki uku ana yi, kuma shugaba Vladimir Putin ya ce miliyoyin mutane za su nuna masa goyon baya kan yakin da yake gwabzawa a Ukraine, ko da yake galibin yan takarar da ba sa son yakin ba ba su damar tsayawa takara ba. Wannan ne karo na farko da aka yi zabe tun 2022 da aka fara yaki tsakanin Rasha da Ukraine. To labaran duniyar kenan a halin yanzu. To sai kuma shirinmu na nishadi.
4: To yau za mu fara shirin nishadin ne daga bangaren Nollywood a tarayyar Najeriya, inda shahararren ɗan wasan barkwancin Najeriya Ayo Makun, wanda aka fi sani da AY, ya bayyana cewa manyan mawakan Najeriya sun yi tsadan gaske, inda yanzu suke karɓar daga naira miliyan 120 zuwa miliyan 200 domin fitowa ko kasancewa a guntaro ko wani shiri. Bai tsaya nan ba, inda ya ƙara da cewa su ma masu tasowa wanda ba su yi fice sosai ba yanzu suna neman a biya su kimanin naira miliyan 80 don fitowa a shiri. A cewarsa, yanzu lamarin ya canza daga abota zuwa kasuwanci zalla, sannan ya ba da misalin shirinsa na AY Show, wanda a baya abokansa suke tallafa mar saboda dangantakar da ke tsakaninsu, kamar irin su Wizkid da Davido da Bonaboy da Olamide, wanda za su karbi dan abun na goro ne su kasance a guntaron. Amma yanzu lamari ya sauya. Sai kuma kasar Ghana, inda jaruman fina-finan kasar ta Ghana mai suna Ahab Patricia ta koka da matsayin arzikin da take da shi a halin yanzu, inda ta kara da cewa bata gansu da matsayinta ba, akalla yanzu tana bukatar kamar dalan Amurka miliyan 30 domin ganin ta cimma burinta na rayuwa. Ta yi wannan furuci ne yayin wata hira inda ta kara da cewa idan kwalliya ta biya kudin sabulu za ta yi amfani da kudin wajen inganta rayuwanta, sannan ta zuba hannun jari ta kuma taimakawa mabukata da kuma masoyanta. Har yanzu dai muna can Ghana, inda mawakin gambaran nan na kasar ta Ghana da aka fi sani da suna Reggae GP yana fuskantar shari'ar aikata babban laifi da idan har ya tabbata zai iya zama a gidan kaso na tsawon shekaru 5 a kasar Burtaniya. Tuni mawakin ya wallafa wannan labarin a shafinsa na sada zumunta, inda yake neman addu'o'in masoyansa kafin a yanke mar hukuncin. Sai dai bai bayyana takamaimen laifin da ake zarginsa a kai ba, amma dai ya nuna cewa lamarin na da matukar tsauri da tsanani. To bari mu karkare da bangaren Bollywood, inda Tamur Khan ya roki mahaifinsa Saif Ali Khan da ya yafe wa wanda ya kai masa hari a shekarar da ta gabata, saboda yana bukatan kuɗi ne don a yi wa mahaifiyarsa tiyata. Mahaifiyarsa ma wato Kareena Kapoor ta tabbatar da haka, inda ta kara da cewa wani dan sanda mai kula da yara shi ma ya ba da tabbacin lamarin. Harin da aka kai wa Saif Ali Khan tun cikin watan Janairun shekarar 2025 a gidansu da ke Bandra. Sai dai kuma a nata bangaren Kareena ta bayyana cewa lamarin na da rikitarwa a gare ta, domin duk da cewa sun yafe amma har yanzu tana tunawa da irin azabar da mijinta ya sha a baya. Karibu gare ka.
0: To an gaida dan Bauchi. To hauhawar farashin man fetur a Najeriya ya sanya masu ababen hawa kwarara zuwa jamhuriyar Niger domin samun mai mai sauki, lamarin da ya haddasa cuwa-cuwa a gidajen mai lura da tazarar naira 200 da ke kan kowace lita guda a farashin kasashen biyu masu makwabtaka da juna, ganin cewa ana sayar da man naira wato 1,500 a Najeriya, yayin da ake sayar da shi akan naira 1,300 a jamhuriyar Niger. Tuni dai hukumomi a Niger suka sanya dokoki da za a kayyade yawan man da za ana sanyawa dukkanin waɗanda suke da ababen hawa. Kan hakan ne Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
2: Babangida Kiriga, direba ne da ke sufuri akan hanyar Katsina zuwa Maradi, ya bayyana halin da suka shiga sakamakon karin kuɗin man fetur a Najeriya.
5: Lillahi wa rasulihi, shekaran jiya waccan ma aka kara man mai kuɗi can Najeriya. Mamadin 1,360 lita, yanzu muna sayan shi 1,500 lita. Yanzu haka da idan na zuba man 35 lita 25 shike kawo ne ya maida ni daga Katsina zuwa Maradi. Yanzu ko sai na zuba na 50,000, karamci ya kai ni magama, ya kai ni Katsina zuwa Tasha ba tare da naje ko ina ba, sai na zuba man 45,000. Sai ka sha mai mai tsada ka zo ka koma empty. E gaskiya nan Niger ya hayar, tunda 110 ake cewa lita, mu kuma can yanzu kaga 1,500, idan ka lissafa sai ya hidala 100.
2: Tunda kwararowar yan Najeriya dan shan mai a Niger ya haddasa karancin sa a gidajen mai, yayin da jama'a ke kokawa kan halin da aka shiga. Wannan ya sanya saka dokar takaita yawan man da za a rika sawa kowanne abin hawa zuwa na sifa jika daya lita 2 ga mashina, sai man jarka 2 lita 4 ga yan a daidaita saho, kana motoci sifa jika 5 zuwa 10. Akan wannan Alhaji Hussaini na gidan man ula yayi karin haske.
6: Na farko dai a da duk wanda ya taho daga Najeriya ya zo nan cikin Niger, sai ya shawo mai daga Najeriya sai ya zo nan ya shigo Niger, ko kuma in mutum zai taya Najeriya ba zai sha mai daga Niger ba, sai ya shiga Najeriya sai ya sha man shi. To yanzu abin ya canza, man Najeriya yayi tsada da babu yadda za a yi mutum ya shawo shi daga can ya zo nan, sai dai ka sha daga nan ka tai da shi cikin motarka. To wannan ya kara sa karamcin mai cikin gidajen mai, mutum da mutane sun miro hankalinsu cikin gidajen mai suke so su sha mai. Yanzu duk wanda zai shiga Najeriya sai dai ya sha man shi daga nan wannan, saboda kai fuskanci tsadar da ake fuskanta a Najeriya.
2: Tsadar man daga Najeriya ya sa an daina siyar da na bumburutu a gefen titina, lamarin da ya haddasa cuwa-cuwarsa wanda kuma masu ababen hawa ke kokawa.
22: Sunana Malam Kabira. A yau ma dai fisabilillah na sha mai dala 150 fisabilillah. Inda matsala take yanzu man na Najeriya ma ba a ganin shi, namu ne na gida nan ake zuwa a sawo ko da moto ko da mota a zo a juye a koma. To riba ba laifi ba ce ba, amma ya kamata a tausaya ma mutane.
23: Matsalar mai gajiyar har yanzu dai akwai matsalar mai, tunda har yanzu bai wadata ba cikin gidajen mai. Sai na sau na hannu 140. shekarun jiya wata 170 na sha guda litir.
2: Hana siyar da man kan titi na dai da rashin samun sa daga Najeriya ya sa masu sana'ar man na bayan fage samun sabuwar dabara don samun na kashewa, in ji Malam Hassan.
7: Wallahi ba a samu mai daga Najeriya gaskiya, sai a hankali. In kaga an samu mai daga Najeriya sai in nana ya yanki ba a samu bane ba, sai kai waya daga can ka ce a kawo maka, saboda kai maka samu na batun da ka so ka ce ba zaune da kai ba ka sayar kuɗi ba. Inda muke samu yanzu ka aikata da an dan shawo kana dan mutan ka ce ka dan shawo ko jarka litir biyu ka zo ka sayar tunda ka so ka ce ba zaune da kai ba da za ka yi ba ka ce ba tunda kana da iyali kana kuma kana rukun gida ba za a yi ka zauna ba ka sayar kuɗi. Sai da ta wannan fannin ne ka dan sami shi kawai.
8: Ba su dan ba ku kamar ga bududuwa.
7: A ina haba ko ga ba ga bududuwa ko ga ma mota in sun gane ta za ka kana ka sayar da ai ba ba su ba da tunda doka ce ba su gwamnati ba su san su wasai matsala ba karama ba tunda mutumin da ke da iyali wani da mata guda wani biyu da ya hai goma sai ya hito kasuwa ce wani samar shekara 40 yana yinta.
2: Bisa dukkan alamu wannan hali da ake ciki shi zai nuna bukatar ainihin man fetur da masu ababen hawa ke sha a Niger, yayin da kowa ya koma sha a gidajen mai saboda sauki. Azima Bashir Aminu, Lagos, Arafai Hausa.
0: RFI. To yanzu sai shirinmu na gaba.
12: Rayuwa ta.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin rayuwa ta na yau yaya da zango ne a jihar Zandar da ke Jamhuriyar Niger, inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajensu da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su. Kabilu da dama daina da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuransu, musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali. Irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajensu yasa suka yi fice a tsakanin sauran mata, wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma hada miji abu ne mai matukar wahala. Domin ɗabbaka wannan daɗaɗɗiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman don koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan. A cikin shirin rayuwa ta na yau mun gayyaci Malama Aisata Magi, wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri, da kuma Abba Gana, wakil Malam Gana, masanin al'adun Kanuri a Jamhuriyar Niger. Amma kafin nan, bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana a kai.
12: Rayuwa ta.
11: Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki, lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu. Ga dai abin da Zara Bagana, wata ƴar kabilar Kanuri, ke cewa.
13: Ba wani sirri, kawai yawan kwalliya ga lalle, ga kitso, ga tsafta, kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi. Babu komai sai ladabi da biyayya.
11: Kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke kara wa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajensu, kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya.
24: Gaskiya ne a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata macen da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gida mijinta, gaskiya da yawa zan kada. Tunda gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida ana cewa in kika yi arme dole ne he da tsafta, ki kula da mijinki, ki kula da iyalanki, kenan wa'annan abubuwan in mutum ya rike su lallai-lallai ya kama abubuwa masu muhimmanci.
11: Shirin rayuwa ta kuma ya ji ta bakin Fatima, wata matar aure da ta ce tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba.
14: A gidan barbare dai ba ka gani ta ce wannan mata kaza mace, ga lalle gidan ta faskas kullum a share, ga turaren wuta gida yana ta kamshi, shi ne dai sirrin ba komai ba ne ba. Mace in ba barbara ko dala dai aka bata in ta yi abinci masha Allah.
11: Mun kuma yi ta bakin mazan da suka auri mata ƴan kabilar Kanuri ga abinda baba ya gura go mijin wata babarbar yake cewa.
21: Ina matsayin Bahaushe na yin babarbara. Ta marmi da ita gaskiya babu matsala, suna da kulawa. Kafin ka zo gida, in gyara gida, kai dai ba ce ma komai. A gaskiya dole za su ji hankalin maza. Ranar na farko an ka shigo gidanka za a tarbe ka. Za ka je ɗakinka ka tarar da tayaran wata da komai.
11: Maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila a tabakin Alhaji Illa shugaban direbobi a Zindar.
8: Akwai kula mana saboda direbobin masu aksiri da sun koma gabas sun ma suna can gabas a yi wajen mata a zamne. Alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne kawai ga yanda za a yi ki zamna da mijinki.
11: To sai dai a wasu lokutan ana ganin cuɗanya da sauran kabilu na mai da wannan al'adar baya.
12: RFI.
1: To madalla an gaishe da Nasiru Sani da wannan rahoto. Yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi, wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri.
15: Matan bare-bari ta farko dai sabta, na biyu ka kula da mijinka, na uku ka mishi abinci wanda ran shi yake so ya ci, ka gyara mishi wurin shinhuda wurin mai kyau, talaran wutanka ka sa ka gyara jikinka. Yanzu macen barbare talaran wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko ta farshe jika nawa ma yana iya sai ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi. Bambanci babu macen da ya wuce wata, wallahi daga nan ne mu gyara jikin mu muke da kyau da kyau. Barbare mutun yana gyara jikin shi ga sabta ga komi, in ka kula da mijinka wallahi talai mace dari in ya gani baya baya marmarin shi. Bari na bari ina yi shine akwai shi akwai ladabi biya sosai ma ba kadan ba.
1: To ana cewa fa barbara ko ido ba ta hadawa da miji.
15: A tana hada an bata hada ya da suka yi hira su tana hada mana tana hada suna kallon junan su mana akwai buguru yana na rihe kwanon tuwon shi ba ta ba baka hidda waje da kawanki ka maido shi buta shi na alwala ka zuba mishi ruwan shi musamman ka maido mishi modan shi na shan ruwa tarmuskin shi komi kuma mace ba barbare yanzu kamar mata mu na Hausa in sun leka hakuriye dakinka har bisa gadonka mu namu ba ai baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani wanda mace ta ga kuma makwancin mijinka kenan ta samu mijinka mata la harka dishi a ba mu yada ba tunda yanzu in aka sa yarinya lalle ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na armede na zama armede da miji da mijin ka biya da mijin ka da ladabi da mijin ka komi da komi da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba wannan ana gwada ma yarinya ana cewa magani mallaka wane ne mu ban mu da komi wallahi iya dai ka faranta ma mijin ki rai ki gyara mishi rai wannan shi kadai mu muka shi wansu ba dan wani ba suna dauka mana dai yanzu in wani bai dauka bai wani yana dauka ana alfari sosai ma da halkakanni jukoki diya kowa da kowa wannan ya bi kenan hanya kenan ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi tahiya tayi tahiya suna rikiya su ma ko ka san Hausa suka aihe diyansu suna gwada ma diyansu eh dan ka su bari ai ko ka bar gida ka bar amin nan ba gado
18: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
18: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
18: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
12: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi
19: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a Jamhuriyar Niger.
21: Abinda zan ga muku matan bare-bare in an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za a kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata an kaje gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an baka yi haka ba miji zai raina ka in kana haka miji zai kara son ka
1: to ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan bare-bare a lokacin aure
21: yarinya ki zama mai tsafta ki kula da mijinki ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki ka san ba duka abu bane zamu fadi ba wani abun kana fadi mu a gare mu akwai kuma za tarbiyantar da ita akan wa'o'i to yarinyar na in ta zo irin uwayenta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba bayan ta zauna irin wannan abu mu yau tarbiyar mu an kai aure laren wuta ne turaren shiki ne da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da ba ku da komi ko ku biyu babu wani abin da za ku ci amma a turaren wuta da turaren jiki da gyare-gyare gida sai ka kashe shi ka dare. Kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta ya kulliya bayan dahuwanta. To ire-ire wa'annan abu da ita za a tarbiyantar da macen. Namiji ko da ya da ya gani wata mace a gefe duk canta kullum tunawa yake wannan bai kai matan shi ba. Hakanan ne mace wanda take kula da kanta macen nan kullum ba za ka mance da ita ba.
9: Bayan batun ladabi sai kuma me?
21: Bayan wannan mun kuma hanyar ladabi anan ne hanyar zaman tarbiyyar Islam din zai zo. Ka san duk aure in ka yi dama zo mu zamna Hausa suke ce zo mu saba. Amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rabu ba za ku mance da juna ba. Ko ka yi wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka ba ne. Ai dan shi ne muna kama ku. Kuna yamma wannan gunzo mun aura muku da yamma za ku mance da naku. Kenan tarbiyan da yake sa matan bare-bare su yi suna abun da yawa ne. Wani abu ba za mu iya gai ba dan dattijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana.
9: Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger. Dama ta koma gare ku masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen haɗa shirin. Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya.
0: To a gaida Zainab Ibrahim a shirin
19: rayuwa.
0: To yanzu sai shirin mu na gaba.
10: Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf. Yau Juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakinku kan al'amuran da ke ci muku tuwo a ƙwarya waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, fasaha da dai sauransu. To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Imrana Hassan Madaha Boku daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. Ya ce bayan dubin gaisuwa ga gidan rediyon Faransa, muna kira ga hukumomin jihar Niger da ke Nigeria da su hukunta waɗanda ke da hannu wurin mutuwar mutane sama da 30. Shi kuwa Sunusi Maɗatai da Magaran ya ce salamu alaikum RFI Hausa. Mu a jamhuriyar Niger matsalar ƙaranci da tsadar man fetur ce ke hana al'umma su kuni. Saboda haka ina fatan mai girma sabon shugaban makamashi na Niger zai yi duba a kai don kawo wa jama'a mafita. Salisu mai shinkafa Song a jihar Adamawa wanda ya ce a yau zan bayyana ra'ayina ne akan yadda matasa suke kashe zuciyarsu murus suna bin 'yan siyasa lungu da saƙo da sunan taya su yaƙin neman zaɓe bayan kuma su 'yan siyasar ba ta tasa suke yi ba domin da zarar sun ci zaɓe za su manta da su sai bayan kuma wasu shekaru hudu su sake tunawa da su. Saboda haka ya dai kamata matasa su yi wa kansu karatun tanutsu su rungumi sana'a ko mai kankantarta domin su rufa wa kansu asiri. Ina godiya RFI Hausa, ku tashi lafiya. Sai Umar Sani Umar ya ce babban abin da ya fi taba min zuciya bai wuce matsalar tsaro ba, musamman ma dai a arewacin Najeriya, duba da yadda aka mayar da ran talaka ba a bakin komai ba. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. Shi kuwa Salim Wai Kura ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu RFI Hausa, barkamu da yammacin Juma'a, fatan alheri da nasara a gare ku. A madadin al'ummar Gamadan Dukawa ward, ƙaramar hukumar Kura, muna kira ga gwamnati da ta tuna da alƙawarin da ta yi mana na kawo wa yankinmu ci gaba. Muna buƙatar da ta duba halin da muke ciki na rashin ci gaba. Muna buƙatar taimakon gaggawa kama daga abin da ya shafi ruwan sha, ilimi, kiwon lafiya, hanya, wutar lantarki. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da muke buƙata. Allah kuma ya biya muna buƙatunmu. Muna godiya Radio Faransa. Musa na Cali Mahangi daga Mahangi jihar Katsina ya ce salamu alaikum RFI Hausa, don Allah ku bani dama na yi jan hankali ga mahukunta a ƙasarmu Najeriya, don Allah su tausaya wa 'yan ƙasa bisa wannan halin kuncin rayuwa da muka samu kan wanda ya faru bisa sanadiyar tashin gaurin zabi da farashin man fetur ke yi a kasar mu. Tabbas ɗan Najeriya na cikin kunci, ya Allah ka kawo mana mafita, amin. Shiko Yunusa Tanko Bani Umbaka ya ce salamu alaikum Arafai Hausa, ku miƙa min sakon ta'aziyata zuwa ga ƴan uwan masu haƙar ma'adanai da suka gamu da ajalinsu a birnin Mina. Muna addu'a Allah ya ji kansu da rahama, da fatan gwamnatin jihar Niger za ta gaggauta yin bincike game da mutuwar waɗannan matasa. Sai Abubakar Kawu Girgir ya ce babu shakka wannan lamari na tashin farashin man fetur da yake ci gaba da haifar da hawa farashin kayayyaki ya shafe mu sosai mu matasa. Kasancewar mu mafi yawan matasa suke dauke da nauyin iyaye da kuma iyalansu, wanda hakan yayi mutukar taba samun kudaden shiga ga matasa. Don haka duk wani bayani ga gwamnati za ta yi, ƴan ƙasa ba za mu gamsu ba, ganin cewa gwamnati ita ce ta cire wannan tallafin man fetur din, wanda shine babban dalilin aukuwar wannan lamari. Abin da kai ci ma shine lokaci guda farashin ya karu da kusan naira 100, wanda koda za a rage farashin nan gaba bai wuce a rage naira 10 ko naira 20 ba. Gaskiya ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamari domin tausayawa talaka. Muna godiya.

0: Putin ya ce miliyoyin mutane za su nuna masa goyon baya kan yakin da yake gwabzawa a Ukraine, ko da yake galibin 'yan takarar da ba sa son yakin ba ba su damar tsayawa takara ba. Wannan ne karo na farko da aka yi zaɓe tun 2022 da aka fara yaki tsakanin Russia da Ukraine. To, labaran duniyar kenan a halin yanzu. To, sai kuma shirinmu na nishadi.
1: To, yau za mu fara shirin nishadi ne daga bangaren Nollywood a tarayyar Najeriya, inda shahararren ɗan wasan barkwancin Najeriya Ayo Makun, wanda aka fi sani da AY, ya bayyana cewa manyan mawakan Najeriya sun yi tsadan gaske, inda yanzu suke karɓar daga naira miliyan 120 zuwa miliyan 200 domin fitowa ko kasancewa a guntaro ko wani shiri. Bai tsaya nan ba, inda ya ƙara da cewa su ma masu tasowa wanda ba su yi fice sosai ba yanzu suna neman a biya su kimanin naira miliyan 80 don fitowa a shiri. A cewarsa, yanzu lamarin ya canza daga abota zuwa kasuwanci zalla. Sannan ya ba da misalin shirinsa na AY Show, wanda a baya abokansa suke tallafa mar saboda dangantakar da ke tsakaninsu, kamar irinsu Whiskey da Davido da Bonaboy da Olamide, wanda za su karɓi ɗan abun na goro ne su kasance a guntaron. Amma yanzu lamari ya sauya. Sai kuma ƙasar Ghana, inda jaruman fina-finan ƙasar ta Ghana mai suna Ahab Patricia ta koka da matsayin arzikin da take da shi a halin yanzu, inda ta ƙara da cewa ba ta gansu da matsayinta ba. Aƙalla yanzu tana buƙatar kamar dalan Amurka miliyan 30 domin ganin ta cimma burinta na rayuwa. Ta yi wannan furuci ne yayin wata hira, inda ta ƙara da cewa idan kwalliya ta biya kuɗin sabulu, za ta yi amfani da kuɗin wajen inganta rayuwanta, sannan ta zuba hannun jari ta kuma taimaka wa mabuƙata da kuma masoyanta. Har yanzu dai muna can Ghana, inda mawaƙin gambaran nan na ƙasar ta Ghana da aka fi sani da suna Reggae GP yana fuskantar shari'ar aikata babban laifi da idan har ya tabbata zai iya zama a gidan kaso na tsawon shekaru 5 a ƙasar Burtaniya. Tuni mawaƙin ya wallafa wannan labarin a shafinsa na sada zumunta, inda yake neman addu'o'in masoyansa kafin a yanke mar hukunci. Sai dai bai bayyana takamaimen laifin da ake zarginsa a kai ba, amma dai ya nuna cewa lamarin na da matukar tsauri da tsanani. To, bari mu karkare da bangaren Bollywood, inda Tamur Khan ya roƙi mahaifinsa Saif Ali Khan da ya yafe wa wanda ya kai masa hari a shekarar da ta gabata, saboda yana buƙatan kuɗi ne don a yi wa mahaifiyarsa tiyata. Mahaifiyarsa ma, wato Kareena Kapoor, ta tabbatar da haka, inda ta ƙara da cewa wani ɗan sanda mai kula da yara shi ma ya ba da tabbacin lamarin. Harin dai da aka kai wa Saif Ali Khan tun cikin watan Janairun shekarar 2025 a gidansu da ke Bandra. Sai dai kuma a nata ɓangaren, Kareena ta bayyana cewa lamarin na da rikitarwa a gare ta, domin duk da cewa sun yafe, amma har yanzu tana tunawa da irin azabar da mijinta ya sha a baya. Karibu gare ka.
0: To, an gaida ɗan Bauchi yanzu. To, hauhawar farashin man fetur a Najeriya ya sanya masu ababen hawa kwarara zuwa jamhuriyar Nijar domin samun mai mai sauki, lamarin da ya haddasa cuwa-cuwa a gidajen mai lura da tazarar naira 200 da ke kan kowace lita guda a farashin kasashen biyu masu makwabtaka da juna, ganin cewa ana sayar da man naira wato 1,500 a Najeriya, yayin da ake sayar da shi akan naira 1,300 a jamhuriyar Nijar. Tuni dai hukumomi a Nijar suka sanya dokoki da za a ƙayyade yawan man da za ana sanyawa dukkanin waɗanda suke da ababen hawa. Kan hakan ne Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto.
2: Baban gida Kiriga direba ne da ke sifiri akan hanyar Katsina zuwa Maradi ya bayyana halin da suka shiga sakamakon karin kudin man fetur a Najeriya.
3: Lillahi wa rasulihi shekaran jiya wacce ma aka kara mai kudi can Najeriya. Mamadin 1360 liter yanzu muna sayen shi 1500 liter. Yanzu haka da idan na zuba man 35 liter 25 shike kawo ne maida ni daga Katsina zuwa Maradi. Yanzu ko sai na zuba na 50 karamci ya kai ni magama ya kai ni Katsina zuwa Tasha ba tare da naje ko ina ba sai na zuba man 45,000 sai ka sha mai mai tsada ka zo ka koma empty e gaskiya nan Niger ya hayar tunda 110 ake cewa liter mu kuma can yanzu kaga 1,500 idan ka lissafa sai ya hidala 100
2: tunda kwararowar ƴan Najeriya dan shan mai a Niger ya hadasa karancin sa a gidajen mai yayinda jama'a ke kokawa kan halin da aka shiga wannan ya sanya saka dokar takaita yawan man da za a rika sawa kowanne abin hawa zuwa na sifa jika daya liter 2 ga mashina sai man jarka 2 liter 4 ga yan a daidaita saho kana motoci sifa jika 5 zuwa 10 akan wannan Alhaji Hussaini na gidan man ula yayi karin haske
4: na farko dai a da duk wanda ya taho daga Najeriya ya zo nan cikin Niger sai ya shawo mai daga Najeriya sai ya zo nan ya shigo Niger ko kuma in mutum zai taya Najeriya ba zai sha mai daga Niger ba sai ya shiga Najeriya sai ya sha man shi to yanzu abin ya canza man Najeriya yayi tsadadda babu yadda za a yi mutum ya shawo shi daga can ya zo nan sai dai ka sha daga nan ka tai da shi cikin motarka to wannan ya kara sa karamcin mai cikin gidajen mu mutum da mutane sun miro hankalin su cikin gidajen mai suke so su sha mai yanzu duk wanda zai shiga Najeriya sai dai ya sha man shi daga nan wannan saboda kai fuskanci tsadar da ake fuskanta a Najeriya
2: tsadar man daga Najeriya ya sa an daina siyar da na bumburutu a gefen titina lamarin da ya hadasa cewa ciwar sa wanda kuma masu ababen hawa ke kokawa
5: sunana Malam Kabira a yau ma dai fisabilillah na sha mai dala 150 fisabilillah inda matsala take yanzu man na Najeriya ma ba a ganin shi namu ne na gida nan ake zuwa a sawo ko da moto ko da mota a zo a juye a koma to riba ba laihi bace ba amma ya kamata a tausaya ma mutane
6: matsalar mai gashi da har yanzu dai akwai da matsalar mai tunda har yanzu bai wadata ba cikin gidajen mai sai na sawo na hannu 140 shekarun jiya wata har 170 na sha guda litir
2: mangodi Hana siyar da man kan titina dai da rashin samun sa daga Najeriya ya sa masu sana'ar man na bayan fage samun sabuwar dabara don samun na kashewa inji Malam Hassan
7: wallahi ba a samu mai daga Najeriya gaskiya sai a hankali in kaga an samu mai daga Najeriya sai in nana ya yanki ba a samu bane ba sai kai waya daga can ka ce a kawo maka saboda kai maka samu na batun da ka so ka ce ba zaune zaka ba ka sayar kun ba inda muke samu mai yanzu ka aika tare da an dan shawo kana dan mutan ka je ka dan shawo ko jarka litir biyu ka zo ka sayar tun da ka so ka ce ba zaune zaka ba da zaka yi ba ka ce ba tun da kana da ali kana kuma kana rukun gida ba da zai ka zauna ba ka sayar kun sai da ta wannan fannin ne ka dan sami shi ko
8: ba su dan ba ku kamar gaba duduwa
7: a ina haba ko gaba ba gaba duduwa ko gama mota in sun gane ta zaka kana ka sayar ai ba ba su ba da tun da doka ce ba su gwamnati ba san su wa sayar matsala ba karama ba tunda mutumin da ke da iyali wani da na mata guda wani biyu da ya 10 sai ya hito kasuwa ce wani samar shekara 40 yana yin ta
2: bisa dukkan alamu wannan hali da ake ciki shi zai nuna bukatar ainihin man fetur da masu ababen hawa ke sha a Niger yayin da kowa ya koma sha a gidajen mai saboda sauki Azima Bashir Aminu Lagos Arafai Hausa
0: RFI to yanzu sai shirin mu na gaba
9: rayuwata
10: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI Shirin rayuwata na yau ya yada zango ne a jihar Zandar da ke Jamhuriyar Niger inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajin su da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su Kabilu da dama daina da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuran su musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali Irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajin su yasa suka yi fice a tsakanin sauran mata wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma hada miji abu ne mai matukar wahala domin dabbaka wannan dadaddiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman dan koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan cikin shirin rayuwa ta na yau mun gayyaci malama Aisata Magi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri da kuma Abba Gana wakil malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai
8: rayuwa ta
9: Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu ga dai abin da Zara Bagana wata yar kabilar Kanuri ke cewa
11: ba wani sirri kawai yawan kwalliya ga lalle ga kitso ga tsafta kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi babu komai sai ladabi da biyayya
9: kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke kara wa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajen su kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya
12: gaskiya ne a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata mace da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gidan mijinta gaskiya da yawa zan kada tun da gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida ana cewa in kika yi arme dole ne hera tsafta ki kula da mijinki ki kula da iyallanki kenan wa'annan abubuwan in mutun rike salalalalle ya kama abubuwa masu muhimmanci
9: shirin rayuwa ta kuma ya ji ta bakin Fatima wata matar aure da tace tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba
13: a gidan burbure dai baka gani a ce wannan mata kaza mace ga lalle gidan ta faskas kullum a share ga turaren wuta gida yana ta kamshi kine da sirrin ba komai bane ba mace in ba barbara ko dala dai aka bata in tai abinci masha Allah
9: mun kuma yi ta bakin mazan da suka auri mata yan kabilar Kanuri ga abin da baba ya gura go mijin wata babarbar yake cewa
14: ina matsayin Bahaushe ina yin babarbara san mar me ne ta gaskiya babu matsala suna da kulawa kafin ka zo gida in gyara gida kai dai ba ce ma komai a kiya dole za su ji hankalin maza kaga na farko an ka shigo gidan ka za a tarbe ka za ka je dakin ka tarra da tayaran wuta da komai
9: maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila a tabakin Alhaji Illa shugaban direbobi a Zindar
15: akwai kula mana saboda direbobin masu aksiri da sun koma gaba sai masu nan gaba su ayi wajen mata a zamne alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne kawai ga yanda za a yi ki zamna da mijinki
9: to sai dai a wasu lokutan ana ganin cudanya da sauran kabilu na mai da wannan al'adar baya
8: RFI
10: to madalla an gaishe da Nasir Sani da wannan rahoto yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri
16: matan bare-bare ta farko dai tsafta na biyu ka kula da mijinka na uku ka mishi abinci wanda ran shi yake so ya ci ka jara mishi wurin shinhuda wurin mai kyau talaran wutan ka kasa ka jara jikinka yanzu macen barbare talaran wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko ta farshe jika nawa ma yana iya sai ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi bambanci babu macen da ya wuce wata wallahi daga nan ne mu gyara jikin mu muke da kyau da kyau barbare mutun yana gyara jikin shi ga tsafta ga komai in ka kula da mijinka wallahi talla mace dari in ya gani baya marmarin shi bari na bari ina yi shine akwai shi akwai ladabi biya sosai ma ba kadan ba
10: to ana cewa ba barbara ko ido ba ta hadawa da miji
16: a tana hada an ba ta hada ya da suka yi hira tana hada mana tana hada suna kallon junan su mana akwai buguru yana nan rihe kwanon tuwon shi ba ta ba baka hidda waje da kawanki ka maido shi butar shi na alwala ka zuba mishi ruwan shi musamman ka maido mishi modan shi na sharuwa tarmuskin shi komi kuma macen barbare yanzu kamar mata mu na Hausa in sun leka hakuriye dakinka har bisa gadonka mu namu ba ai baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani wanda mace ta ga kuma kwancin mijinka kenan in ta samu mijinka mata laharka dashi a ba mu yada ba tunda yanzu in aka sa yarinya lalle ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na arme da na zama arme da miji da mijin ka biya da mijin ka da ladabi da mijin ka komai da komai da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba wannan ana gwada ma yarinya ana ci magani mallaka wane ne mu ban mu da komai wallahi iya dai ka faranta ma mijin ki rai ki gyara mishi rai wannan shi kade mu muka shi wansu ba dan wani ba suna dauka mana dai yanzu in wani bai dauka bai wani yana dauka ala alfari sosai ma da halkaka ne jukoki diya kowa da kowa wannan ya bi kenan hanya kenan ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi tahiya tayi tahiya suna rikiya su ma ko ka san Hausa suka aihe diyan su suna gwada ma diyan su eh dan ka su bari ai ko ka bar gida ka bar abin nan ba gado
17: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
17: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
17: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
10: to madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger
8: abinda zan ga muku ma tambare bare an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata ka je gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an baka yi haka ba miji zai rena ka in kana haka miji zai kara son ka
10: to ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan barebare a lokacin aure
8: yarinya ki zama mai tsafta ki kula da mijinki ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki ka san ba duka abu bane zamu fadi ba wani abun kana fadi mu a gare mu akwai kuma za tarbiyantar da ita akan wa uwe to yarinyar na in tazo irin uwa yanta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba bayan ta zauna irin wannan abu mu yau tarbiyar mu an kai aure laren wuta ne turaren shiki ne da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da komi ko ku biyu babu wani abin da za ku ci amma a tularen wuta da tularen jiki da jare-jare gida sai ka kashe shi ka dare kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta yi kulliya bayan dahuwanta to ire-ire wa'annan abu da ita za tarbiyantar da macen namiji ko da ya da ya gani wata mace a gefe duk canta kullum tunawa yake wannan bai kai matan shi ba haka nan ne mace wanda take kula da kanta macen nan kullum ba za ka mance da ita ba
10: bayan batun ladabi sai kuma me
8: bayan wannan mun kuma hanyar ladabi anan ne hanyar zaman tarbiyyar islam din zai zo ka san duk aure in kai da ma zo mu zamna Hausa suke ce zo mu saba amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rabu ba za ku mance da juna ba ko kai wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka bane ai dan shi ne muna kama ku kuna yamma wannan gunzon mun aura muku da yamma za ku mance da naku kenan tarbiyan da yake sa matan bare-bare su yi suna abun da yawa ne wani abu ba za mu iya gai ba dan dattijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana
10: Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger dama ta koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
0: to a gida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa to yanzu sai shirin mu na gaba
19: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf Yau juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakinku kan al'amuran da ke ci muku tuwo a ƙwarya waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, fasaha da dai sauransu. To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Imrana Hassan Madaha Boku daga birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. Ya ce bayan dubin gaisuwa ga gidan rediyon Faransa. Muna kira ga hukumomin jihar Niger da ke Nigeria da su hukunta waɗanda ke da hannu wurin mutuwar mutane sama da 30. Shi kuwa Sunusi Madatai da Magaran ya ce salamu alaikum RFI Hausa. Mu a jamhuriyar Niger matsalar karanci da tsadar man fetur ce ke hana al'umma su kuni. Saboda haka ina fatan mai girma sabon shugaban makamashi na Niger zai yi duba a kai don kawo wa jama'a mafita. Salisu mai shinkafa Song a jihar Adamawa. wanda ya ce a yau zan bayyana ra'ayina ne akan yadda matasa suke kashe zuciyarsu murus suna bin 'yan siyasa lungu da saƙo da sunan taya su yaƙin neman zaɓe bayan kuma su 'yan siyasar ba ta tasa suke yi ba domin da zarar sun ci zaɓe za su manta da su sai bayan kuma wasu shekaru hudu su sake tunawa da su saboda haka ya dai kamata matasa su yi wa kansu karatun tanutsu su rungumi sana'a ko mai kankantar ta domin su rufa wa kansu asiri ina godiya Arafai Hausa ku tashi lafiya sai Umar Sani Umar ya ce babban abin da ya fi taba min zuciya bai wuce matsalar tsaro ba musamman ma dai a arewacin Najeriya duba da yadda aka mayar da ran talaka ba a bakin komai ba Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan masifa shi ko Salim Wai Kura ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Arafai Hausa barkamu da yammacin juma'a fatan alheri da nasara a gare ku a madadin al'ummar Gamadan Dukawa ward karamar hukumar Kura Muna kira ga gwamnati da ta tuna da alƙawarin da ta yi mana na kawo wa yankinmu ci gaba. Muna buƙatar da ta duba halin da muke ciki na rashin ci gaba. Muna buƙatar taimakon gaggawa kama daga abin da ya shafi ruwan sha, ilimi, kiwon lafiya, hanya, wutar lantarki. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da muke buƙata. Allah kuma ya biya muna buƙatunmu. Muna godiya Radio Faransa. Musa na Chali Mahangi daga Mahangi jihar Katsina yace salamu alaikum Arafai Hausa don Allah ku bani dama na yi jan hankali ga mahukunta a kasar mu Najeriya don Allah su tausaya wa ƴan ƙasa bisa wannan halin kuncin rayuwa da muka samu kanmu wanda ya faru bisa sanadiyar tashin gaurin zabi da farashin man fetur ke yi a kasar mu tabbas ƴan Najeriya na cikin kunci ya Allah ka kawo mana mafita amin Shiko Yunusa Tanko Bani Umbaka yace salamu alaikum Arafai Hausa ku mika min sakon ta'aziyata zuwa ga ƴan uwan masu haƙar ma'adanai da suka gamu da ajalin su a birnin Mina muna addu'a Allah ya ji kansu da rahama da fatan gwamnatin jihar Niger za ta gaggauta yin bincike game da mutuwar waɗannan matasa sai Abubakar Kawu Girgir yace babu shakka wannan lamari na tashin farashin man fetur da yake ci gaba da haifar da hawan farashin kayayyaki Ya shafe mu sosai mu matasa kasancewar mu mafi yawan matasa suke dauke da nauyin iyaye da kuma iyalansu wanda hakan yayi mutukar taba samun kudaden shiga ga matasa don haka duk wani bayani ga gwamnati za ta yi ƴan ƙasa ba za mu gamsu ba ganin cewa gwamnati ita ce ta cire wannan tallafin man fetur din wanda shine babban dalilin aukuwar wannan lamari abin da kai ci ma shine lokaci guda farashin ya karu da kusan naira 100 wanda koda za a rage farashin nan gaba bai wuce a rage naira 10 ko naira 20 ba gaskiya ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamari domin tausaya wa talaka muna godiya Arafai Hausa to madalla mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi Ni Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
0: To madalla da haka muka zo karshen shirin a wannan dare sai dai kafin mu sallama bari mu je ga muhimman kanun su. Kun je da a Najeriya hukumomi suka dakatar da komandan tsaro na Civil Defense bayan mutuwar masu haƙar ma'adanai 37 da ke tsare a hannun su. Yayin da wasu bayanai suka tabbatar da cewa an yi zanga-zanga kan lamarin a jihar Niger. Gwamnatin sojin Niger ta sanar da kwace wasu 'yan kasar biyar shaidar zama 'yan jamhuriyar ta Niger. Cibiyar yaƙi da cutuka ta Afirka ta yi gargaɗin cewa har yanzu ba a daƙile yaduwar annobar Ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ba. Hukumar kula da kaurar baki ta IOM ta ce adadin 'yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai a 2026. To a madadin Nura Ado Suleiman da ya haɗa shirin sai injiniyan mu Mustapha ADBC da dukkanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Karibu Lai Abdulhamid na madubi nake fatan zamu Karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chad karfe 8 agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana
20: Habibullah Abdulhamid na Madobi.
0: To masu sauraro barkamu da wannan dare ga kanin labaran duniya a Najeriya hukumomi sun dakatar da komandan tsaro na Civil Defense bayan mutuwar wasu masu haƙar ma'adanai 37 dake tsare yayin da bayanai ke cewa an yi zanga-zanga kan wannan lamari a jihar Niger. Gwamnatin sojin Jamhuriyar Niger ta sanar da kwacewa wasu mutum 5 'yan kasar shedar zama 'yan Jamhuriyar ta Niger. Cibiyar yaki da yaduwar cutuka ta Afrika ta yi gargadin cewa har yanzu ba dakili annobar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ba. Hukumar kula da kaurar baki ta IOM ta ce adadin 'yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai a shekarar 2026. To ga labaran BDB. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da babban komandan rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Niger dake arewacin kasar biyo bayan mutuwar masu haƙar ma'adanai 37 yayin da suke tsare a hannun jami'an tsaron na Civil Defense. Kazalika an kaddamar da bincike kan lamarin. Yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukan nasu dai sun shiga matukar damuwa bayan da suka samu wannan labari. Wasu bayanai da jihar wato daga jihar ta Niger sun ce duk da daukar matakai da hukumomin suka yi da an samu arangama tsakanin wasu fasadattun matasa da ke zanga-zanga da kuma wasu jami'an tsaro. Gwamnatin sojin Niger karkashin jagorancin General Abdurrahman Tchiani ta fitar da wasu sabbin dokoki da suka kwacewa wasu 'yan kasar 5 shedar tabbacin kasancewarsu 'yan jamhuriyar Niger. Cikinsu akwai tsaffin ministoci da kuma 'yan adawa waɗanda tuni wato suka je gudun hijira kuma magoya bayan tsohon shugaba Muhammad Bazoum ne. Gwamnatin na zargin su da aikata laifuka da suka hada da ta'addanci tare da hada kai da wasu kasashe da zummar tarnaki wa sha'anin tsaro na jamhuriyar ta Niger. Ana zargin wasu 'yan ta'adda da kai wani mummunan farmaki a wani kauye dake arewacin Kamaru inda mutum 15 suka rasa rayukansu. Jami'an sa kai na yankin da jami'an hukumomi a yankin sun ce ranar Alhamis ne aka kai harin a yankin da ya jima yana fama da matsalolin tsaro. Masu dauke da makamai sun shiga kauyen Madego kusa da makari da karfe 2 na dare sun kuma zaro mutane tare da hallaka mazaji kamar yadda wani jami'in sa kai na yankin da ya nemi a sake sunan shi tabbatar. Da fara dai mutum 13 ne suka rasa rayukansu yayin da daga bisani aka tabbatar da mutuwar karin mutum 2 sakamakon raunuka da suka samu. Babu wanda ya dauki nauyin harin kawo lokacin wannan rahoto, amma wani masanin tsaro ya shaidawa Reuters cewa akwai yuwar mayakan ISWAP ne suka kai wannan hari domin su ne suka fi aikata hare-hare a wannan yanki da lamarin ya faru. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cibiyar yaki da yaduwar cutuka a nahiyar Afirka CDC ta yi gargadin cewa har yanzu ba a kai ga cimma nasarar dakile yaduwar annobar Ebola take ci gaba a sassa na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wadda zuwa yanzu adadin mutanen da suka harbu da ita ya kai 7,200 ciki har da mutum 3,577 da suka mutu. Akalla mutum 26 ne suka mutu yayin da wasu 82 suka jikkata a yankin Abye da ke kan iyakar Sudan ta kudu da Sudan bayan wata arangama tsakanin wasu kabilu biyu. Wani jawabi da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa lamarin ya faru a ranar Alhamis a yankin na Abye da ke da arzikin man fetur, kuma hukumomin Sudan da Sudan ta kudu ne ke kula da wurin tun bayan da Sudan ta kudu ta sami yancin ta a 2011. Rikicin ya faru a kasuwar Amiet a garin na Abye tsakanin kabilun Gokdia da Miseria, kuma rikicin ya samo asali ne daga kisan mutum 2 tsakanin kabilun a ranar Litinin zuwa ranar Talata. Kabilun biyu dai sun dade ba sa ga miciji da juna, kuma rikicin ya samo asali ne daga batun wurin kiwo da wurin da dabbobi za su na shan ruwa. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Hukumar kula da kawar baki IOM ta ce adadin 'yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai tun daga watan Janairu na wannan shekara ta 2026 a wani yanayi da tafiyar ke kara zama mai matukar hadari. IOM ta ce kusan yanci ranar 60 ne suka tsallaka turai ta cikin ruwa ya zuwa wannan lokaci a shekarar 2026 ragin kashi 39 kenan kan adadin mutum 98 da suka tsallaka nahiyar makamancin wannan lokaci na shekarar da ta gabata. An kammala aikin ceto a wani gini da bama-bamai suka lalata kuma ya wato zube. Mutum 21 ne suka mutu tare da samun damar ceto mutum 45 a karkashin baraguzai a Gaza. Hukumomin Palestina sun tabbatar da faruwar lamarin. Shekara guda kenan aka tsagaita wuta a yakin da aka gwabza a Gaza amma ba a fara aikin gine-gine da kuma sabunta gine-ginen da aka lalata ba. A yau ne ake fara zaben yan majalisun dokoki na Rasha wanda za a shafa kwanaki uku ana yi, kuma shugaba Vladimir Putin ya ce miliyoyin mutane za su nuna masa goyon baya kan yakin da yake gwabzawa a Ukraine, ko da yake galibin yan takarar da ba sa son yakin ba ba su damar tsayawa takara ba. Wannan ne karo na farko da aka yi zabe tun 2022 da aka fara yaki tsakanin Rasha da Ukraine. To labaran duniyar kenan a halin yanzu. To sai kuma shirinmu na nishadi.
1: To yau zamu fara shirin nishadi ne daga bangaren Nollywood a tarayyar Najeriya, inda shahararren dan wasan barkwancin Najeriya Ayo Makun, wanda aka fi sani da AY, ya bayyana cewa manyan mawakan Najeriya sun yi tsadan gaske, inda yanzu suke karbar daga naira miliyan 120 zuwa miliyan 200 domin fitowa ko kasancewa a guntaro ko wani shiri. Bai tsaya nan ba, inda ya kara da cewa su ma masu tasowa wanda ba su yi fice sosai ba yanzu suna neman a biya su kimanin naira miliyan 80 don fitowa a shiri. A cewarsa, yanzu lamarin ya canza daga abota zuwa kasuwanci zalla. Sannan ya ba da misalin shirinsa na AY Show, wanda a baya abokansa suke tallafa mar saboda dangantakar da ke tsakaninsu, kamar irinsu Whiskey da Davido da Bonaboy da Olamide, wanda za su karbi dan abun na goro ne su kasance a guntaron. Amma yanzu lamari ya sauya. Sai kuma kasar Ghana, inda jaruman fina-finan kasar ta Ghana mai suna Ahab Patricia ta koka da matsayin arzikin da take da shi a halin yanzu, inda ta kara da cewa bata gansu da matsayinta ba. Akalla yanzu tana bukatar kamar dalan Amurka miliyan 30 domin ganin ta cimma burinta na rayuwa. Ta yi wannan furuci ne yayin wata hira, inda ta kara da cewa idan kwalliya ta biya kudin sabulu, za ta yi amfani da kudin wajen inganta rayuwanta, sannan ta zuba hannun jari ta kuma taimaka wa mabukata da kuma masoyanta. Har yanzu dai muna can Ghana, inda mawakin gambaran nan na kasar ta Ghana da aka fi sani da suna Reggae GP yana fuskantar shari'ar aikata babban laifi da idan har ya tabbata zai iya zama a gidan kaso na tsawon shekaru 5 a kasar Burtaniya. Tuni mawakin ya wallafa wannan labarin a shafinsa na sada zumunta, inda yake neman addu'o'in masoyansa kafin a yanke mar hukunci. Sai dai bai bayyana takamaimen laifin da ake zarginsa a kai ba, amma dai ya nuna cewa lamarin na da matukar tsauri da tsanani. To bari mu karkare da bangaren Bollywood, inda Tamur Khan ya roki mahaifinsa Saif Ali Khan da ya yafe wa wanda ya kai masa hari a shekarar da ta gabata, saboda yana bukatan kudi ne don a yi wa mahaifiyarsa tiyata. Mahaifiyarsa ma, wato Kareena Kapoor, ta tabbatar da haka, inda ta kara da cewa wani dan sanda mai kula da yara shi ma ya ba da tabbacin lamarin. Harin da aka kai wa Saif Ali Khan tun cikin watan Janairun shekarar 2025 a gidansu da ke Bandra. Sai dai kuma a nata bangaren Kareena ta bayyana cewa lamarin na da rikitarwa a gare ta, domin duk da cewa sun yafe, amma har yanzu tana tunawa da irin azabar da mijinta ya sha a baya. Karibu gare ka.
0: To an gaida dan Bauchi yanzu. To hauhawar farashin man fetur a Najeriya ya sanya masu ababen hawa kwarara zuwa jamhuriyar Niger. domin samun mai mai sauki lamarin da ya haddasa cuwa-cuwa a gidajen mai lura da tazarar naira 200 da ke kan kowace lita guda a farashin kasashen biyu masu makwabtaka da juna ganin cewa ana sayar da man naira wato 1,500 a Najeriya yayin da ake sayar da shi akan naira 1,300 a jamhuriyar Niger. Tuni dai hukumomi a Niger suka sanya dokoki da za a kayyade yawan man da za ana sanyawa dukkanin waɗanda suke da ababen hawa. Kan hakan ne Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto.
2: Baban gida Kiriga, direba ne da ke sufuri akan hanyar Katsina zuwa Maradi, ya bayyana halin da suka shiga sakamakon ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya.
3: Lillahi wa rasulihi, shekaran jiya wacce ma aka ƙara ma mai kuɗi can Najeriya. Mamadin 1,360 lita, yanzu muna sayen shi 1,500 lita. Yanzu haka da idan na zuba man 35 lita 25 shike kawo ne ya maida ni daga Katsina zuwa Maradi. Yanzu ko sai na zuba na 50,000, karamci ya kai ni magama ya kai ni Katsina zuwa Tasha ba tare da naje ko ina ba sai na zuba man 45,000. Sai ka sha mai mai tsada ka zo ka koma empty. E gaskiya nan Niger ya hayar. Tunda 110 ake cewa lita. Mu kuma can yanzu kaga 1,500. Idan ka lissafa sai ya hidala 100.
2: Tunda kwararowar ƴan Najeriya radan shan mai a Niger ya haddasa karancin sa a gidajen mai yayin da jama'a ke kokawa kan halin da aka shiga. Wannan ya sanya saka dokar takaita yawan man da za a rika sawa kowanne abin hawa zuwa na sifa jika daya lita 2 ga mashina sai man jarka 2 lita 4 ga ƴan a daidaita saho kana motoci sifa jika 5 zuwa 10 akan wannan. Alhaji Hussaini na gidan man ula yayi ƙarin haske.
4: Na farko dai a da duk wanda ya taho daga Najeriya ya zo nan cikin Niger sai ya shawo mai daga Najeriya sai ya zo nan ya shigo Niger, ko kuma mutum zai taya Najeriya ba zai sha mai daga Niger ba sai ya shiga Najeriya sai ya sha man shi. To yanzu abin ya canza, man Najeriya yayi tsadadda babu yadda za a yi mutum ya shawo shi daga can ya zo nan, sai dai da ka sha daga nan ka taya shi cikin motarka. To wannan ya ƙara sa karamcin mai cikin gidajen mu, mutum da mutane sun miro hankalinsu cikin gidajen mai suke so su sha mai. Yanzu duk wanda zai shiga Najeriya sai dai ya sha man shi daga nan wannan, saboda kai fuskanci tsadar da ake fuskanta a Najeriya.
2: Tsadar man daga Najeriya ya sa an daina siyar da na bumburutu a gefen titina, lamarin da ya haddasa cuwa-cuwar sa wanda kuma masu ababen hawa ke kokawa.
5: Sunana Malam Kabira, a yau ma dai fisabila na sha mai dala 150 fisabilillahi. Inda matsala take yanzu man na Najeriya ma ba a ganin shi, namu ne na gida nan ake zuwa a sawo ko da moto ko da mota a zo a juye a koma. To riba ba laihi bace ba, amma ya kamata a tausaya ma mutane.
6: Yanzu dai akwai zan matsala mai, tunda yanzu bai wadata ba cikin gidajen mai. Sai na sawo na hannu 140, shekarun jiya wacce 170 na sha guda litir.
0: Mangode.
2: Hana siyar da man kan titina dai da rashin samun sa daga Najeriya ya sa masu sana'ar man na bayan fage samun sabuwar dabara don samun na kashewa, in ji Malam Hassan.
7: Wallahi ba a samu mai daga Najeriya gaskiya sai a hankali. In kaga an samu mai daga Najeriya sai in nana ya yanki ba a samu bane ba, sai kai waya daga can ka ce a kawo maka, saboda kai maka samu na batun da ka so ka ce ba zaune da kai ba ka sayar kuɗin ba. Inda muke samu mai yanzu a aikatar da an dan shawo kana dan motan ka je ka dan shawo ko jarka litir biyu ka zo ka sayar tun da ka so ka ce ba zaune da kai ba da za ka yi ba ka ce ba tun da kana da iyali kana da kuɗi kana da gida ba da za ka zauna ba ka sayar kuɗin, sai da ta wannan fannin da dan sami shi ka
21: ba su dan bako kamar gaba duduwa.
7: A ina haba ko gabi ba gabi duduwa ko gama mota in sun gane ta za ka kana ka sayar da ai ba ba su ba da tun da doka ba su gwamnati da ba su asuwa sai matsala ba karama ba. Tunda mutumin da ke da iyali wani da mata guda wani biyu da ya yi 10 sai ya yi to kasuwa ce wani samar shekara 40 yana yanta.
2: Bisa dukkan alamu wannan hali da ake ciki shi zai nuna bukatar ainihin man fetur da masu ababen hawa ke sha a Niger yayin da kowa ya koma sha a gidajen mai saboda sauki. Azima Bashir Aminu, Lagos, Arafai Hausa.
0: RFI. To yanzu sai shirinmu na gaba.
22: Rayuwata.
10: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin Rayuwata na yau yaya da zango ne a jihar Zandar da ke jamhuriyar Niger, inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajensu da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su. kabilu da dama daina da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuran su musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajin su yasa suka yi fici a tsakanin sauran mata wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma hada miji abu ne mai matakar wahala domin dabbaka wannan da daddiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman dan koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan A cikin shirin rayuwa ta na yau mun gayyaci malama Aisata Magi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri da kuma Abba Gana wakil malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai
11: rayuwa ta
9: Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu ga dai abin da Zara Bagana wata yar kabilar Kanuri ke cewa
21: ba wani sirri kai yawan kulliya ga lalle ga kitso ga tsafta kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi babu komai sai ladabi da biyayya
9: kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke karawa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajen su kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya
12: gaskiya ne a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata mace da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gidan mijinta gaskiya da yawa zan kada tun da gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida ana cewa in kika yi arme dole ne he da tsafta ki kula da mijinki ki kula da iyallanki kenan wa'annan abubuwan in mutun ya rike su lalle-lalle ya kama abubuwa masu muhimmanci
9: shirin rayuwa ta kuma ya ji ta bakin Fatima wata matar aure da tace tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba
13: a gidan barbare dai ba ka gani a ce wannan mata kaza mace ga lalle gidan ta faskas kullum a share ga turaren wuta gida yana ta kamshi kine da sirrin ba komai bane ba mace in ba barbara ko dala dai aka bata in tai abinci masha Allah
9: mun kuma ji bakin mazan da suka auri mata yan kabilar Kanuri ga abin da baba ya gura go mijin wata babarbar yake cewa
14: ina matsayin Bahaushe na yan babarbara ta marmi da ita gaskiya babu matsala suna da kulawa kafin ka zo gida an gyara gida kai da ba ce ma komai gaskiya dole za su ji hankalin maza kaga na farko an ka shigo gidanka za a tarbe ka za ka je ɗakin ka tarar da tayaran wata da komai
9: maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila a tabakin Alhaji Illa shugaban direbobi a Zindar
15: akwai kula mana saboda direbobin masu aksiri da sun koma gaba sun ma sana can gaba su a yi wajen mata a zamne alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne kawai ga yanda za a yi ki zamna da mijinki
9: to sai dai a wasu lokutan ana ganin cudanya da sauran kabilu na maida wannan al'adar baya
11: RFI
10: to madalla an gaishe da Nasir Sani da wannan rahoto yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri
16: matan barebari ta farko dai tsafta na biyu ka kula da mijinka na uku ka mishi abinci wanda ran shi yake so ya ci ka gyara mishi wurin shin huda wurin mai kyau talaran wutanka ka sa ka gyara jikinka yanzu macen barbare talaran wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko ta farshe jika nawa ma yana iya sai ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi bambanci babu macen da ya wuce wata wallahi daga nan ne mu gyara jikin mu muke da kyau da kyau barbare mutun yana gyara jikin shi ga tsafta ga komai in ka kula da mijinka wallahi talai mace dari in ya gani baya marmarin shi bari na bari inayi shine akwai shi akwai ladabi biya sosai ma baka dan ba
10: to ana cewa ba barbara ko ido ba ta hadawa da miji
16: a tana hada an ba ta hada ya ne suka yi hira tana hada mana tana hada suna kallon junansu mana akwai buguru yana na rihe kwanon tuwon shi ba ta ba baka hidda waje da ka wanki ka maido shi butar shi na alwala ka zuba mishi ruwan shi musamman ka maido mishi modan shi na shan ruwa tarmuskin shi komi kuma mace barbare yanzu kamar mata mu na Hausa in sun leka hakuriyar ɗakin ka har bisa gadonka mu namu ba ai baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani wanda mace ta ga kuma makwancin mijinka kenan in ta samu mijinka ba ta da harka da shi ba mu yada ba tunda yanzu in aka sa yarinyar lalle ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na arme da na zama arme da miji da mijin ka biya da mijin ka da ladabi da mijin ka komai da komai da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba wannan ana gwada ma yarinya ana cewa magani mallaka wane ne mu ban mu da komi wallahi iya dai ka faranta ma mijin ki rai ki gyara mishi rai wannan shi kadai mu muka shi wansu ba dan wani ba suna dauka mana dai yanzu in wani bai dauka ba wani yana dauka ana alfari sosai ma da halkaka ne jukoki diya kowa da kowa wannan ya bi kenan hanya kenan ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi tahiya ta yi tahiya suna rikiya su ma ko ka san Hausa suka aihe diyansu suna gwada ma diyansu eh dan ka su bari ai ko ka bar gida ka bar abin nan ba gado
11: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
11: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
11: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
10: to madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger
8: abinda zan ga muku ma tambare bare an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata ka je gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an ba kai haka ba miji zai raina ka in kana haka miji zai kara son ka
10: to ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan barebare a lokacin aure
8: yarinya ki zama mai tsafta ki kula da mijinki ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki ka san ba duka abubuwa ne zamu fadi ba wani abu in kana fadi mu a gare mu akwai kumiya za tarbiyantar da ita akan wa'o'i to yarinyar na in ta zo irin uwayenta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba bayan ta zauna irin wannan abu mu yau tarbiyyar mu an kai aure tare wuta ne tare shiki ne da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da komi ko ku biyu babu wani abin da za ku ci amma a tularen wuta da tularen jiki da jare-jare gida sai ka kashe shi ka dare kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta ai kulliya bayan da huwanta to ire-ire wa'annan abu da ita za tarbiyantar da macen namiji ko da ya diya gani wata mace a gefe duk canta kullum tana wa yake wannan bai kai matan shi ba hakanan ne mace wanda take kula da kanta macen nan kullum ba za ka mance da ita ba
10: bayan batun ladabi sai kuma me
8: bayan wannan mun kuma hanyar ladabi anan ne hanyar zaman tarbiyyar islam din zai zo ka san duk aure in ka yi dama zo mu zamna Hausawa suke ce zo mu saba amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rabu ba za ku mance da juna ba ko ka yi wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka ba ne ai dan shi ne muna kama ku kuna yamma wannan gunzo mun aura muku da yamma za ku mance da naku kenan tarbiyan da yake sa matan bare-bare su yi suna abun da yawa ne wani abu ba za mu iya gai ba dan dattijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana
10: Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger mata koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
0: to a gida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa To yanzu sai shirin mu na gaba.
19: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf. Yau Juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan al'amuran da ke ci muku tuwo a ƙwarya, waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, fasaha da dai sauransu. To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Zan fara da Imrana Hassan Madaha Boku daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso. Yace bayan dubin gaisuwa ga gidan rediyon Faransa, muna kira ga hukumomin jihar Niger da ke Nigeria da su hukunta waɗanda ke da hannu wurin mutuwar mutane sama da 30. Shi kuwa Sunusi Madatai da Magaran yace salamu alaikum Arafai Hausa. Mu a jamhuriyar Niger, matsalar karanci da tsadar man fetur ce ke hana al'umma su kuni. Saboda haka, ina fatan mai girma sabon shugaban makamashi na Niger zai yi duba a kai don kawo jama'a mafita. Salisu mai shinkafa Song a jihar Adamawa, wanda ya ce a yau zan bayyana ra'ayina ne akan yadan matasa suke kashe zuciyarsu murus suna bin 'yan siyasa lungu da saƙo da sunan taya su yaƙin neman zaɓe, bayan kuma su 'yan siyasar ba ta tasa suke yi ba, domin da zarar sun ci zaɓe za su manta da su, sai bayan kuma wasu shekaru hudu su sake tunawa da su. Saboda haka, ya dai kamata matasa su yi wa kansu karatun tanutsu, su rungumi sana'a ko mai kankantarta, domin su rufa wa kansu asiri. Ina godiya Arafai Hausa, ku tashi lafiya. Sai Umar Sani Umar ya ce babban abin da ya fi taba min zuciya bai wuce matsalar tsaro ba, musamman ma dai a arewacin Najeriya, duba da yadda aka mayar da ran talaka ba a bakin komai ba. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. Shi kuwa Salim Y Kura ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Arafai Hausa, barkanmu da yammacin Juma'a, fatan alheri da nasara a gare ku. A madadin al'ummar Gamadan Dukawa Ward, karamar hukumar Kura, muna kira ga gwamnati da ta tuna da alƙawarin da ta yi mana na kawo wa yankinmu ci gaba. Muna buƙatar da ta duba halin da muke ciki na rashin ci gaba. Muna buƙatar taimakon gaggawa, kama daga abin da ya shafi ruwan sha, ilimi, kiwon lafiya, hanya, wutar lantarki. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da muke buƙata. Allah kuma ya biya muna buƙatunmu. Muna godiya Radio Faransa. Musa na Cali Mahangi daga Mahangi jihar Katsina ya ce salamu alaikum Arafai Hausa, don Allah ku bani dama na yi jan hankali ga mahukunta a ƙasarmu Najeriya, don Allah su tausaya wa 'yan ƙasa bisa wannan halin ƙuncin rayuwa da muka samu kanmu, wanda ya faru bisa sanadiyar tashin gaurin zabi da farashin man fetur ke yi a ƙasarmu. Tabbas 'yan Najeriya na cikin ƙunci, ya Allah ka kawo mana mafita, amin. Shi kuwa Yunusa Tanko Bani Umbaka ya ce salamu alaikum Arafai Hausa, ku miƙa min saƙon ta'aziyyata zuwa ga 'yan uwan masu haƙar ma'adanai da suka gamu da ajalinsu a birnin Mina. Muna addu'a Allah ya ji kansu da rahama, da fatan gwamnatin jihar Niger za ta gaggauta yin bincike game da mutuwar waɗannan matasa. Sai Abubakar Kawu Girgir ya ce babu shakka wannan lamari na tashin farashin man fetur da yake ci gaba da haifar da hawan farashin kayayyaki ya shafe mu sosai, mu matasa. Kasancewarmu mafi yawan matasa suke ɗauke da nauyin iyaye da kuma iyalansu, wanda hakan ya yi matuƙar taɓa samun kuɗaɗen shiga ga matasa. Don haka, duk wani bayani ga gwamnati za ta yi, 'yan ƙasa ba za mu gamsu ba. Ganin cewa gwamnati ita ce ta cire wannan tallafin man fetur ɗin, wanda shi ne babban dalilin aukuwar wannan lamari. Abin takaici ma shi ne lokaci guda farashin ya ƙaru da kusan naira 100. Wanda koda za a rage farashin nan gaba bai wuce a rage naira 10 ko naira 20 ba. Gaskiya ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamari domin tausaya wa talaka. Muna godiya Arafai Hausa. To madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan mu na yau Mustapha Adebisi, ni Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
0: To madalla, da haka muka zo ƙarshen shirin a wannan dare. Sai dai kafin mu sallama, bari mu je ga muhimman kanunsu. Kun je da a Najeriya, hukumomi suka dakatar da kwamandan tsaro na Civil Defense bayan mutuwar masu haƙar ma'adanai 37 da ke tsare a hannunsu, yayin da wasu bayanai suka tabbatar da cewa an yi zanga-zanga kan lamarin a jihar Niger. Gwamnatin sojin Niger ta sanar da kwacewa wasu 'yan kasar biyar shaidar zama 'yan jamhuriyar ta Niger. Cibiyar yaki da cutuka ta Afrika ta yi gargadin cewa har yanzu ba dakile yaduwar annobar Ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ba. Hukumar kula da kaurar baki ta IOM ta ce adadin 'yan cirani da ke tsallakawa Turai ta cikin ruwa ya ragu sosai a 2026. To a madadin Nura Ado Suleiman da ya hada shirin, sai injiniyan mu Mustapha a DBC da dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Karibullahi Abdulhamid na madubi nake.
17: Karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 16.25. Mai sauraro barkamu da safiya, da fatan mu waye gari lafiya ga kanan labaran da muke dauke da su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin gudanar da cikakken bincike kan mutuwar mutanen da aka samu a hannun jami'an Civil Defense na jihar Neja. Harin da wata kungiya masu dauke da makamai suka kai tsakiyar kasar Habasha ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 14 tare da sace wasu mutum 10. Haka nan za ku ji cewar shugaba Trump ya bayyana cimma matsaya don kulla yarjejeniya da kasar Denmark kan tsibirin Greenland. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin gudanar da cikakken bincike kan mutanen da suka mutu a hannun jami'an Civil Defense na jihar Neja, wanda ake zargin su da haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. A cikin wata sanarwa da mai taimaka masa wajen hulɗa da kafafen yaɗa labarai Bayo Onanuga.

0: domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da aka zakulo daga gargashin baragusan gine-gine. Tumadalla, rahotanni daga birnin Mina, fadar jihar Niger, Najeriya, sun rawaito cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinare ne suka mutu a hannun hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense, waɗanda hukumar ta ce ta kama su ne da haƙar zinare ba bisa ƙa'ida ba. Kuma ga rahoton da wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana.
1: Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama, ya bayyana mana abin da ya faru.
2: Mu dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka, ba komai, zafi ne. Don dukkanmu da muke a ciki mu 66 ne. Sel ɗin da aka je mu karaman sel ne, muka ce musu sel ɗin nan mun yi yawa a ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ƴan uwanmu suna mutuwa.
1: Iyalai da ƴan uwan matasan da suka rasun sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi, mahaifin ɗaya daga ciki, ya bayyana cewa
3: muna tunanin dai mugunta ne, saboda jiya dai da dare lahiya Allah muka kai masa abinci. Komi har mun yi magana har wannan cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan, ni ka ga na gadi nake, to yaron nan shine cin mu shine shan mu, zai je ya samu ya zai wace bane a zo a ci. Yau kuma mun koma mu kai musu abinci, muka iske duggawa.
4: Gawansu suna da yawa, sun kai su 31 duk sun mutu,
3: saura kuma ba su lahiya, suna nan gadan asibiti.
1: Ita ma wannan dattijuwa ta ce
5: akwai jika na a ciki, ni ban san laifin da suka yi ba. Su da suka fita su je su nemi abin da za su ci, ni ma a dan mini in ci. Kanin ya dawo ya gudu ya zo ya ga min.
1: Tuni dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu, Isiyaka Anibiye, ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan. Cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar, ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai.
0: To sai dai abin tambayar shine, yaya masana ke kallon wannan al'amari ta fuskar shari'a? Bashir Ibrahim Idris ya zanta da barista Abdullahi Jalo, ga kuma abin da yake cewa.
6: Barista Abdullahi Jalo, a matsayinka na masanin shari'a kuma ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan, me zaka ce dangane da wannan labari na mutuwar mutane sama da 30 a hannun jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger?
7: In ka duba kidnapping fa aka yi a kudu, bai yi sati ba mutanen nan aka fitar da su. Yawa-yawan abubuwan da arewacin ƙasar nan yake faruwa, a ce kamar Niger yara ga hannu baka hannun ƙwarya ake tukuna ma abin da suke. Ma babu wani doka zaunenne na ka'idan tonan mineral, za ka iya zuwa kana tono ƙasa ta afka maka, aje a kama yara, aje a cusa su a wani waje wanda ba waranci ake da shi ba. Su waɗannan jami'an tsaro na Civil Defense, dokan da ya basu ya kamata a ce tun aiwatar da shi kan tsari an same su, abi a tattabaye su, abi a lalame su, suna neman abinci da kyar, in baka samu ba sai dai ka kwana haka a ce a ji a cusa su a waje daki karami, kuma sun yi complaints ana ganin su suna mutuwa. Yanzu in a ce akwai wato NGO na gaskiya a Niger, ya kamata a ce duk jami'an tsaron nan war haka, ya kamata a ce suna tsare. An so mace na ne musu shari'an hukuncin kisa, mutum 30 inda ƴaƴansu ne Bashir suna wannan aikin, aka same su.
6: A takaice waɗannan ma'aikata sun wuce gona da iri,
7: sun yi abu ne wanda sun dauki doka a hannunsu, kuma duniya data mana dariya in waɗannan mutanen ba a musu hukunci ba.
6: Kuma gwamnatin tarayya ta ba da umarnin dakatar da shi shugaban Civil Defense na jihar Niger da kuma gabatar da committee da zai bincike. Kana ga wannan bai isa ba?
7: Abun da ya kamata a yi Bashiru, mun san yadda Najeriya nan take, a yi kokarin a faɗi mutanen nan da suka kama yaran, a ɗauki hoton wajen nan da su in dakin da suka sa, a nuna wa duniya a ga irin azabtar da su da suka yi. Menene yasa sun san cewa wannan wajen bai cancanta a kai mutane ba? Kada a yi abu da yaudarar mutane, ba wai kwamandan su a yi suspending ɗinsa ba, a'a, waɗanda suka kama yaran nan dukkansu a rubuta sunayensu, jaridu su buga, duniya ta musu interview, a ga yaran nan shekarunsu nawa.
0: To sai mu je ga matatar Dangote da ta shiga kasuwannin hannayen jarin Najeriya a hukumance, a wani mataki da masana suka danganta da IPO mafi girma da aka taba gani a Afirka. Kuma abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos. Ga rahoton da ya hada kai.
8: 1 2 3 na

0: kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan a wani buki da aka gudanar a babban shalkotan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance
1: kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba zai zama cewa wannan mutane ne
0: to sai dai ga masu zuba jari tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kyakkyawar dama ta samun riba musamman ga kananan masu zuba jari Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano da ke arewacin Najeriya.
2: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya faɗa in kuka duba ga maganarsa nan zai kai naira 10,000. Saboda ka ga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000. Sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan ɗaya. Zai zama miliyan 20.
0: Masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci. Yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa.
3: Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace wasu malamai shida da 'yan bindiga suka yi. Waɗanda ke kan hanyarsu ta komawa gida daga wajen taron addu'ar neman nasarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya addu'o'in da suka gudanar a wajen wani taron siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar na kasar wato Abdulaziz Yari kuma har yanzu jami'an tsaro na fafutukar yadda za a kwato waɗannan limamai wani bawan Allah daga cikin wannan yanki da ibtila'in ya faru wanda ya buƙaci a saka sunan sa yayi mana ƙarin haske
4: sun dauki limaman masallatai yanzu ma limami guda daya a wani kauye da ake ce ma gidan Sule Bature tsakanin ta da Damri amma duka limaman ba ɗan gari gudana ba mabambantan garuruwa ne amma duka dai ba kurace sannan yanzu haka mutanen da sun ka tara cikin dajin nan sun yi mutum 100
3: to har yanzu dai muna kan batun tsaron na Najeriya inda bayanai ke cewa rundunar 'yan sandan kasar na gargadin cewa wasu bayananta na sirri sun gano yiwuwar 'yan ta'adda a sassan kasar su kai harhare makarantu da wuraren ibada baya ga sansanonin 'yan hidimar kasa da ke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya baya ga kudu maso yammaci kuma Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai
5: wani sako mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumba da rundunar 'yan sandan ta aiki ga ilahirin manyan mataimakan sufetin 'yan sanda da ke a shirya ta daya da kuma kwamishinonin 'yan sandan jihohin Najeriya 17 ne ke dauke da wannan gargadi kan yiwuwar kai harin sassa masu muhimmanci da wuraren taruwar jama'a lamarin da ya tayar da hankalin iyaye galibi waɗanda 'ya'yansu ke a makarantun kwana ganin cewa a bayan nan ne dalibai suka koma makarantun
6: so muna cikin alhini muna cikin alhini ga wannan abu da ya faru so muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana dauki da kariyarsa so gaskiya mun shiga damuwa zamu yi addu'a Allah ka kare mu ka kare duk wani musulmi dan uwan mu
5: sai dai ko ya masana tsaro ke kallon irin wannan gargadi daga ƴan sandan wanda ba su bai suka saba fitar da makamancin sa ba Dr. Yahuza Ahmad Kisu masanin tsaro ne a Najeriya
7: fuska ta farko cewar ya nuna raunin hukumar ƴan sanda na kwarmata wannan zance duk da cewar suna iya amfani da dabaru na cikin gida waɗanda ya kamata ya amfani domin samar da dabarar da za ta bada damar dakile faruwar waɗannan abubuwa fuska ta biyu za a iya yabawa hukumar ƴan sanda bisa ga janyo hankalin al'umma
5: Najeriya dai yana ganin ta'azzarar matsalolin tsaro masu alaka da ƴan bindiga da ƴan ta'adda baya ga rikicin kabilanci da sauran tashe-tashen hankula da ke yaduwa a sauran jihohin da a baya ba su da matsalolin
3: a can jamhuriyar Niger kuwa yayin da ake ta kirga kwanakin bacewar dan jarida Musa Kaka kungiyar kare ƴancin aikin yada labarai a duniya ta Reporters Without Borders ta ce bisa ga dukkan alamu mahukuntan kasar na da masaniya dangane da wannan batu Sadibo Marong shine daraktan kungiyar ta RSF mai kula da Afrika yankin kudu da Sahara ga abin da ya shaida wa RFI dangane da bacewar dan jaridar
8: har zuwa yau dai bamu da labarin Musa wato dai makonni biyu cirkenan da ba wanda ya ji duriyar wannan fitaccen dan jarida hakan yasa muke ganin cewa tamkar an yi amfani da ƙarfi ne don batar da shi. Kazalika akwai alamun da ke nuni da cewa mahukuntan ƙasar suna da masaniya a game da abin da ya faru da wannan ɗan jarida. Alhaki ya rataya a wuyan mahukuntan saboda har zuwa yau sun ki buɗe bincike don gano shi ko sanin cikin wannan yanayi ne ya bata. Shirin da mahukuntan Najar suka yi na ƙara haifar da shakku da fargaba ga iyalai da sauran 'yan jarida na ƙasar da masu sauran masu fafutukar kare 'yancin bayyana ra'ayi. Wannan na nuni da cewa a yau ba wanda ya tsira daga fadawa irin wannan tarko ko kuma fuskantar cafkewa. Ma'ana dai mutum zai iya share tsawon awanni yana aiki a ofis amma a ƙarshe sai a zo a yi awon gaba da shi kamar dai yadda ya fara da Musa Kaka. Saboda haka ya kamata a aitar da wannan lamari.
9: RFI
3: to bari mu leka sauran sassan nahiyar Afirka inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus yace akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola da ake fama da ita a Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin kasar. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalaman na shugaban WHO.
10: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo.
11: Annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta faro ne da ƙarfi sosai kuma a yanzu muna ƙoƙarin ganin mun shawo kanta. A yanzu mun fara ganin alamun da ke bada ƙwarin gwiwa cewar muna samun nasara. A yankunan da annobar ta fi shafa a lardin Ituri ana samun raguwar yaduwar cutar. A yankin kudancin Kivu tun a watan Mayu rabon da a samu sabbin masu dauke da cutar sama da mutane 1,700 ne suka warke daga wannan cuta. Sannan a cikin watanni hudu an samu takaitar yaduwar annobar a yankin arewa maso gabashin Congo.
3: Fassarar kalaman shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO wato Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan. Kusama jechan Afrika takudu inda rindinar ensa dangasara tachi itagano gawar watamachi tatara a kusada Johannesburg. Ya inda teki benchiki kan jiri nkashaka shanda akasamu ayenki nchiki mwata nibiu desaka gabata. Yana inda iji pa al-umar kasar chikin jimami. Kuma Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
12: Yan sandan sun ce matar da aka gano gawarta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba. Yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne yan shekaru 20 zuwa 30 kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe. Cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da suka dade suna addabar Afrika ta Kudu duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaki da matsalar.
3: To anan kuma hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta ce yankin Darfur na ƙasar Sudan na fuskantar matsanancin fari sakamakon rashin samun ruwan sama a damunar bana wanda shine mafi muni cikin shekaru 40 da aka taba gani. Ahmad Abba na dauke da cigaban labarin.
0: Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniyar wadda ta bayyana haka cikin wata sanarwa a ranar Litinin tace Sudan bata fuskanci irin wannan mummunan yanayi ba tun shekarun 1980 daidai lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke ci gaba da fuskantar yaki. Mataimakin shugaban na WFP Karl Skau yace karancin ruwan saman da aka samu a bana na ƙara tsananta matsalar karancin abinci da ake fama da ita a yankin da yaki ya daidaita. Hukumar ta yi gargadin cewa fari da rashin samun isassun ruwan sama na yin illa ga noma da kiwo tare da ƙara matsin lamba ga miliyoyin mutane da ke bukatar agajin jinƙai. Ta kuma yi kira ga ƙungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki da su ƙara taimakawa al'ummar Darfur musamman wajen samar da abinci da ruwan sha yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar jinƙai mafi muni.
3: Gwamnatin kasar Gini ta aike da gargadi a hukumance ga kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke amfani da kalmar jagoran mulkin soja a sunan shugaban kasar duk da kasancewar sa halastaccen shugaban farar hula da ya lashe zabe gabanin kaiwa matakin da yake. Hadiza Idris ta sake dawowa
12: cikin wata takardar gargadi da ta fitar a jiya Laraba. hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta Gini ta yi gargadin cewa da gangan gidan talabijin na France 24 ke amfani da kalmar jagoran mulkin soja kan shugaba Mamadi Dumbuya duk da cewa shi zababban shugaba ne na demokradiya. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai wato HAC ta kuma sanar da kwace lasisin Mamadu Diawa Bari wakilin wata kafar yada labarai da ake bugawa da harshen Faransanci mai suna June Africa. Sanarwar ta ce Mamadu Diawo na gudanar da ayyukansa ne ba tare da mutunta ka'idojin aikin jarida ba.
9: RFI.
3: Yanzu kuma bari mu tabo yankin Turai da kuma gabas ta tsakiya inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin taro tsakaninsa da shugabannin Lebanon da sarkin Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar Dakar Majalisar Dinkin Duniya dake shirin karewa a Lebanon nan da ƴan watanni. To idan muka tabo batun lafiya kuwa asusun lafiya na Global Fund ne yayi gargadin fuskantar mummunan kalubale a yaki da cutuka masu hadari irin su HIV da tarin fuka da kuma malaria sakamakon katsewar kudaden tallafi da manyan kasashe ke bayarwa waɗanda ake amfani da su wajen samar da magungunan cutukan. Ga dai ƙarin bayanin Azima Bashir Aminu.
5: Asusun na Global Fund da ke matsayin jigo wajen tattara kudaden samar da tallafin lafiya ko kuma yaki da cutuka yayi gargadi kan yiwuwar daukar lokaci mai tsawo daga yanzu ana ganin koma baya a yaki da cutukan uku masu matukar hadari madan ba a gaggauta dawo da tallafin da aka zaftare ko kuma mai gurbin su ba. Babban director Asusun na Global Fund Peter Sands ya bayyana cewa duk da yake wasu kasashe sun yi gaggawar samar da mafita don cike gibin da tare tallafin ya haifar amma duniya za ta wahalta mataka daga illar a shekaru masu zuwa. A cewar Sands iyakar kudin da Global Fund ta iya zubawa a yaki da cutukan tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026 bai wuce dala biliyan 5 da miliyan 300 ba. Yana mai cewa yanzu haka suna dakon rahoton WHO don sanin hakikanin illar da zaftare tallafin yayi. Amurka da Burtaniya da ke matsayin manyan masu bayar da tallafin yaki da cutukan janyewar su ya haddasa mummunan rukuma baya a wannan tafiya wanda Sands ke cewa aikin yaki da cutuka masu hadari ya tsaya cik a wasu yankuna.
3: Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci baiwa tawagar jami'ai masu bincike na ƙasa da ƙasa damar karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da ake zakulowa daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine. Ruqayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
13: Shugaban hukumar kare haƙƙin dan Adam ta Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yayi gargadin cewa aikin da ake ci gaba da yi na zakulo ɗaruruwan gawarwakin da akasarin su na mata ne da ƙananan yara a Gaza waɗanda Isra'ila ta yi wa gidajen su ruwan bamamai tsahon shekaru uku ka iya zama hujjojin da zasu tabbatar da zargin aikata laifukan yaƙi. Cikin sakon da ya fitar, Turk ya ƙara da gargadin akwai yiwuwar ɗaruruwan gawarwakin da aka zakulo ya zuwa yanzu ka iya zama wani kaso kalilan daga cikin waɗanda har yanzu ke ƙarƙashin baragwazon gine-gine idan aka yi la'akari da fadin yankunan zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza ko dai ta hanyar amfani da bamabamai ko kuma amfani da manyan motoci wajen rusa gine-gine. Ofishin kare haƙƙin dan Adam din na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga watan Nuwamban bara zuwa yanzu gawarwakin Falastinawa 630 aka zakulo daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine a Gaza.
3: Bari mu karkare da gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran da gwamnatin Saudiya wanda ya tilasta wa ƙarin dubban mutane rasa muhallansu yayin da wani adadi mai yawan gaske na ƙasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwabta. Kamar yadda zamu ji cikakken ƙarin bayani daga Nura Ado Suleiman.
14: Sabon rahoton da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa mahallansu a Yemen ya haura mutane 93,000 kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilasta wa wasu 'yan ƙasar fiye da 2,000 tserewa zuwa ƙasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba tsakanin yankunan da tashin hankalin a baya-bayan nan ya fi shafa a ƙasar ta Yemen. Inda anan kawai kididdiga ta nuna kusan mutane 56,000 suka zama 'yan gudun hijirar dole sai kuma a wasu yankuna da ke biranen Al-Hudaida da Aden inda a yanzu haka dubban jama'a ke buƙatar tallafin gaggawa. wannan yanayi ya zo ne a daidai lokacin da dama tuni miliyoyin al'ummar Yemen ke fama da kansu tun bayan yakin basasar da ya tsananta musamman a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015 lamarin da zuwa yanzu yayi sanadin jefa fiye da ƴan kasar miliyan 18 cikin halin kunci na fuskantar barazanar yunwa yayin da kusan mutane miliyan 5 daga cikin su suka rasa mahallansu.
3: Jama'a da Allah duka mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
11: Jama'a da Allah an gaida Shamsiyya Haruna da wannan shiri na musakai duniya yanzu bari mu je mu shakata.

0: Karfe 7 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 6 kenan agogon TU da na Ghana an kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 16 da kuma 25 Mai sauraro barkamu da safiya da fatan mu waye gari lafiya ga kanan labaran da muke dauke da su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin gudanar da cikakken bincike kan mutuwar mutanen da aka samu a hannun jami'an Civil Defense na jihar Neja. Harin da wata kungiya masu dauke da makamai suka kai tsakiyar kasar Habasha yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 14 tare da sace wasu mutum 10. Hakanan za ku ji cewar shugaba Trump ya bayyana cimma matsaya don kullar yarjejeniya da kasar Denmark kan tsibirin Greenland. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin gudanar da cikakken bincike kan mutanen da suka mutu a hannun jami'an Civil Defense na jihar Neja wanda ake zargin su da haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. A cikin wata sanarwa da mai taimaka masa wajen hulɗa da kafafen yaɗa labarai Bayo Onanuga ya fitar a jiya Juma'a ya ce shugaban ya kuma bada umarnin kama duk wani jami'i na hukumar da ke da hannu wajen faruwar lamarin. Hakanan Tinubu ya umarci ma'aikatar kula da harkokin cikin gida da jagorancin hukumar Civil Defense ta ƙasar da su tabbatar da ba su yi katsalandan cikin binciken da ake gudanarwa ba don tabbatar da gaskiya da adalci a kan lamarin. Akalla sojojin Mali 100 ne suka mutu sakamakon harin da masu ikirarin jihadi suka kai kan wani babban sansanin sojin kasar a makon da ya gabata. Majiyoyi da dama ne dai suka tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na AFP faruwar lamarin wanda ya ninka adadin da aka sanar a baya. Harin dai da aka kai sansanin soji na Jara na ɗaya daga cikin har-haren da suka yi barna sosai da kuma haddasa asarar rayuka masu yawa ga rundunar sojojin Mali tun bayan barkewar rikicin da ya addabi kasar ta yammacin Afrika kusan shekaru 15 kenan. Mutane 15 suka mutu sannan wasu uku suka samu raunuka a wani hari da aka kai a daren Laraba wayewar garin Alhamis a yankin arewa mai nisa na kasar Kamaru. A cewar wasu majiyoyi daga yankin an kai harin ne a ƙauyen Mudwa wanda ke kan iyakar yankunan Makari da Hill Alifa da ke arewacin Kamaru. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan hari wanda ke cikin har-hare mafi muni da aka kai cikin 'yan shekarun nan a wannan yanki. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Janar Abdraman Chani ta fitar da dokokin da suka kwace wa wasu 'yan ƙasar 5 shaidar 'yan ƙasa ciki har da tsofaffin ministoci da kuma 'yan adawa da ke goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Muhammad Bazoum wanda tuni suka fice daga ƙasar inda suke gudun hijira a wasu ƙasashe. Gwamnatin na zargin su ne da aikata laifukan da suka hada da ta'addanci tare da hada kai da wasu kasashe da zummar tarnaki wa sha'anin tsaro na Niger game da neman tada zaune tsaye a kasar.
1: RFI
0: kungiyar masu dauke da makamai a tsakiyar kasar Habasha sun kai wani hari da ya sanadiyar mutuwar mutane 14 tare da sace wasu mutum 10 a makon da ya gabata. Wata kungiya mai zaman kanta da ke sa ido kan rikice-rikicen masu dauke da makamai da kuma wani shaida ne suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP faruwar lamarin. Kasar wacce ita ce ta biyu mafi yawan al'umma a Afrika na fuskantar barazanar kungiyoyi masu dauke da makamai da ke kalubalantar sojojin kasar a yankuna biyu mafi yawan al'umma wato Oromia da kuma Amhara yayin da sauran sassan kasar ke fuskantar rikice daban-daban. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi hukumomin Equatorial Guinea da cin zarafin wasu mutum 2 waɗanda aka koro daga Amurka a ƙarƙashin shirin korar bakin haure da gwamnatin Trump ke aiwatarwa. Amnesty ta yi zargin cewar 'yan sandan Equatorial Guinea sun ci zarafin mutanen ne masu suna Ahmad Suleiman ɗan asalin Masar da kuma Samson Birhan ɗan asalin Eritrea bisa zarginsu da fasa wani madubi a otel inda suke zaune tun bayan kai su ƙasar a ta tsakiyar Afrika.
1: RFI
0: ya shafa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ya cimma matsaya don kullar yarjejeniya da kasar Denmark kan Greenland bayan kwashe watanni yana barazanar yin amfani da karfi wajen kwace tsibirin daga hannun wannan kasa wacce Aminu ya ce ga kungiyar tsaro ta NATO a cikin wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta. Trump ya ce yarjejeniya za ta baiwa Amurka damar kula da harkokin tsaro da sauran muhimman abubuwa a tsibirin na Greenland wanda zai biya wa Amurka muradin da take son cimmawa. Ofishin Prime Minister Denmark ya bayyana cewa gwamnatocin kasashe uku ne za su sanya hannu kan yarjejeniyar a mako mai zuwa a yayin taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya, amma har yanzu ana buƙatar majalisun dokokin Denmark da Greenland su dauki matakan da suka dace kafin fara aiwatar da yarjejeniyar. Labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu ko bari mu je ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin Mazagai Duniya. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin muhimman labaran da muka gabatar daga ranakun Litinin zuwa Juma'a. A cikin shirin na yau, za mu taɓo batun mutuwar matasa sama da 30 a jihar Nejan, Najeriya a hannun hukumar tsaro ta Civil Defense, sai kuma gwamnatin Guinea da ta aike da gargaɗi a hukumance ga kafofin yaɗa labaran Faransa game da yadda suke kiran sunan shugaban ƙasar, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci masu bincike na ƙasa da ƙasa su karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da aka zaƙulo daga ƙarƙashin barazanar gine-gine. Madalla. Rahotanni daga birnin Mina, fadar jihar Nejan, Najeriya, sun rawaito cewa sama da matasa 30 masu haƙar zinare ne suka mutu a hannun hukumar tsaro da kare fararen hula ta Civil Defense, waɗanda hukumar ta ce ta kama su ne da haƙar zinare ba bisa ka'ida ba. Kuma ga rahoton da wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana.
3: Dauda Shehu, ɗaya daga cikin matasan da aka kama, ya bayyana mana abin da ya faru.
4: Mu dai nan da aka kawo asibiti mu shida ne. Babu duka, ba komai, zafi ne. Dan dukkanmu da muke a cikin mu 66 ne. Cell din da aka je mu karaman cell ne, muka ce musu cell din nan mun yi yawa a ciki. Muka yi magana ina ba a ji ba. Muka ta dukan kofa kuma bai fashe ba. Muna ji muna gani haka ɗan uwanmu suna mutuwa.
3: Iyalai da ɗan uwan matasan da suka rasun sun koka kan faruwar wannan lamari. Malam Abdullahi, mahaifin ɗaya daga ciki, ya bayyana cewa
5: muna tunanin dai mugunta ne, saboda jiya dai da dare lahiya Allah maka kai masa abinci. Komi har mun yi magana har wannan cewa idan Allah ya sa ya to ya hakura da zinarin nan, ni ka ga nagadi nake. To yaron nan shine cin mu, shine shan mu, zai je ya samu ya zai wace fa ne a zo a ci. Yau kuma mun koma mu kai musu abinci, muka iske duk gawa. Gawan su suna da yawa, sun kai su 30 da wani abu, duk sun mutu. Saura kuma ba su lahiya, suna nan gadan asibiti.
3: Ita ma wannan dattijuwa ta ce
6: akwai jika na a ciki, ni ban san laifin da suka yi ba. Su da suka fita, su je su nemi abin da za su ci, ni ma a dan mini in ci. Kanin ya dawo ya gudo ya zo ya ga min.
3: Tuni dai babban komandan hukumar ta tsaro da kare fararen hula a jihar Zubairu, Isiyaka Anivie, ya karyata zargin cewa zafi ne ya kashe matasan. Cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar, ya ce sun mutu ne a sakamakon barkewar wata cuta wadda yanzu haka suke bincike a kai.
2: To sai dai abin tambayar shine, yaya masana ke kallon wannan al'amari ta fuskar shari'a? Bashir Ibrahim Idris ya zanta da barista Abdullahi Jalo, ga kuma abin da yake cewa.
7: Barista Abdullahi Jalo, a matsayinka na masanin shari'a kuma ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan, me zaka ce dangane da wannan labari na mutuwar mutane sama da 30 a hannun jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense a jihar Niger?
8: In ka duba kidnapping fa aka yi a kudu, bai yi sati ba mutanen nan aka fitar da su. Yawan abubuwa na arewacin ƙasar ne yake faruwa. A ce kamar Niger yara ga hannu baka hannu ƙwarya ake yi, kuma ma abin da suke ma babu wani doka zaunenne na ka'idan tonan minerals. Zaka iya zuwa kana tono kasa ta afka maka, aje a kama yara, aje a tusa su a wani waje wanda ba waranci ake da shi ba. Su wa'innan jami'an tsaro na Civil Defense, dokan da ya basu ya kamata a ce tun aiwatar da shi kan tsari an same su, a bi a tattabaye su, a bi a malame su suna neman abinci da kyar in baka samu ba sai dai ka kwana haka a ci a ji a cusa su a waje daki karami kuma sun yi complaints ana ganin su suna mutuwa yanzu in a ce akwai wato NGO na gaskiya a Niger ya kamata a ce duk jami'an tsaron nan war haka ya kamata a ce suna tsare an so mace na ne musu shari'an hukuncin kisa mutum 30 inda ƴaƴan su ne Bashir suna wannan aikin aka same su
7: a takeice waɗannan ma'aikata sun wuce gona da iri
8: ai sun yi abu ne wannan dauki doka a hannunsu kuma duniya da ta mana dariya in waɗannan mutanen ba a musu hukunci ba
7: kuma gwamnatin tarayya ta bada umarnin dakatar da shi shugaban civil defense na jihar Niger da kuma gabatar da committee da zai bincike kana ga wannan bai isa ba
8: abunda ya kamata a yi Bashiru kun san yanda Najeriya nan take a yi kokarin a faɗi mutanen nan da suka kama yaran a dauki hoton wajen nan da su in dakin da suka sa a nuna wa duniya a ga irin azabtar da su da suka yi menene yasa sun san cewa wannan wajen bai cancanta a kai mutane ba kada a yi abu da yaudarar mutane ba wai commander su ai sokin din sa ba a'a waɗanda suka kama yaran nan dukkan su a rubuta sunayen su jaridu su buga duniya ta musu interview a ga yaran nan shekarun su nawa
2: To sai mu je ga matatar Dangote da ta shiga kasuwannin hannayen jarin Najeriya a hukumance a wani mataki da masana suka danganta da IPO mafi girma da aka taba gani a Afirka kuma abokin aiki Ahmad Abba ya halarci bikin kaddamar da shirin a birnin Lagos ga rahoton da ya hada kai
9: 1 2 3
10: kaddamar da shiga matatar Dangote kasuwannin hannayen jari kenan A wani buki da aka gudanar a babban shalkotan kasuwannin hannayen jari Najeriya da ke Marina a birnin Lagos inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko da kansa ya kada kararrawar bude shigar matatar a hukumance
11: kowane dan Najeriya dan Afrika da ko ina ma kake bakin mutum farin mutum ne zaka iya siyan share ka tabbatar cewa wannan kamfanin ba namu ne mu kade ba Yaje zaman cewa wannan mutane ne.
10: To sai dai ga masu zuba jari, tambayar ita ce shin sayan hannun jari akan naira 525 zai kasance wata kikkiawar dama ta samun riba musamman ga kananan masu zuba jari. Dr. Umar Faruk ɗaya ne daga cikin dillalan hannayen jari a jihar Kano dake arewacin Najeriya.
12: Idan ka sai hannun jarin nan na naira 525 nan da shekara uku ya fada in kuka duba ga maganar sanan zai kai naira 10,000 saboda kaga wanda isa 10,000 yanzu nan da shekara uku zai zama yana da 200,000 sannan kuma wanda misali yanzu in ka sa misali miliyan 1 zai zama miliyan 20
10: masana tattalin arziki na cewa masu son sayan hannun jari na bukatar duba irin ci gaba da kamfani ke samu da kuma nazari kan irin hadari da ke tattare da kasuwar kafin yanke hukunci Yayin da ake ci gaba da sayar da hannun jarin matatar Dangote har zuwa ranar 13 ga watan Oktoba mai zuwa.
2: Ita kuwa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da sace wasu malamai 6 da 'yan bindiga suka yi waɗanda ke kan hanyar su ta komawa gida daga wajen taron addu'ar neman nasarar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Addu'o'in da suka gudanar a wajen wani taron siyasa da ya gudana a gidan shugaban kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar na kasar wato Abdulaziz Yari kuma har yanzu jami'an tsaro na fafutukar yadda za a kwato waɗannan limamai wani bawan Allah daga cikin wannan yanki da iftila'in ya faru wanda ya buƙaci a sakai sunan sa yayi mana ƙarin haske
13: sun dauki limaman masallatai yanzu ma limami gwara da yawa wani kauye da ake ce ma gidan su labature tsakanin ta da damri amma duka limaman ba ɗan gari gudana ba mabambantan garuruwa ne amma duka dai ba kurace sannan yanzu haka mutanen da sun ka tara cikin dajin nan sun hi mutum 100
2: to har yanzu dai muna kan batun tsaron na Najeriya inda bayanai ke cewa rundunar 'yan sandan kasar na gargadin cewa wasu bayananta na sirri sun gano yiwuwar 'yan ta'adda a sassan kasar su kai harhare makarantu da wuraren ibada baya ga sansanonin 'yan hidimar kasa da ke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya baya ga kudu maso yammaci kuma Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai wani sako mai dauke da kwanan watan 13 ga Satumba da rundunar yan sandan ta aiki ga ilahirin manyan mataimakan sufetin yan sanda dake a shirya ta daya da kuma kwamishinonin yan sandan jihohin Najeriya 17 ne ke dauke da wannan gargadi kan yuwar kai harin sassa masu muhimmanci da wuraren taruwar jama'a lamarin da ya tayar da hankalin iyaye galibi waɗanda ƴaƴansu ke a makarantun kwana ganin cewa a bayan nan ne dalibai suka koma makarantun
9: so muna cikin alhini ga wannan abu da ya faru so muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana dauki da kariyar sa so gaskiya mun shiga damuwa zami addu'a Allah ka kare mu ka kare duk wani musulmi dan uwan mu
2: sai dai ko ya masana tsaro ke kallon irin wannan gargadi daga yan sandan wanda ba su bai suka saba fitar da makamancin sa ba Dr. Yahuza Ahmad Kisu masanin tsaro ne a Najeriya
14: fuska ta farko cewar ya nuna raunin hukumar yan sanda na kwarmata wannan zance duk da cewar suna iya amfani da dabaru na cikin gida waɗanda ya kamata ya amfani domin samar da dabarar da za ta bada damar dakile faruwar waɗannan abubuwa fuska ta biyu iya yaba wa hukumar yan sanda bisa ga janyo hankalin al'umma
2: Najeriya da yana ganin ta'azzarar matsalolin tsaro masu alaka da yan bindiga da yan ta'adda baya ga rikicin kabilanci da sauran tashe-tashen hankula dake yaduwa a sauran jihohin da a baya ba su da matsalolin a can jamhuriyar Niger kuwa yayin da ake ta kirga kwanakin bacewar dan jarida Musa Kaka kungiyar kare yancin aikin yada labarai a duniya ta Reporters Without Borders ta ce bisa ga dukkan alamu mahukuntan kasar na da masaniya dangane da wannan batu Sadibo Marong shine daraktan kungiyar ta RSF mai kula da Afrika yankin kudu da Sahara ga abin da ya shaidawa RFI dangane da bacewar dan jaridar
15: har zuwa yau dai bamu da labarin Musa wato dai makonni biyu cirkenan da ba wanda ya ji duriyar wannan fitaccen dan jarida hakan ya sa muke ganin cewa tamkar an yi amfani da karfi ne don batar da shi kazalika akwai alamun da ke nuni da cewa mahukuntan kasar suna da masaniya a game da abin da ya faru da wannan dan jarida alhaki ya rataya a wuyan mahukuntan saboda har zuwa yau sun ki bude bincike don gano shi ko sanin cikin wannan yanayi ne ya bata shirin da mahukuntan Niger suka yi na kara haifar da shakku da fargaba ga iyalai da sauran yan jarida na kasar da masu sauran masu fafutukar kare yancin bayyana ra'ayi wannan na nuni da cewa a yau ba wanda ya tsira daga fadawa irin wannan tarko ko kuma fuskantar cefkewa ma'ana dai mutum zai iya share tsawon awanni yana aiki a ofis amma a ƙarshe sai a zo a yi awon gaba da shi kamar dai yadda ya fara da Musa Kaka saboda haka ya kamata a yi tar da wannan lamari
2: RFI To bari mu leka sauran sassan nahiyar Afirka inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus yace akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola da ake fama da ita a Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin kasar ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalaman na shugaban WHO
16: The Ebola epidemic in the Democratic Republic of the Congo
17: Annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta faro ne da ƙarfi sosai kuma a yanzu muna kokarin ganin mun shawo kanta a yanzu mun fara ganin alamun da ke bada ƙwarin gwiwar cewa muna samun nasara a yankunan da annobar ta fi shafa a lardin Ituri ana samun raguwar yaduwar cutar a yankin kudancin Kivu tun a watan Mayu rabon da a samu sabbin masu dauke da cutar sama da mutane 1700 ne suka warke daga wannan cuta sannan a cikin watanni hudu an samu takaitar yaduwar annobar a yankin arewa maso gabashin Congo
16: in the northeastern DRC
2: fassarar kalaman shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO wato Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan kusan mace can Afirka ta kudu inda rundunar yan sandan kasar tace ta gano gawar wata mace ta tara a kusa da Johannesburg yayin da take bincike kan jerin kashe-kashen da aka samu a yankin cikin watanni biyu da suka gabata yanayin da ya jefa al'ummar kasar cikin jimami kuma Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
18: Yan sandan sun ce matar da aka gano gawarta a jiya Alhamis tana da shekaru kusan iri daya da sauran waɗanda aka gano a baya. Sai dai har yanzu ba a tabbatar da cewa waɗannan kashe-kashen na da alaka da juna ba. Yawanci waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne yan shekaru 20 zuwa 30 kuma an gano wasu daga cikin su ba su da tufafi sannan da alamun fyaɗe. Cin zarafin mata na daga cikin manyan matsalolin zamantakewa da suka dade suna addabar Afrika ta Kudu duk da alƙawuran da gwamnatoci suka yi na yaki da matsalar.
2: To anan kuma hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta ce yankin Darfur na kasar Sudan na fuskantar matsanancin fari sakamakon rashin samun ruwan sama a daminar bana wanda shine mafi muni cikin shekaru 40 da aka taba gani. Ahmad Abba na dauke da cigaban labarin.
10: Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniyar wadda ta bayyana haka cikin wata sanarwa a ranar Litinin tace Sudan bata fuskanci irin wannan mummunan yanayi ba tun shekarun 1980. Daidai lokacin da kasar ta gabashin Afrika ke ci gaba da fuskantar yaki, mataimakin shugaban na WFP Carl Skau yace karancin ruwan saman da aka samu a bana na ƙara tsananta matsalar karancin abinci da ake fama da ita a yankin da yaki ya daidaita. Hukumar ta yi gargadin cewa fari da rashin samun isassun ruwan sama na yin illa ga noma da kiwo, tare da ƙara matsin lamba ga miliyoyin mutane da ke bukatar agajin jinƙai. Ta kuma yi kira ga ƙungiyoyin agaji da masu ruwa da tsaki da su ƙara taimakawa al'ummar Darfur, musamman wajen samar da abinci da ruwan sha, yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar jinƙai mafi muni.
2: Gwamnatin kasar Gini ta aike da gargadi a hukumance da kafofin yada labaran Faransa game da yadda suke amfani da kalmar jagoran mulkin soja a sunan shugaban kasar duk da kasancewarsa halastaccen shugaban farar hula da ya lashe zabe gabanin kaiwa matakin da yake. Hadiza Idris ta sake dawowa.
18: Cikin wata takardar gargadi da ta fitar a jiya Laraba, hukumar da ke sa ido kan kafafen yada labarai ta Gini ta yi gargadin cewa da gangan gidan talabijin na France 24 ke amfani da kalmar jagoran mulkin soja kan shugaba Mamadi Dumbuya duk da cewa shi zababban shugaba ne na demokradiyya. Hukumar da ke kula da kafofin yada labarai wato HAC ta kuma sanar da kwace lasisin Mamadu Diawa Bari, wakilin wata kafar yada labarai da ake bugawa da harshen Faransanci mai suna Jun Afrik. Sanarwar ta ce Mamadu Diawo na gudanar da ayyukansa ne ba tare da mutunta ka'idojin aikin jarida ba.
1: RFI.
2: Yanzu kuma bari mu tabo yankin Turai da kuma gabas ta tsakiya, inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin taro tsakaninsa da shugabannin Libanin da sarkin Jordan da kuma hafsoshin tsaron wasu kasashen Turai domin tattaunawa kan aikin wanzar da zaman lafiyar Dakar Majalisar Dinkin Duniya da ke shirin karewa a Libanin nan da yan watanni. To idan muka tabo batun lafiya kuwa, asusun lafiya na Global Fund ne yayi gargadin fuskantar mummunan kalubale a yaki da cutuka masu hadari irin su HIV da tarin fuka da kuma malaria sakamakon katsewar kudaden tallafi da manyan kasashe ke bayarwa waɗanda ake amfani da su wajen samar da magungunan cutukan. Ga dai ƙarin bayanin Azima Bashir Aminu.
19: Asusun na Global Fund da ke matsayin jigo wajen tattara kudaden samar da tallafin lafiya ko kuma yaki da cutuka ya yi gargadi kan yiwuwar ɗaukar lokaci mai tsawo daga yanzu ana ganin koma baya a yaki da cutukan uku masu matukar hadari, madan ba a gaggauta dawo da tallafin da aka zabtare ko kuma maye gurbin su ba. Babban daraktan asusun na Global Fund Peter Sands ya bayyana cewa duk da yake wasu ƙasashe sun yi gaggawar samar da mafita don cike gibin da tare tallafin ya haifar, amma duniya za ta wahalta mataka daga illar a shekaru masu zuwa. A cewar Sands, iyakar kudin da Global Fund ta iya zubawa a yaki da cutukan tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026 bai wuce dala biliyan 5 da miliyan 300 ba. Yana mai cewa yanzu haka suna dakon rahoton WHO don sanin hakikanin illar da zaftare tallafin ya yi. Amurka da Burtaniya da ke matsayin manyan masu bayar da tallafin yaki da cutukan, janyewarsu ya haddasa mummunan ruko ma baya a wannan tafiya, wanda Sands ke cewa aikin yaki da cutuka masu hadari ya tsaya cik a wasu yankuna.
2: Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci baiwa tawagar jami'ai masu bincike na ƙasa da ƙasa damar karaɗe ilahirin zirin Gaza domin tattara hujjoji kan ɗaruruwan gawarwakin mutanen da ake zakulowa daga ƙarƙashin baragwazon gine-gine. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da cigaban labarin.
20: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk yayi gargadin cewa aikin da ake ci gaba da yi na zakulo ɗaruruwan gawarwakin da akasarin su na mata ne da ƙananan yara a Gaza, waɗanda Isra'ila ta yi wa gidajen su ruwan bamabamai tsahon shekaru uku, ka iya zama hujjojin da za su tabbatar da zargin aikata laifukan yaƙi. Cikin saƙon da ya fitar, Turk ya ƙara da gargadin akwai yiwuwar ɗaruruwan gawarwakin da aka zakulo ya zuwa yanzu ka iya zama wani kaso kalilan daga cikin waɗanda har yanzu ke ƙarƙashin baragwazon gine-gine, idan aka yi la'akari da fadin yankunan zirin Gaza da Isra'ila ta ragargaza ko dai ta hanyar amfani da bamabamai ko kuma amfani da manyan motoci wajen rusa gine-gine. Ofishin kare haƙƙin dan Adam din na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga watan Nuwamban bara zuwa yanzu gawarwakin Falastinawa 630 aka zakulo daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine a Gaza. Tabarma karkare da gumurzun da ake ci gaba da yi a Yemen tsakanin mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran da gwamnatin Saudiya wanda ya tilasta wa ƙarin dubban mutane rasa muhallansu yayin da wani adadi mai yawan gaske na kasar ta Yemen suka fara tserewa zuwa makwabta, kamar yadda za mu ji cikakken ƙarin bayani daga Nura Ado Suleiman.
0: Sabon rahoton da hukumar kula da yan gudun hijira ta duniya IOM ta fitar ya nuna cewa ya zuwa yanzu adadin waɗanda suka rasa mahallansu a Yemen ya haura mutane 93,000, kuma fiye da 82,000 sun tagayyara ne tun a farkon wannan wata na Satumba. Tsanantar yakin na Yemen a 'yan kwanakin nan ya kuma tilasta wa wasu 'yan kasar fiye da 2,000 tserewa zuwa kasar Djibouti don samun mafaka. Ta iske kan gaba tsakanin yankunan da tashin hankalin a baya-bayan nan ya fi shafa a kasar ta Yemen, inda anan kawai kididdiga ta nuna kusan mutane 56,000 suka zama 'yan gudun hijirar dole, sai kuma a wasu yankuna da ke biranen Al-Hudaida da Adin, inda a yanzu haka dubban jama'a ke buƙatar tallafin gaggawa. Wannan yanayi ya zo ne a daidai lokacin da dama tuni miliyoyin al'ummar Yemen ke fama da kansu tun bayan yakin basasar da ya tsananta musamman a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2015. Lamarin da zuwa yanzu ya yi sanadin jefa fiye da 'yan kasar miliyan 18 cikin halin kunci na fuskantar barazanar yunwa, yayin da kusan mutane miliyan 5 daga cikinsu suka rasa mahallansu.
20: Jama'a duka mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
21: Madalla an gaida Shamsiyya Haruna da wannan shiri na musakai duniya. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: Kalubale ne. Kalubalen shine ba yadda za a yi hukumar zaɓe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura tare da organizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba ɗan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai register da mu ba. Jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba sunan shi ya afiyarin a cikin list ɗin 'yan takara. Wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umarni da kika bayar waɗannan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To insha Allah cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu kuma ba za mu yadda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor ɗin, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk dattijo ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su, maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu ba zai yiwu ba.
1: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna ƙoƙarin nuna cewa su ne ke da ƙarfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa ya ce na cire tallafi, aka je ba a je ko ina ba, ya sake kassara nairan nan, sanda Buhari ya tafi naira tana naira 360 take har kusan ƙarshen mulkin Buhari, ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantansu ba. Amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta yi hawa ta kai kusan 2,000 ta fara ƙaruwa a ƙasa da hankali. Sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi, to in babu tallafi kam menene gwamnati? Ita gwamnati ba wani abu ba ne, abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayinsa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin daɗin rayuwa. Na farko tukunna dai samar da tsaro, tsare mutuncin mutane da rayukansu da mutuncinsu da dukiyoyinsu. Na biyu shine samar da abubuwan more jin daɗin rayuwa, ilimi ingantacce, hanyoyi kiwon lafiya ingantacce, ruwa ingantacce, harkan noma, harkan kiwo, hanyoyin sufuri da waya da sauransu. Mutumin nan ya zo ya kassara duk abubuwan nan. Yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takaici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa a Najeriya, sannan abun takaicin ma da ya fi kowane lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawan basussuka. Ya zamana cewa basukan da aka karɓa a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki, in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce, aka ɗora a kan sikeli, aka ɗauki nasa na shekara 3 aka ɗora a kan sikeli, basussukan da ya karɓo ya ninka waɗannan ga.
1: Sai dai mun ji ta bakin wata ƙungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya, kuma take kare ta inda ta yi daidai. inda sakataren kungiyar na kasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta. Yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba.
3: A siyasa za ka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane. Shi ya sa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati, dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy, ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati. Saboda akasari 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙulluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba, ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba. Misali, cire tallafin man fetur da aka yi, kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai. So kaga doka ne ta cire, amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba, sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta, ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur. A bayancin dokan ƙasa ne ya cire, kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2,223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida. Ka ga ma'ana? Ko shugaba Tinubu na so ko baya so, a watan June na 2,223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan.
1: A daidai lokacin da wasu jam'iyyu ke bayyana burinsa na kwace mulki a zaben 2027, a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun saɓani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai. Wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Nyesom Wike da kungiyar gwamnonin APC. Kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC, yayin da Wike ke kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC, inda shugabansu ya jaddada cewa
5: the progressive governors will assume full leadership and responsibility.
6: Gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zaɓe a jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya, tun daga shugaban ƙasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Ƙungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata ƙawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaɓen shugaban ƙasa ko rauna na APC, har ta shafi kowane ɗan takara.
5: No intention to support any candidate at any level.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Nyesom Wike ya yi wa gwamnonin martani, inda ya ce baya buƙatar haɗaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027.
7: There's no day I went to the governance forum.
8: Ban taɓa zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi haɗaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba, haka kuma ban taɓa zama da jam'iyyar APC akan batun haɗaka ba. A shekara 2023 da muka ce zama mara wa shugaban ƙasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba, tun akan naɗa ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban ƙasa ne dai ya naɗa ni domin na taya shi aiki, kuma da izinin Allah aikin nake yi. Da suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
1: Wannan takaddama ta Wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin haɗa muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zarginsa da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. sanatan ya musanta zarge-zargen yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa a yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a bincike lamarin. Wakilinmu na Baucin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
9: Yayin wani taro da manema labarai, Senator Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
10: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban son yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tunda ni na rubuta na kawo kaina na ce a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
9: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
11: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta wanda za su yi bincike na sirri su yi wanda za su yi bincike na fili su yi in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
9: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da Sanata Shehu Buba.
12: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai sai ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
9: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
1: Zarge-zargen da ake wa Sanata Shehu Buba sun jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International suna na Kadir Kwangila Flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata, abu dokokin hukumar zaɓe da dokokin ƙasa. Zaman lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullum suna na Honorable Dauda Munyo Kajuru daga nan ƙaramar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani, da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasan da aka ɗauko ba zai haifa mara ɗami ido ba. Ita amfanin demokuraɗiyya a bar kowa ya ra'ayinsa, sauran iko kuma sai a bar mai ƴan dangwale. Musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC, bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zura ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba, dan ba zai haifa mana dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shine duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi, din kuma akwai ranan da za mu bayyana abin da muka yi. So da haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga ma ƴan siyasan gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen ƴan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri. Amma duk da haka na ce wa gogan, Bala, me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai, siyasan nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa, kowa yana so ya ci. To amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama ƴan siyasa sai da muka zama ƴan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga ƴan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce Allah ya kyauta. Bala ya ce amin, na barka lafiya abokina. Nima na ce bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan ranka ta fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke dubi kan lamuran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafiu Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafiu Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafiu Balan ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurin mu babban wani abun kalubale ne. Kalubale shine ba yadda za a yi hukumar zabe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura tare da organizing din da duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai register da mu ba. Jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya afiyarin a cikin list din 'yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umurni da kika bayar wa'annan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To, insha Allah, cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu, kuma ba za mu yarda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor ɗin, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tijo ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne, lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su. Maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu, ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna kokarin nuna cewa su ne ke da karfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To, sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, aje a samu a babban banki menene a ƙasa, mai ake ciki, mai ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa, ya ce na cire tallafi aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara nairan nan san da Buhari ya tafi naira tana naira 460 360 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukun da dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan ya zo ya kassara duk abubuwan nan yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowane lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawun baya sussuka ya zama na cewa basukan da aka karba a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara uku aka dora akan skeli basussukan da ya karbo ya ninka waɗannan
0: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa za ka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokaci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙaluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur a bayancin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2023 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida ka ga ma'ana ko shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2023 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: a daidai lokacin da wasu jam'iyyu ke bayyana burinsa na kwace mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasson Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike yake kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. inda shugabansu ya jaddada cewa
5: the progressive governors will assume full leadership and responsibility.
6: Gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zabe a jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya tun daga shugaban kasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Kungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata kawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaben shugaban kasa ko rauna na APC har ta shafi kowane dan takara.
5: No intention to support any candidate at any level.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsan Wike ya yi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar haɗaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027.
7: There's no day I went to the governor's forum.
8: Ban taɓa zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi haɗaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba. Haka kuma ban taɓa zama da jam'iyyar APC a kan batun haɗaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban ƙasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba. Tun aka nada ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban ƙasa ne dai ya nada ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi. Da suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
0: Wannan takaddama ta Wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zarginsa da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa a yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a bincike lamarin. Wakilinmu na Bauchin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
9: Yayin wani taro da manema labarai, Sanata Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
10: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban sun yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tunda ni na rubuta na kawo kaina na ce a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
9: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
11: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece-kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
9: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin, a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da Sanata Shehu Buba.
12: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
9: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
0: Zarge-zargen da ake wa Sanata Shehu Buba sun jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International suna na Kadir Kwangila Flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata, abu dokokin hukumar zaɓe da dokokin ƙasa. Zaman lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullum suna na Honorable Dauda Munyo Kajuru daga nan ƙaramar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani, da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasar da aka ɗauko ba zai haifar mara ɗami ido ba. Ita amfanin demokuraɗiyya a bar kowa ya ra'ayinsa, sauran iko kuma sai a bar mai ƴan dangwale, musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC. Bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zura ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba, dan ba zai haifa mana dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shine duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi, don kuma akwai ranan da za mu bayyana abin da muka yi. Saboda haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga gaya ma ƴan siyasan gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Saƙon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen ƴan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri, amma duk da haka na cewa gogan Bala mai ke faruwa a siyasa. Bala ya numfasa ya ce, kai siyasar nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa, kowa yana so ya ci. To amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai yi alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama ƴan siyasa sai da muka zama ƴan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga ƴan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce, Allah ya kyauta. Bala ya ce, amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce, bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkar shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan ranka ta fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: duniya ta sani waɗannan ba ƴaƴan jam'iyyar ADC bane, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk da Tijo ba zai zo yayi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne, lokacin su yayi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su, maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfin su, ba zai yiwu ba.
1: Amma a yayin da ƴan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna kokarin nuna cewa su ne ke da ƙarfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba. Kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karɓi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa. A je a samu a babban banki, menene a ƙasa, me ake ciki, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa, ya ce na cire tallafi. Aka je ba a je ko ina ba, ya sake kassara nairan nan, sanda Buhari ya tafi naira tana naira 460 take har kusan ƙarshen mulkin Buhari. Ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantansu ba. Amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta yi hawa ta kai kusan 2,000 ta fara ƙaruwa a ƙasa da hankali-hankali. Sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi. To in babu tallafi kam menene gwamnati? Ita gwamnati ba wani abu ba ne. Abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayinsa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin daɗin rayuwa. Na farko tukunna dai samar da tsaro, tsare mutuncin mutane da rayukansu da mutuncinsu da dukiyoyinsu. Na biyu shi ne samar da abubuwan more jin daɗin rayuwa, ilimi ingantacce, hanyoyi kiwon lafiya ingantacce, ruwa ingantacce, harkan noma, harkan kiwo, hanyoyin sufuri da waya da sauransu. Mutumin nan ya zo ya kassara duk abubuwan nan. Yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takaici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa Najeriya. Sannan abun takaicin ma da ya fi kowane lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawan bayasussuka ya zama na cewa basukan da aka karɓa a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki, in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce, aka ɗora a kan sikeli, aka ɗauki nasa na shekara uku aka ɗora a kan sikeli, basussukan da ya karɓo ya ninka waɗannan ga.
1: Sai dai mun ji ta bakin wata ƙungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya, kuma take kare ta inda ta yi daidai. Inda sakataren ƙungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta. Yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba.
3: A siyasa za ka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba, sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane. Shi ya sa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya. Farko matakan gwamnati, dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy, ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati. Saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙulluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba, ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba. Misali, cire tallafin man fetur da aka yi, kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai. So kaga doka ne ta cire, amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba, sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta, ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur, bayancin dokan ƙasa ne ya cire. Kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kudi na kasa na 2223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan 6 ka ga ma'ana ko tin shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kudi na kasar nan
1: a daidai lokacin da wasu jami'u ke bayyana burinsa na kwacin mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyen bayan shugaban kasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasin Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayin ta kan goyen bayan yan takarar APC yayin da Wike yake kare tsarin hadin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition Garhotan Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja
4: Gwamnonin karkashin jagorancin shugaban su kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi Abuja sun barra da kansu da duk wata kungiya ta hadaka daga wajen jam'iyyar APC inda shugaban su ya jaddada cewa
5: The progressive governors will assume full leadership and responsibility
6: Gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zabe a jihohin su domin mara dukkan yan takarar APC baya tun daga shugaban kasa har zuwa yan takarar majalisar dokokin jiha kungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa membobinta ba za su shiga ko mara wata kawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaben shugaban kasa ko rauna na APC har ta shafi kowane dan takara
5: no intention to support any candidate at any level
4: sai dai shi ma babban ministan Abuja Yasin Wike yayi wa gwamnonin martani inda yace baya buƙatar hadaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027
7: there's no day I went to the governance forum
8: ban taba zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi hadaka da kungiyar Rainbow Coalition ba haka kuma ban taba zama da jam'iyyar APC akan batun hadaka ba a shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban kasa baya ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba tun akan nada ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja to shugaban kasa ne dai ya nada ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala ta ina ne zai zama matsala
7: Rainbow Coalition will be a problem how will it be a problem
1: wannan takaddama ta Wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027 Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zarginsa da daukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa. A yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a bincike lamarin. Wakilinmu na Bauchin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
9: Yayin wani taro da manema labarai, Senator Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
10: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban sun yi magana ba ko kuma ba wai dan ban ban da abin da zan faɗa ba wannan zarge-zarge da ake a social media a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike a shirye nake in ba su ansa kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tunda ni na rubuta na kawo kaina na shi a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
9: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
11: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece-kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro. Ta shigo ta yi binciken ta wanda za su yi bincike na sirri su yi wanda za su yi bincike na fili su yi in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
9: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma yayi wannan kalubale ga masu yi masa zargin a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da Senator Shehu Buba.
12: Senator Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
9: Senator Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
1: Zarge-zargen da ake wa Senator Shehu Buba sun jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki. Yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraron mu yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayan su.

0: Radio France International suna na Kadir Kwangila flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata, abu dokokin hukumar zaɓe da dokokin ƙasa na man lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullum suna na Honorable Dauda Munyo Kajuru daga nan ƙaramar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani, da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasan da aka ɗauko ba zai haifa mara ɗami ido ba. Ita amfanin demokuraɗiyya a bar kowa ya ra'ayinsa, sauran iko kuma sai a bar mai ƴan dangwale. Musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC, bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zura ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba, dan ba zai haifa mara ɗami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shine duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi, din kuma akwai ranan da za mu yi bayani abin da muka yi. So da haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga gaya ma ƴan siyasa gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan. A yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen 'yan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri. Amma duk da haka na cewa gogan, Bala me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai siyasan nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa, kowa yana so ya ci. To amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai yi alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama 'yan siyasa sai da muka zama 'yan Adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga 'yan Adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce, Allah ya kyauta. Bala ya ce, amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce, bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke dubi kan lamuran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafiu Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafiu Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafiu Bala ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurinmu babban wani abun kalubale ne. Kalubalen shi ne ba yadda za a yi hukumar zaɓe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura tare da organizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai register da mu ba, jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya afiyarin a cikin list din yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umurni da kika bayar wa'annan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To insha Allah cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu kuma ba za mu yarda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor ɗin, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tijo ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su, maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna kokarin nuna cewa su ne ke da karfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, mai ake ciki, mai ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa ya ce na cire tallafi, aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara nairan nan san da Buhari ya tafi naira tana naira 460 360 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta yi hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukun da dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan ya zo ya kassara duk abubuwan nan yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa a Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowane lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawan baya sussuka ya zama na cewa basukan da aka karɓa a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara uku aka dora akan skeli basussukan da ya karbo ya ninka waɗannan
0: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa za ka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi ya sa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙaluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur bayancin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2,223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida ka ga ma'ana ko shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2,223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: a daidai lokacin da wasu jam'iyyu ke bayyana burinsa na kwace mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasin Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike yake kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. inda shugabansu ya jaddada cewa
5: the progressive governors will assume full leadership and responsibility.
6: Gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zabe da jihohinsu domin mara dukkan yan takarar APC baya tun daga shugaban kasa har zuwa yan takarar majalisar dokokin jiha. Kungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata kawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaben shugaban kasa ko rauna na APC har ta shafi kowane dan takara.
5: No intention to support any candidate at any level.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsan Wike ya yi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar haɗaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027.
7: There's no day I went to the governor's forum.
8: Ban taɓa zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi haɗaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba. Haka kuma ban taɓa zama da jam'iyyar APC a kan batun haɗaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban ƙasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba. Tun akan nada ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban ƙasa ne dai ya nada ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi. Da suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
0: Wannan takaddama ta wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zarginsa da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa a yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a bincike lamarin. Wakilinmu na Baucin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
9: Yayin wani taro da manema labarai, Sanata Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
10: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban son yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a bincike a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tunda ni na rubuta na kawo kaina nace a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
9: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
11: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
9: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin, a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da Sanata Shehu Buba.
12: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai sai ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
9: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
0: Zarge-zargen da ake wa Sanata Shehu Buba sun jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International suna na Kabir Kwangila Flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni da shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata, abu dokokin hukumar zaɓe da dokokin ƙasa na mal lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullum suna na Honorable Dauda Munyo Kajuru daga nan ƙaramar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani, da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasar da aka ɗauko ba zai haifar mara ɗami ido ba. Ita amfanin demokuraɗiyya, a bar kowa ya yi ra'ayinsa, sauran iko kuma sai a bar mai ƴan dangwale. Musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC, bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zure ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba, dan ba zai haifar mara ɗami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shine duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi, din kuma akwai ranan da za mu bayyana abin da muka yi. So da haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga, idan mun samu lokaci, mu dinga gaya ma ƴan siyasan gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen 'yan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri, amma duk da haka na cewa gogan, Bala me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai, siyasar nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa, kowa yana so ya ci. To amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai yi alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama 'yan siyasa sai da muka zama 'yan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga 'yan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce, Allah ya kyauta. Bala ya ce, amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce, bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: Nigeria mutunci a is kasashen duniya yana neman mulki ko a mutu ko a rayu wanda mu jam'iyyar mu ya saba ka'idar mu kuma ba za mu yadda da wannan ba wayanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su da bin mak da duk wayannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor din cikin yaddar ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani wayannan ba ƴaƴan jam'iyyar ADC bane kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba ba za mu bari ba ba za mu bar su ba fidan tsofi ne dan duk dattijo ba zai zo yayi abin da wayannan mutane suka zo suka mana ba tsofi ne lokacin su yayi ko su tattara su koma gefe su je su huta ko kuma mu murtsuke su maganan jam'iyyar ADC ta fi karfin su ba zai yiwu ba
1: amma a yayin da ƴan takara ke kara fitowa fili Jam'iyyun adawa ma suna kokarin nuna cewa su ne ke da karfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba. Kafin ma ya shiga fadar mulki ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over ya san me ƙasa take ciki me tattalin arzikin ƙasa yake ciki menene matsalolin ƙasa ya ji bahasin al'umma na ƙasa ya ji menene ma nasu ya kafa ministoci da makamantan su je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa aje a samu a babban banki menene a ƙasa me ake ciki me ake ciki matatar mai ya abun yake ya tattalin arzikin ne yake zai iya rungumar gwamnati da al'amura da tazo da shi na ci gaban al'umma da sauransu yace kawai daga ran filin rantsarwa yace na cire tallafi aka je ba aje ko ina ba ya sake kassara naira nan sanda Buhari ya tafi naira tana naira 460 take har kusan ƙarshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta yi hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a ƙasa da hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukunna dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan yazo ya kassara duk abubuwan nan yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowane lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawun baya sussuka ya zama na cewa basukan da aka karɓa a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka ɗora akan skeli aka ɗauki nasa na shekara uku aka ɗora akan skeli basussukan da ya karɓo ya ninka waɗannan ga
1: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa za ka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda aka sani 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙulluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai. So kaga doka ne ta cire, amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba, sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta, ana ganin kamar shugaban Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur. Bayancin dokan ƙasa ne ya cire. Kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2023, an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida. Ka ga ma'ana? Ko shugaba Tinubu na so ko baya so, a watan June na 2023 dole ne a daina, saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan.
1: A daidai lokacin da wasu jam'iyyu ke bayyana burinsa na kwacen mulki a zaben 2027, a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun saɓani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai. Wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Nyesom Wike da ƙungiyar gwamnonin APC. Ƙungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC, yayin da Wike ke kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC, inda shugabansu ya jaddada cewa
5: gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zaɓe a jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya, tun daga shugaban ƙasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Ƙungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata ƙawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaɓen shugaban ƙasa ko rauna na APC har ta shafi kowane ɗan takara.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Nyesom Wike ya yi wa gwamnonin martani, inda ya ce baya buƙatar haɗaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben
6: 2027.
7: Ban taɓa zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi haɗaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba, haka kuma ban taɓa zama da jam'iyyar APC a kan batun haɗaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban ƙasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba, tun akan naɗa ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban ƙasa ne dai ya naɗa ni domin na taya shi aiki, kuma da izinin Allah aikin nake yi. Da suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
1: Wannan takaddama ta Wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin haɗa muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zarginsa da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen, yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa, a yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a binciki lamarin. Wakilinmu na Bauchin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
8: Yayin wani taro da manema labarai, Sanata Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
9: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban sun yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media, a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike, a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu, tunda ni na rubuta na kawo kaina na shi a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
8: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
6: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
8: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin, a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da sanata Shehu Buba.
10: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu, inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci, in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
8: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
1: Zarge-zargen da ake wa sanata Shehu Buba sun jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International sunana Kadir Kwangila Flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga yan takarkaru da kuma magoya bayan yan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata, abu dokokin hukumar zabe da dokokin kasa, zaman lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullun sunana wani rabul dauda mun yi Kajuru. Daga nan karamar hukumar Kajuru jihar Kaduna Nigeria. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani, da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasar da aka dauko ba zai haifa marar dami ido ba. Ita amfanin demokradiyya a bar kowa ya ra'ayinsa. Sauran iko kuma sai a bar mai yan dangwale, musamman irin wannan bangar da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC. Bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zure ido wannan abu ya ci gaba da tafiya ba, dan ba zai haifa mana dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajudin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun yan siyasa da su kansu yan siyasa da masu goya musu baya shine duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi, kuma akwai ranan da za mu bayyana abin da muka yi. So da haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga gaya ma yan siyasan gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen 'yan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri. Amma duk da haka na ce wa gogan, Bala me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai siyasan nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa. Kowa yana so ya ci, to amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai yi alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama 'yan siyasa sai da muka zama 'yan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga 'yan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce Allah ya kyauta. Bala ya ce amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilin mu na Bauchi Ibrahim Malam Goji da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke dubi kan lamuran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafiu Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafiu Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafiu Bala ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurin mu babban wani abun kalubale ne. Kalubale shine ba yadda za a yi hukumar zabe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura tare da organizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai register da mu ba. Jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya afiyarin a cikin list din 'yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umarni da kika bayar, waɗannan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To, insha Allahu, cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu, kuma ba za mu yarda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor ɗin, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu basu ba. Fidan tsoffi ne, don duk dattijo ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne, lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su. Maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu, ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna ƙoƙarin nuna cewa su ne ke da ƙarfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To, sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa, ya ce na cire tallafi. aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara nairan nan san da Buhari ya tafi naira tana naira 460 360 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukunna dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan yazo ya kassara duk abubuwan nan yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowane lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawun baya sussuka ya zama na cewa basukan da aka karba a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara uku aka dora akan skeli basussukan da ya karbo ya ninka waɗannan
0: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa za ka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi ya sa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilai da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙaluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaban Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur a bayancin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2023 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida ka ga ma'ana ko shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2023 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: A daidai lokacin da wasu jami'u ke bayyana burinsa na kwacin mulki a zaben 2027. A cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai. Wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasson Wike da kungiyar gwamnonin APC. Kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC. Yayin da Wike ke kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. inda shugabansu ya jaddada cewa
5: the progressive governors will assume full leadership and responsibility.
6: Gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zabe a jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya tun daga shugaban kasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Kungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata kawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaben shugaban kasa. Ko rauna na APC har ta shafi kowane dan takara.
5: No intention to support any candidate at any level.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsan Wike yayi wa gwamnonin martani inda yace baya buƙatar hadaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027.
7: There's no day I went to the governance forum.
8: Ban taba zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi hadaka da kungiyar Rainbow Coalition ba. Haka kuma ban taba zama da jam'iyyar APC akan batun hadaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban kasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba. Tun akan nada ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban kasa ne dai ya nada ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi. Da suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
7: Rainbow Coalition will be a problem. How will it be a problem?
0: Wannan takaddama ta wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zargin sa da daukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa. A yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a bincike lamarin. Wakilinmu na Baucin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
9: Yayin wani taro da manema labarai, Senator Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
10: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban son yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tunda ni na rubuta na kawo kaina na ce a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
9: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
11: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta wanda za su yi bincike na sirri su yi wanda za su yi bincike na fili su yi in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
9: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da Sanata Shehu Buba.
12: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
9: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
0: Zarge-zargen da ake wa sanata Shehu Buba sun jawo cece kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International suna na Kadir Kwangila flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata, abu dokokin hukumar zaɓe da dokokin ƙasa. Zaman lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullum suna na Honorable Dauda Munyo Kajuru daga nan ƙaramar hukumar Kajuru jihar Kaduna Nigeria. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani, da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasan da aka dauko ba zai haifar mara dami ido ba. Ita amfanin demokuraɗiyya a bar kowa ya ra'ayinsa, sauran iko kuma sai a bar mai ƴan dangwale. Musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC, bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zura ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba, dan ba zai haifar mara dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shi ne duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranar da za a tambaye mu abin da muka yi, don kuma akwai ranar da za mu bayyana abin da muka yi. So da haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga gaya ma ƴan siyasa gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan. A yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen 'yan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri, amma duk da haka na ce wa gogan, Bala me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai siyasar nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa, kowa yana so ya ci. To amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai yi alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama 'yan siyasa sai da muka zama 'yan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga 'yan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce, Allah ya kyauta. Bala ya ce, amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce, bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkar shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilin manaboci Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, don ranka ta fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: Bayan ana ta wallafa jerin sunayen ƴan takarar shugaban ƙasa na zaben 2027 inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafi'u Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Ga abin da Nafi'u Bala ya ce akan wannan batu.
1: To lalle wannan mu a wurin mu babban wani abun kalubale ne. Kalubale shine ba yadda za a yi hukumar zabe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura tare da organizing din da duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai yi register da mu ba. Jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya afiyarin a cikin list din ƴan takara. Wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umurni da kika bayar waɗannan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To insha Allah cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu, kuma ba za mu yarda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor ɗin, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tijo ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su, maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu, ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna ƙoƙarin nuna cewa su ne ke da ƙarfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karɓi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa ya ce na cire tallafi, aka je ba a je ko ina ba, ya sake kassara nairan nan, sanda Buhari ya tafi naira tana naira 360 take har kusan ƙarshen mulkin Buhari, ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantansu ba. Amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta yi hawa ta kai kusan 2,000 ta fara ƙaruwa a ƙasa da hankali-hankali. Sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi, to in babu tallafi kam menene gwamnati? Ita gwamnati ba wani abu bane, abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayinsa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin daɗin rayuwa. Na farko tukunna dai samar da tsaro, tsare mutuncin mutane da rayukansu da mutuncinsu da dukiyoyinsu. Na biyu shine samar da abubuwan more jin daɗin rayuwa, ilimi ingantacce, hanyoyi kiwon lafiya ingantacce, ruwa ingantacce, harkan noma, harkan kiwo, hanyoyin sufuri da waye da sauransu. Mutumin nan ya zo ya kassara duk abubuwan nan, yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takaici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa a Najeriya, sannan abun takaici.

0: cin marifi ko ne lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawun baya sussuka ya zama na cewa basukan da aka karba a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara uku aka dora akan skeli basussukan da ya karbo ya ninka waɗannan ga
1: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
2: a siyasa za ka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙulluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur bayan cin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2,223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida ka ga ma'ana ko tun shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2,223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
1: a daidai lokacin da wasu jami'u ke bayyana burinsa na kwacin mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasson Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike ke kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja
3: gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi Abuja sun bar da kansu da duk wata kungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC inda shugabansu ya jaddada cewa
4: the progressive governors will assume full leadership and responsibility
5: gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zaɓe a jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya tun daga shugaban ƙasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha kungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata ƙawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaɓen shugaban ƙasa ko rauna na APC har ta shafi kowane ɗan takara
4: no intention to support any candidate at any level
3: sai dai shi ma babban ministan Abuja Yasson Wike ya yi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar haɗaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027
6: there's no day I went to the governor's forum
7: ban taɓa zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi haɗaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba haka kuma ban taɓa zama da jam'iyyar APC a kan batun haɗaka ba a shekara 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban ƙasa baya ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba tun akan naɗa ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja to shugaban ƙasa ne dai ya naɗa ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
6: Rainbow Coalition will be a problem. How will it be a problem?
1: Wannan takaddama ta wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zargin sa da daukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen, yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa. A yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a bincike lamarin. Wakilinmu na Bauchin Yakubu, Ibrahim Malam Goje, ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
8: Yayin wani taro da manema labarai, Senator Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
9: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban son yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tunda ni na rubuta na kawo kaina na shi a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
8: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
10: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
8: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin, a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da Sanata Shehu Buba.
11: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
8: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
1: Zarge-zargen da ake wa sanata Shehu Buba sun jawo cece kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International suna na Kadir Kwangila flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata a bi dokokin hukumar zaɓe da dokokin ƙasa. Zaman lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullum suna na Honorable Dauda Munyo Kajuru. Daga nan ƙaramar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani. Da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasar da aka ɗauko ba zai haifar mara ɗami ido ba. Ita amfanin demokuraɗiyya a bar kowa ya ra'ayinsa. Sauran iko kuma sai a bar mai ƴan dangwale. Musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC. Bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zura ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba. Dan ba zai haifar mana dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shine duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi, don kuma akwai ranan da za mu bayyana abin da muka yi. So haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga gaya ma ƴan siyasa gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen ƴan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri. Amma duk da haka na cewa gogan, Bala me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai siyasan nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa. Kowa yana so ya ci, to amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai yi alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama ƴan siyasa sai da muka zama ƴan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga ƴan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce Allah ya kyauta. Bala ya ce amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkar shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke dubi kan lamuran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafiu Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafiu Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafiu Bala ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurin mu babban wani abun kalubale ne. Kalubalen shine ba yadda za a yi hukumar zabe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura tare da organizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai register da mu ba, jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya affiarin a cikin list din yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umurni da kika bayar wa'annan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To, insha Allah, cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu, kuma ba za mu yarda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor ɗin, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tijo ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su, maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu, ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna ƙoƙarin nuna cewa su ne ke da ƙarfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To, sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa ya ce na cire tallafi, aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara nairan nan san da Buhari ya tafi naira tana naira 460 360 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta yi hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukun da dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan ya zo ya kassara duk abubuwan nan yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa a Najeriya sannan abun takeicin ma da ya fi kowane lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawan baya sussuka ya zama na cewa basukan da aka karɓa a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka ɗora akan skeli aka ɗauki nasa na shekara uku aka ɗora akan skeli basussukan da ya karɓo ya ninka waɗannan ga
0: sai dai mun ji ta bakin wata ƙungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren ƙungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa za ka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyar mu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙulluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur a bayancin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2,223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida ka ga ma'ana kotun shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2,223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: a daidai lokacin da wasu jam'iyyu ke bayyana burinsa na kwace mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasin Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike yake kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. inda shugabansu ya jaddada cewa
5: the progressive governors will assume full leadership and responsibility.
6: Gwamnoni APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zabe a jihohinsu domin mara dukkan yan takarar APC baya tun daga shugaban kasa har zuwa yan takarar majalisar dokokin jiha. Kungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata kawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaben shugaban kasa ko rauna na APC har ta shafi kowane dan takara.
5: No intention to support any candidate at any level.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsan Wike yayi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar hadaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027.
7: There's no day I went to the governance forum.
8: Ban taba zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi hadaka da kungiyar Rainbow Coalition ba. Haka kuma ban taba zama da jam'iyyar APC akan batun hadaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban kasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba. Tun akan nada ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban kasa ne dai ya nada ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi. Da suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
7: Rainbow Coalition will be a problem. How will it be a problem?
0: Wannan takaddama ta wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zarginsa da daukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa. A yayin da masu sukar sake ci gaba da neman abinciki lamarin. Wakilinmu na Bauchin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
9: Yayin wani taro da manema labarai, Senator Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
10: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban son yi magana ba ko kuma ba wai dan ban ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tunda ni na rubuta na kawo kaina na ce a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
9: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
11: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece-kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta wanda za su yi bincike na sirri su yi wanda za su yi bincike na fili su yi in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
9: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da sanata Shehu Buba.
12: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai sai ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
9: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
0: Zarge-zargen da ake wa sanata Shehu Buba sun jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International sunana Kadir Kwangila Flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga yan takarkaru da kuma magoya bayan yan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata abu dokokin hukumar zabe da dokokin kasa zaman lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullun sunana wani rabul dauda mun yi Kajuru. Daga nan karamar hukumar Kajuru jihar Kaduna Nigeria. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasar da aka dauko ba zai haifa marar dami ido ba. Ita amfanin demokradiyya a bar kowa ya ra'ayinsa. Sauran iko kuma sai a bar mai yan dangwale musamman irin wannan bangar da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC. Bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zure ido wannan abu ya ci gaba da tafiya ba dan ba zai haifa mana dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajudin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun yan siyasa da su kansu yan siyasa da masu goya musu baya shine duka mun ji tsoron Allah mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi, kuma akwai ranan da za mu bayyana abin da muka yi. So da haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga gaya ma yan siyasan gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen 'yan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri. Amma duk da haka na ce wa gogan, Bala me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai siyasar nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa. Kowa yana so ya ci, to amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai yi alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mece ce shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama 'yan siyasa sai da muka zama 'yan Adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga 'yan Adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce Allah ya kyauta. Bala ya ce amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, da ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: iko Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ka wallafa jerin sunayen ƴan takarar shugaban ƙasa na zaben 2027 inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafi'u Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Ga abin da Nafi'u Bala ya ce akan wannan batu.
1: To lalle wannan mu a wurin mu babban wani abun kalubale ne. Kalubalen shine ba yadda za a yi hukumar zabe akwai substantive court order daga court of appeal wadda tace kada INEC ta kuskura tare da organizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai register da mu ba, jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya affiarin a cikin list din ƴan takara. Wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umurni da kika bayar waɗannan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To insha Allah cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara. Da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa, ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubarwa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu kuma ba za mu yarda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor ɗin, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tijo ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su, maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna ƙoƙarin nuna cewa su ne ke da ƙarfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa ya ce na cire tallafi, aka je ba a je ko ina ba, ya sake kassara nairan nan, sanda Buhari ya tafi naira tana naira 360 take har kusan ƙarshen mulkin Buhari, ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantansu ba. Amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta yi hawa ta kai kusan 2,000 ta fara ƙaruwa a ƙasa da hankali-hankali. Sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi. To in babu tallafi kam menene gwamnati? Ita gwamnati ba wani abu ba ne, abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayinsa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin daɗin rayuwa. Na farko tukunna dai samar da tsaro, tsare mutuncin mutane da rayukansu da mutuncinsu da dukiyoyinsu. Na biyu shine samar da abubuwan more jin daɗin rayuwa, ilimi ingantacce, hanyoyi kiwon lafiya ingantacce, ruwa, ingantacci.

0: harkan noma, harkan kiwo, hanyoyin sufuri da waya da sauransu. Mutumin nan ya zo ya kasar duk abubuwan nan. Yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takaici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa a Najeriya. Sannan abun takaicin ma da ya fi kowane lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawan bayasussuka ya zama na cewa basukan da aka karɓa a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka ɗora a kan sikeli aka ɗauki nasa na shekara uku aka ɗora a kan sikeli basussukan da ya karɓo ya ninka waɗannan ga.
1: Sai dai mun ji ta bakin wata ƙungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai. Inda sakataren ƙungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta. Yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba.
2: A siyasa za ka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane. Shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati. Saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙulluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba. Misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai. So kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur a bayancin dokan ƙasa ne ya cire. Kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2,223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida kaga ma'ana ko shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2,223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan.
1: A daidai lokacin da wasu jam'iyyu ke bayyana burinsa na kwace mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun saɓani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai. Wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Nyesom Wike da kungiyar gwamnonin APC. Kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike ke kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
3: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. Inda shugabansu ya jaddada cewa
4: the progressive governors will assume full leadership and responsibility.
5: Gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zaɓe a jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya tun daga shugaban ƙasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Ƙungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata ƙawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaɓen shugaban ƙasa ko rauna na APC har ta shafi kowane ɗan takara.
4: No intention to support any candidate at any level.
3: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Nyesom Wike ya yi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar haɗaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027.
6: There's no day I went to the governor's forum.
7: Ban taɓa zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi haɗaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba. Haka kuma ban taɓa zama da jam'iyyar APC a kan batun haɗaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban ƙasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba. Tun akan naɗa ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban ƙasa ne dai ya naɗa ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi. suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
1: Wannan takaddama ta wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zargin sa da daukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen, yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa. A yayin da masu sukar sake ci gaba da neman abinciki lamarin. Wakilinmu na Bauchi Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
8: Yayin wani taro da manema labarai, Senator Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
9: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban son yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tunda ni na rubuta na kawo kaina na ce a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
8: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
10: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece-kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
8: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin, a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da Sanata Shehu Buba.
11: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai sai ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
8: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
1: Zarge-zargen da ake wa Sanata Shehu Buba sun jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International suna na Kabir Kwangila flyover Daria Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga yan takarkaru da kuma magoya bayan yan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata abu dokokin hukumar zabe da dokokin ƙasa zaman lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullun suna na Honorable Dauda Munyo Kajuru daga nan karamar hukumar Kajuru jihar Kaduna Nigeria. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasan da aka dauko ba zai haifa mara dami ido ba. Ita amfanin demokradiyya a bar kowa ya ra'ayinsa. Sauran iko kuma sai a bar mai yan dangwale musamman irin wannan bangar da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC. Bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zure ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba dan ba zai haifa mara dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila sabon garin Zaria. Ra'ayina da dangane da batun yan siyasa da su kansu yan siyasa da masu goya musu baya shine duka mu ji tsoron Allah mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi din kuma akwai ranan da za mu bayyana abin da muka yi. So haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga ga mu yan siyasa gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama insha Allah za a samu nasara insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan. A yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen 'yan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri, amma duk da haka na cewa gogan Bala me ke faruwa a siyasa. Bala ya numfasa ya ce kai siyasan nan ma ta zama kamar wasan kwallon kafa. Kowa yana so ya ci, to amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuka da nama, shi zai busa tashi, shi zai alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama 'yan siyasa sai da muka zama 'yan Adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga 'yan Adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce Allah ya kyauta. Bala ya ce amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, dan ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke dubi kan lamuran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafiu Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafiu Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafiu Bala ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurin mu babban wani abun kalubale ne. Kalubale shine ba yadda za a yi hukumar zabe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura tare da organizing din duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai yi register da mu ba. Jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya afiyarin a cikin list din 'yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umurni da kika bayar wa'annan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To, insha Allah, cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu, kuma ba za mu yarda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor din, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu bar su ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tijo ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne, lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su. Maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu, ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna kokarin nuna cewa su ne ke da ƙarfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To, sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karbi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa, ya ce na cire tallafi, aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara nairan nan sanda Buhari ya tafi naira tana dubu naira 460 360 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukunna dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan yazo ya kassara duk abubuwan nan yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowane lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawun baya sussuka ya zama na cewa basukan da aka karba a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara uku aka dora akan skeli basussukan da ya karbo ya ninka waɗannan
0: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na ƙasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa za ka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙulluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur bayan cin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2,223 an yi wannan kasafi ne zuwa watan shida ka ga ma'ana ko shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2,223 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: a daidai lokacin da wasu jami'u ke bayyana burinsa na kwacin mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Yasson Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayinta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike ke kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun bar da kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. inda shugabansu ya jaddada cewa
5: the progressive governors will assume full leadership and responsibility.
6: Gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zabe da jihohinsu domin mara dukkan yan takarar APC baya tun daga shugaban kasa har zuwa yan takarar majalisar dokokin jiha. Kungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata kawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaben shugaban kasa ko rauna na APC har ta shafi kowane dan takara.
5: No intention to support any candidate at any level.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsan Wike ya yi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar haɗaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027.
7: There's no day I went to the governance forum.
8: Ban taɓa zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi haɗaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba. Haka kuma ban taɓa zama da jam'iyyar APC akan batun haɗaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban ƙasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba. Tun akan nada ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban ƙasa ne dai ya nada ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi. Da suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
7: Rainbow Coalition will be a problem. How will it be a problem?
0: Wannan takaddama ta Wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zarginsa da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa a yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a bincike lamarin. Wakilinmu na Bauchin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
9: Yayin wani taro da manema labarai, Sanata Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
10: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban sun yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tunda ni na rubuta na kawo kaina na shi a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
9: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
11: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece-kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
9: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin, a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da Sanata Shehu Buba.
12: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
9: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
0: Zarge-zargen da ake wa Sanata Shehu Buba sun jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International suna na Kadir Kwangila flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga ƴan takarkaru da kuma magoya bayan ƴan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata, abu dokokin hukumar zaɓe da dokokin ƙasa na man lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kamar kullum suna na Honorable Dauda Munyo Kajuru daga nan ƙaramar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani, da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasar da aka ɗauko ba zai haifar mara ɗami ido ba. Ita amfanin demokuraɗiyya a bar kowa ya ra'ayinsa, sauran iko kuma sai a bar mai ƴan dangwale, musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC. Bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zura ido wannan abin ya ci gaba da tafiya ba, dan ba zai haifar mana ɗami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun ƴan siyasa da su kansu ƴan siyasa da masu goya musu baya shi ne duka mu ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranar da za a tambaye mu abin da muka yi, don kuma akwai ranar da za mu bayyana abin da muka yi. So da haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga, idan mun samu lokaci, mu dinga gaya ma ƴan siyasan gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Saƙon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen ƴan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri. Amma duk da haka na cewa gogan, Bala me ke faruwa a siyasa? Bala ya numfasa ya ce, kai, siyasar nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa. Kowa yana so ya ci, to amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuƙa da nama, shi zai busa tashi, shi zai yi alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama ƴan siyasa sai da muka zama ƴan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga ƴan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce, Allah ya kyauta. Bala ya ce, amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce, bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, don rankata ka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: ta inda mutum ɗaya mutum biyu haka za su ɗau wuka ko su yi amfani da wani abu wanda za su ko mota ma misali su je su afka ma jama'a su kashe ɗin kuma. Amma babban hari da ya irin na wanda aka yi na watan sha ɗaya tare ga watan sha ɗaya gaskiya har yanzu ba a samu irinsa ba tun bayan wancan nan da aka yi shekara 25 da suka wuce. To nasara na farko kenan. Nasarar biyu shi ne haɗin kai da aka samu tsakanin ƙasashe wurin yaƙi da shi ta'addancin, sai da aka ƙirƙiro da hanyoyi na musayan bayanai na gudu tare musu ita tare da dai sauransu wanda ake yi. To shi ma wannan kana iya kallon sa a nasara. To amma idan ka koma daga nan ɓangaren Afirka har dai yankin Sahel, sai da yake nan ne yanzu yawancin ƙungiyoyin ta'addancin suka dawo suka yanke cibinsu. Ba za ka iya cewa an samu nasara ba, tunda su can sun samu sauƙi, amma nan kuma kaga babu sauƙin. A takaice dai juyin mulkin da aka samu a ƙasashen nan guda uku na yankin Sahel, Niger, Mali, Burkina Faso, in kama gara ma kana aiwata gini a ciki tun da nan ma an juyin mulki, yawancin sojojin da suka anshi mulkin suna cewa saboda tsaro ne. Kuma abu ɗaya wanda yake lake yawa ya kasashen nan guda hudu shi ne kasancewa akwai matsala na da ƙungiyoyi wanda suke kirarin jihadi. To ka yi kenan tasirin na farko kenan. Na biyu shi ne rage ƴanci na ɗan ƙasa. Yawanci gwamnatoci tun daga ƙasar Amerika da sauran ƙasashe na yamma har nan ma Afirika sun fito da wayansu tanade-tanade wurin ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci. A ƙarƙashin tanade-tanade akwai mafi da yawa wanda ya ba su dama na shiga haƙƙinka a matsayinka na ɗan ƙasa. Bayanan sirri wani lokaci a kama mutum a tsare shi ana tuhumarsa da cewa ya yi wani abu da ke nasaba da ta'addanci wanda za ka ga ya fita daga cikin tsari na doka. Misali zan dan baka yanzu a ƙarƙashin tsarin na doka an kama mutum da yawancin kundin tsarin dokar ƙasashe da muke da su kwana biyu ne. Awi 48 dole ne a gabatar da mutum gaban kuliya a cikin lokutan nan. Amma a ƙarƙashin dokar yaƙi da ta'addanci ana iya baiwa waɗannan ɓangarori dama su rike wanda suke tuhuma fiye da wannan lokacin. Wani lokaci yana iya kaiwa wata shida ko abin da ya fi haka yawa.
1: Waɗannan kurakurai ne suka janyo bujirowar waɗannan sabbin matsaloli. Misali an dakushe ƙarfin ƙungiyar Al-Qaida amma ga wasu ƙungiyoyi sun bijiro daga baya kamar waɗannan kurakurai aka tafka.
0: Bincike ya nuna an fi amfani da ƙarfin soja kuma babu cikin binciken ma ya ƙara nuna cewa ba za a iya amfani da ƙarfin soja a magance matsalar ta'addanci ba. Saboda dalilan da ke jawo ta'addancin dalilai ne waɗanda suke da nasaba da zamantakewa da irin nau'i na mulki gwamnati kenan da ake da shi, adila ce ko ba adila ba ce, da dalilai da suke da nasaba da dumaman yanayi da abinda dumaman yanayi yake kawowa. To ka ga dukkan waɗannan babu wanda ƙarfin soja zai iya gyara su. To a takaice dai kuskure na farko kenan. Ƙasashen da suka yi nasara wurin magance ta'addanci sukan haɗa da ƙarfin sojan da kuma ƙoƙarin magance waɗannan ababen da na ambata. Ma'ana dole ne sai an samu gwamnati adila wanda za ta ƙarfafa shari'a, za ta kuma bayar ma kowane ɗan ƙasa dama na faɗa a ji da zaran dai yana bisa ga doka. Abu na biyu shi ne magance matsaloli na zamantakewa, misali talauci da abinda talauci ke jawowa da dai sauran ababe na dangane da zamantakewa. Sai kuma matsalar dumaman yanayi da yadda shi matsalar dumaman yanayi yake shafar yadda mutane suke gudanar da rayuwarsu, sana'o'insu da sauransu. Abu na ƙarshe shi ne haɗin kai tsakanin ƙasashe. In ka ko dawo yanzu nan yankinmu dukkan tanade-tanade da ake da shi na haɗin kai tsakanin ƙasashe in ka fara daga wannan tsari na G5 ya rushe. In ka koma Accra Initiative shi ma dai an ƙaddama da shi amma har yanzu bai samu goyon bayan da yake buƙata ba. Guda ɗaya wanda yake aiki shi ne wannan runduna ta ƙasa da ƙasa wadda take tafkin cadi wato multinational joint task force. Sannan hakan ka koma ga haɗaka na musayar bayanai intelligence kenan suna nan da yawa. To saboda wayansu dalilai na rashin yadda tsakanin ƙasashen, yanzu misali kaga Niger babu yadda za ta yi ta zauna wuri ɗaya da ƙasar Benin, tana tuhumar cewa ƙasar France tana goyon bayan Benin ita saboda haka ba za ta yi haɗin kai da ita ba. Haka ma Nigeria da sauransu. To duk wannan ya shafi irin musayar bayanai da ake yi. Sai kuma rashin inganta tsaro a iyakan wayannan kasashen saboda dalilai da suke da nasaba da yadda suke da karfi da rashin karfi. To shi ma ya bai mu wayannan ƴan ta'addan dama na suna iya shiga kowace ƙasa yadda suka ga dama. Sai kuma matsala na cin hanci da rashawa wanda ya shafi yadda ake gudanar da ayyuka na kaddamar da tsare-tsare da shi na yaki da ta'addanci. Dukkan ababen da na faɗa abu guda ne, gwamnati adila wadda ta san haƙƙin ɗan ƙasa kuma take ƙoƙarin bai ma ɗan ƙasan nan haƙƙinsa kuma ta ƙarfafa doka. A takaice, in aka rasa wannan za ka ga ta'addanci na ƙara bunƙasa.
1: Dakta, muna godiya sosai da lokaci da ka ware muka tattauna.
0: Na gode. Yau, assalamu alaikum.
1: Yau, alaikum salam. Masu sauraro, kuna tare da shirin duniyar mu a yau daga sashen Hausa na Radio France International RFI, wanda ana iya sake saurarensa ta hanyar ziyartar adireshin mu ta internet, wato hausa.rfi.fr. Yanzu kuma shirin zai dora inda zai tsallaka Sudan, kasar da ta shiga shekara ta hudu da barkewar kazamin yakin basasar da ya sanadin salwantar dubban rayukan mutane baya ga tagayyarar wasu miliyoyi. To a baya-bayan nan ne dai sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci ɗaukar mataki na ladabtarwa kan ƙasashen da ke da hannu wajen rura wutar rikicin ƙasar ta Sudan. Wannan kira ya zo ne 'yan kwanaki bayan da Amurka ta buƙaci a zafafa matakin ƙaƙabawa ɓangaren gwamnati da na 'yan tawaye takunkumin sayan makamai. To kamar yadda na sanar a farkon shirin, za mu tattauna ne da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa. Dakta, barka da wannan lokaci.
2: Assalamu alaikum jama'a. A shawarar da shi magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya kawo shine babban abu. Abin da yasa na ce babban abu shine cewa tunda an gano cewa wasu ke ziga wasu suna yin wannan abin, sannan kuma wasu kuma suna ƙoƙari muradinsu na siyasa na ƙasa da ƙasa suna son su amfani da shi kuma su aiwatar da shi. Misali, abin da yasa na faɗi wannan shine da ƙasar Saudiya da kuma ƙasar daular Larabawa, dukkansu biyu suna da muradu mabambanta. Ƙasar Saudiya tana goyon bayan gwamnati, ita kuma ƙasar daular Larabawa ita kuma tana goyon bayan 'yan tawaye. To su annan guda biyu, gudunmuwar da suke ba kowane ɓangare yana daga cikin babban abin da ke sa yaƙin na yaƙi dainawa. Bayan haka akwai ƙasar Masar tana ba gwamnati baya, sannan kuma a ɓangaren su a 'yan tawaye su kuma akwai ƙasashe wanda su kuma suna ba su a nan ma cikin gida kenan Afirka. To kaga in Majalisar Ɗinkin Duniya da taimakon Security Council na Majalisar Ɗinkin Duniya in kowannen su ya ba da gudunmawa akan wannan abin, ba ƙaramin tasiri zai yi ba. Na farko za ka ga cewa akwai kamanceceniya irin na makamai wanda za ka ga ba za a riƙa samu ba a yawaitarsa ba zai babu shi ba. Idan kuma aka daƙile wa'annan abubuwan, dole ne a zo a hau teburin shawarwari wanda za a yi kuma a zo a sasanta daga ƙarshe wanda za ka ga zai mutanen ƙasan, saboda ƙasar gaskiya an samu matsala kuma inda za a iya hautar da shi da kuma irin political will wanda na shugabannin za a iya samun nasara kan wannan abu.
1: To dama abin da ake da shakku a kai shine batun aiwatarwar la'akari da ƙarfi ko kuma tasirin su waɗannan ƙasashe da ake zargin suna da hannu, kamar sai da ɗauki mataki na takunkumi kenan tunda batun amfani da ƙarfin soja ma bai taso ba.
2: Dan ana son ana su gaskiya, in dai akwai su Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma manya-manyan ƙasashe wanda suke cikin Security Council suna son yin wannan abin, za su iya yi. Ai su ma waɗannan ƙasashen da kake magana suna da iyayen gida, ai kuma kusan su biyun suna da iyayen gida, ubangida guda ɗaya. Misali, ƙasar America ubangidansu ne, kuma ƙasar China ma tana da tasiri akan Saudiya da kuma daular Larabawan. In ka lura kwanan da ma ƙasar Saudiya ai ta riƙa samun matsala da Houthi, yanzu da ta ga ba inda ta samu gudunmuwa sai dole ka koma ma China. Yanzu China ne ke son ta shigo a ce a sasanta kawai wannan rigima. So kaga China dama ta yi kokari ta sasanta tsakanin Iran da Saudiya, kaga za ta iya kokari kuma ta sasanta ƙasar Saudiya ɗin da kuma ƙasar daular Larabawa akan wannan abu. In ma za ta iya samu ta sasanta Saudiya da kuma Iran, me yasa ba za ta iya yi na Saudiya da ƙasar daular Larabawa ba? Kaga ga America a gefe ɗaya, ga China gefe biyu, sannan ma Rasha ma za ta iya yi. Dukkansu Security Council ɗin in suka haɗa baki wannan abin, suka ba Majalisar Ɗinkin Duniya goyon baya, za a iya samu wannan, kuma za a iya ladabtar da su manyan ma daga sama kafin ma a zo wa'anda gwamnati wadda Abdul Fattah ke Burhan ke shugabanci da kuma shi wancan Sargalo wanda yake ma shugabanci kaga duk za iya takura musu kuma a hana su wannan abubuwa particularly idan aka fara hana su samu abubuwa su muhimmanci irin su makamai
1: to la'akari da yadda lamura ke tabarbarewa a Sudan din sakamakon yadda shi wannan yaki ke ci gaba da shafar dubun dubatar jama'a gashi kuma a gefe guda manyan kasashen duniya suna jan kafa wajen daukar mataki akai akwai wani yunkuri da kake ganin za iya yi daga cikin gida ina nufin kamar kungiyar kasashen Afirka ko kuma kasashe makwabtan kasar ta Sudan
2: akwai abin da za su yi a cikin gida mai karfi ma saboda mai wani zuban idan dan uwanka yazo yana maka fada fiye da nawa ka fi saurin ji saboda shi ya san tarihin ka ya san komai naka ya san yadda ka taso ai babu duk kasashe aika sun san yadda Sudan take ai sun san yadda suka rarraba ai Obasanjo a baya lokacin da yake gwamnati ko kuma lokacin da ya sauka ai yayi kokari ya sasanta tsakanin kasar Sudan ta yanzu da kuma ai Sudan ta kudu da kuma kasar Sudan ta yanzu da kuma ɗan Janjaweed lokacin da suka kai mabaki hari yayi nisa wajen wannan abin kuma an dan samu ci gaba a lokacin har shi yasa zaka ga rigima tsakanin Sudan da kuma bakake wanda suke cikin kasar ta bakake wanda Janjaweed ke kashewa aka samu sauki sosai matuka so zaka ga irin kitsin ne irin su alfasha din nan irin su ne har yanzu wanda barkwashin abin aka je aka yi ta kashe bakake a wura so irin wa'annan abubuwan shine wanda zaka ga ɗan cikin gida za su yi misali akwai manyan kasashe a cikin Africa wanda za su yi misali irin su Nigeria in ka lura da su kamar a wannan yakin su independent ne to kaga su ba za su rika yin yanda ɗan kasashen waje wanda ba cikin Africa suke tunanin da suke yi shugabannin Afirka ba su da abin da suke da wani interest kamar mai ko wani maka ba da makabai rada su abin da suke da interest a wurin shine cewa idan aka samu zaman lafiya a Sudan ba karamin ci gaba bane ga African Union saboda me yasa nace haka idan African Union ta ji kokari ta sasanta kaga za a ce rigimar da majalisar ɗinkin duniya ta kasa yi su African Union ta yi ba garamin ci gaba ne gare su ba kuma idan suka dage sosai za su yi amfani da damar da suke da shi su yi magana da America za su yi amfani da dama su yi magana da China za su yi amfani da damar nan duk wani kasashen da suke cikin security council za su yi ma ai kasashen Africa suna da daddada alaka da duka wa'annan kasashen kamar Faransa ne zaka ce ai akwai da daddada alaka da kasashen Africa da Russia ma dukkan suna da tasiri a kasar Africa tana da tasiri a wajen su so idan suka amfani da tasirin da yawan da suke da shi za su iya samun wannan nasara sosai kuwa
1: to Dr. Muna godiya da lokaci da ka ware muka tattauna
2: ba komai wallahi thank you so much
1: to ma sauraro saboda karancin lokaci da haka shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai karkare a madadin bakin namu Dr. Kabira Adamu shugaban kamfanin Beacon Consulting mai bincike kan tsaro a nahiyar Afirka da kuma Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa masanin siyasar kasa da kasa Nura Ado Suleiman da jagoranci gabatar da shirin daga sashin Hausa na Radio France International RFI kyau masu sauraro fatan alkai
3: to madalla an gaida Nura Ado Suleiman yanzu bari mu shakata

0: kuma da la an gaida Ado Isa Gwanja da wannan waka ta sa da fatan mai sauraro ya nishadin tu da haka muka zo karshen zagayen farko na labaran tun farkon shirin kun ji cewa gwamnatin Najeriya ta kori jami'an tsaron civil defense 20 kan zargin hannu a kisan matasan jihar Niger 37 kun ji da shugaba Donald Trump ya kaddamar da shirin kakabawa Rasha da abokan hulɗar ta sabbin takunkumai labaran a zagaye na biyu gwamnatin Najeriya ta kori jami'an tsaron civil defense guda 20 kan zargin su da hannu a kisan matasan jihar Niger har su 37 bayan tsari su da aka yi kan laifin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba baya ga jami'an guda 20 gwamnatin ta kuma kori commandant rundunar civil defense na jihar Subero Anivie tare da mai gurbin shida wani cikin wata sanarwa da ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya fitar ya ce matakin ya biyo bayan umarnin da shugaba Bola Tunibi ya bayar ministan ya kuma sanar da kafa kwamiti na musamman da zai yi aikin tattar bayanai da kuma bincike tun daga kan kama matasan da aka yi har zuwa tsare su a hannun jami'an civil defense da kuma uwa uba gano sanadiyar mutuwar su gwamnatin Najeriya ta baiwa kwamitin makonni biyu don ya mika mata rahoton binciken da ya gudanar domin daukar matakin da ya dace kan wannan al'amari tuni kungiyoyi da wasu daidaikun mutane a Najeriya suka fara yin kira ga manyan hukumomi na duniya da su gudanar da bincike kan mutuwar wadannan matasa masu hakar ma'adanai a Niger kungiyar Seraf mai rajin tabbatar da haƙƙin al'umma ta kira da majalisar dinkin duniya da ta gaggauta gudanar da bincike kan wannan al'amari da ya tayar da hankalin al'ummar Najeriya da ma duniya baki daya a cewar Seraf bai ga matasan da suka mutu a hannun jami'an tsaron an kuma kashe wasu masu zanga-zangar neman tabbatar da an yi adalci har mutum biyu yayin da wasu suka wato suka tsira da raunuka Adadin sojojin Mali da suka mutu sakamakon hare-haren da mayaka masu ikrarin jihadi suka kai sansanin dakarun kasar a makon da ya gabata ya kai 100. Majiyoyi da dama ne da suka tabbatar wa kamfanin dalancin labarai na AFP adadin wanda ya ninka wanda aka sanar a baya. Daya daga cikin majiyoyin da ta nema a saka yi sunanta ta shaida wa AFP cewa har na ranar 10 ga wannan wata na Satumba ya yi sanadiyar mutuwar sama da sojoji 100 ciki har da manyan jami'ai biyu. Hakanan wasu jami'ai daga yankin sun ce sama da sojoji 100 ne aka kashe a harin sannan aka yi garkuwa da wasu sama da 80 lamarin da ya sanya sansanin zama babu kowa a cikin sa a baya dai majiyoyi da dama sun ba da rahoton cewa kalla sojojin Mali 50 ne aka kashe baya ga sojojin haya na Rasha 5 yayin da wasu suka ce adadin ya zarce zuwa 60 ko 80
1: RFI
0: Labarin Nasir muku ne daga nan sashin Hausa na Arafai. Kungiyar likitocin ta kasa da kasa MSF ta ce cutar Ebola na ci gaba da bazuwa zuwa yankuna da dama a Congo. Sabanin wasu rahotanni dake cewa ana samun nasarar dakile ta. Guda cikin jami'an MSF Manuel Albela Miranda ya shaida kamfanin dalilin labarin AFP a Geneva cewa duk da suna son a riƙa ba da labari mai dadi kan ci gaban da ake samu amma yayi war a fara cewa an samu nasarar dakile cutar. A ranar Laraba ne kuma lafiya ta duniya WHO ta ce akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake da cutar Ebola wanda ake fama da ita a Congo duk da cewa annobar ta tsananta dai daga cikin yankunan gabashin kasar kwana guda da fitar da bayanan na WHO aka ji cibiyar yaki da yaduwar cutuka ta nahiyar Africa CDC na gargadin cewa har yanzu ba a kai ga cimma nasarar dakile yaduwar da annobar Ebola ke ci gaba da yi a sassan kasar ba wanda zuwa yanzu adadin mutanen da suka harbu da ita ya kai 7200 ciki har da 3577 da suka mutu. Kotu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta yanke wa tsohon ministan shari'a na kasar Constant Mutamba hukuncin daurin shekaru 10 tare da aiki mai tsanani a jiya Juma'a. Kotun ta same shi da laifin almabazzaranci ko kuma almundahana na kuɗi sama da dala miliyan 20. Waɗanda aka ware don biyan diya ga waɗanda rikici ya shafa da kuma kwangila. Biyo bayan kwashe watanni biyu ana shari'ar wadda mutum bai kauracewa sabon hukuncin ya kara fito da irin manyan laifukan da tsohon ministan ya aikata wanda aka tsare wato ake tsare da shi a Congo kusan shekara guda kenan a Afrika ta Kudu al'ummar kasar ne suka taru domin makoki da kuma gudanar da zanga-zanga a makon nan bayan kashe wasu mata tara a Johannesburg lamarin da ya kara fusata su da kuma jefa soro da fargaba a zukatan su a tsawon watanni biyu da suka gabata yan sanda sun gano garwakin mata har tara da aka kashe a birnin kuma an kaddamar da bincike domin gano musabbabin rasuwar su
1: RFI
0: Shugaban Amerika Donald Trump ya rattaba hannu kan dokar kakabawa Rasha sabbin takunkumai domin matsa mata lamba yakin da take da Ukraine bayan majalisar Congress ta amince da daukar matakin bayan shafe watanni tana jan kafa. Washington na kokarin ganin ta maido da fatin shiga tsakanin da ta fara a rikicin ganin yadda Moscow ke tsananta harhare kan Ukraine a baya-bayan nan duk da cewa hankalin shugaba Trump na kan rikicin su da Iran. Matakin kakaba takunkuman wanda ƴan majalisar Amerika suka amince da shi a wannan mako kuma Trump ya rattaba wa hannu jiya Juma'a ya shafi fannin makamashi da tsaron Rasha da shi kanshi shugaban kasar Vladimir Putin da kuma wasu manyan jami'an gwamnatin sa. Takunkuman sun kuma shafi kamfanonin da ke tallafawa Rasha baya ga baiwa Trump damar kakaba haraji da ya kai kashi 100% akan kasashe da suka fi sayan man Rasha. Bakin hayaki tare da harshen wuta sun turnike sararin samaniya a kusa da filin jirgin sama na kasa da kasa da ke birnin Riyadh na kasar Saudi Arabia a yau Asabar. Bayan da hukumomin kasar da ke kokarin yaki da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka yi gargadi game da fuskantar harhare ta sama, to sai dai a cewar wani dan jaridar AP jami'an kwana-kwana sun shawo kan gobarar ta tashi a wata tankar man fetur da ke dauke da tambarin kamfanin mai na Saudiya Aramco a wani wurin ajiye man fetur da ke kusa da filin jirgin sama. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu majiyoyi suka tabbatar da cewar ajiya kadai mutane 48 ne suka rasa rayukansu a rikicin da ake tsakanin mayakan 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran da kuma na gwamnatin Yemen mai samun goyon bayan Saudiya. Mahukuntan Siriya sun ce wani hari da aka kai sansanin soji da ke gabashin kasar ya yi sanadin rayukan mutane 11, kuma har yanzu ba a kai ga gano waɗanda ke da alhakin harin ba. Kamfanin dillancin labaran Siriya Sana ya rawaito cewa ministan tsaro ya jagoranci jana'izar mutane 11 da aka kashe a sansanin soji da ke lardin Deir ez-Zor. Da dai a sha'afa labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Arafa. Yanzu za mu ci ga shirinmu na gaba.

0: Dr. Madalla. Film din Love and Faith na jaruma Amalu Umar ya kafa tarihi inda film din ke kan hanyar cika miliyan 1,200 na yawan makallata cikin kwanaki biyu yayin da ya cike wannan miliyan 1 ta farko a ƙasa da sa'o'i 24. Wannan film wanda ke bada labari kan wata zazzafar soyayya tsakanin matasa biyu da suka fito daga kabila da kuma addini daban-daban amma a ƙarshe kaddara ta raba su ya zama film na farko a tarihin Kannywood da ya kafa irin wannan tarihi. Ko da yake jarumar ta yi amfani da jarumin fina-finai na Nollywood wato CDDK ana ganin watakila wannan na cikin sirrin da ya sanya film din ya samu karbuwa a wani faifan bidiyo da ta wallafa a shafin ta na TikTok. Jarumar cikin matukar shauki ta gode wa masoyanta da dukkanin jaruman da suka taka rawa a cikin wannan film sakamakon nasarar da shirin nata ya samu. Yayin zantawar ta da sashen Hausa na Arafai jarumar ta ce
1: gaskiya dai kalubale wajen hada jaruman film da Love and Faith bazan ci na samu ba saboda kinga kamar shi Alinu dama mutum ne wanda indai zaka zo da abu zai support din ka 100% sai dai in abu ne wanda bai yi ba amma indai abu ne mutum da ya dauki miyaran sa yana iya kokarin sa ganin yayi support din mu sannan shi kanshi CDDK bayan ya karanta labarin ya so labarin sosai fiye da mu yadda ma muka so labarin dan duka a cikin waɗanda suke cikin film din nan zan iya ce miki yafi kowa san labarin yana san labarin sosai to bai ba mu wahala ba gaskiya kusan saboda lokacin da muka daga film din ma saboda lokacin da ya kamata mu yi mun dan samu dan matsaloli sai da muka daga film din to shi ya rika damun mu ma ya rika kiran mu yana ji ma yaushe ne za a yi film din saboda yana san labarin film din so gaskiya ba wani kalubale da na sha wajen hada kan jarumai ko kuma wajen aikin da su gaskiya kowa ya bada abin da zai iya bada 100% an yi aiki cikin kwanciyar hankali da kuma nutsuwa

0: an gaishe ki Hawwa Kabir. Yanzu kafin mu kai ga masana'antar Nollywood inda ake ci gaba da alhinin mutuwar jarumin fina-finai Olu Jacobs. Bari mu duba yadda mutuwar Hadiza Umar Soja, wadda kanwace ga margayiya jaruma Amina Umar da aka fi sani da Amina Dumba ko kuma Mama Dumba. Jarumar ta rasu ne a ranar Talata bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da ta biyo bayan wani mummunan hadari da ya ritsa da ita. Jaruma Hadiza ta rasu ta bar ƴan uwa da yara da dama. Kuma kafin rasuwar tata ta fito cikin manyan fina-finai da suka hadar da Izzar So da dai sauransu. A wata zantawa da Arfai Jim kadan kafin rasuwar ta, jarumar ta ce na kasar da ta samu bayan wancan hadari bata hana ta ci gaba da neman abinci a masana'antar ta Kannywood ba.
1: Ni dai na shiga harkar film saboda ina sha'awa. Aure na yana mutuwa, nace bari in shiga harkar film. Amina Garba Mama Dumba, wanda ake ce mata Hajiya Cika Fushin, ya ta ci tana rasuwa sai na mai gurbin ta.
2: Da na miya kai shekara nawa ne kika fara harkafin?
1: Gaskiya zai kai shekara wajen biyar, kai ya fi biyar, zai kai wajen shekara bakwai ko takwas. Dan ko mutuwan mama ya kai wajen shekara tara, to kin ga zai kai wajen shekara bakwai ko takwas da na fara harkar wasan Hausa. Ina shiga kuma na shiga da farin jini, aka so ni. Wannan kina ina kaza kaza da yake in naje harkar film, Alinubu shine ubangidana, in ya kira ni aiki da producer da costume da makeup sa sai mai da nisa in ya gani zai ce sannisa, to harkar industry ba ci kai sabu ma ba a sanni ba, sa ake kira na.
2: To zaki yi suna fina-finan da kika yi?
1: Gaskiya sosai ma, kin ga nayi wani hani daga Allah. Na yi bakin alƙalami, na yi Izzar Su, ina kan aikin ma yanzu, na yi Hafsa Barauniya, na yi ‘yar mayi, na yi gashi nan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin Ibro.
2: To banda waɗannan fina-finan, akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim
1: a harakar fim? Harakar fim har ga Allah ban taɓa samun wata matsala ba. Kin san mu ‘yan fim muna siyasa, mun haɗe da 'yan siyasa. To daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa. Da na tafi ɓangaren siyasa shine na yi hatsari. Da ni da state woman leader Habiba Garba Yaddalla, gobe ne ma sadakan bakwanta. Tunda wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu yanzu, ni kaɗai na rage gobe za a yi sadakan bakwanta. In kina jin Yaddalla, then sai ni kuma na zo na samu hatsari. Hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu, yanzu ni ma na kasa. Me na kasan da nake ce miki nayi, kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu, saboda jijiyar wuyana ya yi weak, kafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo, kin ga yanzu da sanda nake yawo.
2: To yanzu da kika samu matsalar na kasa, kina fim?
1: Ina yi. Maganan da nake miki yanzu ma ina cikin Izzar Su. Lawan Ahmed zai kira ni, mama kina ina, in ce gani a gida, ce dan Allah da ko a daidaita ki zo ki same ni. In je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani, ya ce je ki sha magani. In ce to godiya nake dan albarka. Ai ba su rabu da ni ba, suna yi na wallahi, muna yi har gobe.
0: To muna fata Allah ya gafarta mata.

0: To Madalla, mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako a madadin kafatanin abokanan aiki da Hawwa Kabir da kuma Shamsiya Haruna. Sunana Ruqayya Abba Kabara ke cewa mu kasance lafiya.
1: Madalla da fatan kun nishadantu yanzu kuma zamu je mu ƙara shan nishadin.
2: Idan ka haifu ɗanka ka kai shi gon karatu. Cica isa iyanke farin.

Fica! Caguei, chegou um carato! E aí, para a maré aí!

0: man ne kuma mai gabatarwa. To bari mu fara da makomar yaƙi da ta'addanci shekaru 25 bayan ɗaura ɗamarar yaƙi da shi da Amurka ta yi sakamakon kai mata hare-haren ranar 11 ga watan Satumba a shekarar 2001. Dr. Kabiru Adamu, muna godiya da lokaci da kawai domin mu tattauna.
1: Ni ma haka ina godiya da dama da kuka bani.
0: To a ranar 11 ga watan Satumban da ta gabata aka cika shekaru 25 da hare-haren ranar 11 ga watan Satumba a shekarar 2001 kenan, wanda tun daga wancan lokaci zuwa yanzu aka ɗauki wasu matakai ƙarƙashin jagorancin Amurka domin yaƙi da ta'addanci, musamman wajen murƙushe ƙungiyar Al-Qaida da waɗanda ke goya mata baya. To shekaru 25 daga wancan lokaci zuwa yanzu ana tofa albarkacin baki kan shin menene ya sauya dangane da ita wannan matsala ta ta'addanci.
1: To alhamdulillahi, ina ganin dai muhimmin abu shine mu fahimci girman abin da ya faru a shekaru 25 da suka wuce. Karo na farko kusan cibiyar ƙasar Amerika aka fitar bayyane, inda duniya ta fahimci cewa duk da ƙarfin da take da shi na tsaro na soja a duniya, ba ƙasar da misali take ganin ta kaita ta ga shi nan a cikin gidanta a cibiyar kasuwancinta, yara matasa sun yi amfani da abin da suke da shi a cikin gida ba wai da goje suka shigo da shi ba. Duka nuna cewa duk wannan tsaron da take da shi ba wani muhimmanci yake da shi ba. Suka kai hare-hare a cibiyar kasuwancinta, suka kashe mutane fiye da 300,000 wanda suka shafi kasashe aƙalla kasashe 100 da kuma ya shafi tattalin arzikin ƙasa. To wannan ina ganin shi ne muhimmin abu da ya faru. Baya ga haka, daga lokacin zuwa yanzu kusan mun ga ababe da yawa da suka biyo baya. Na farko bari mu fara da ita kanta ƙasar Amerika din. Kamar yadda ka faɗa, matashiyarka ta tsarin yadda take fuskantar ta'addanci, kusan ta yi ƙoƙari ta jagoranci duniya wurin fitowa da sabbin hanyoyi na yaƙi da abin da take fahimta a matsayin sannan cewa shi ne ta'addanci. Wannan yana da muhimmanci don kalmar ta'addanci har yanzu ba tsayayyen yadda a tsakankanin ƙasashen duniya shin menene ta'addanci. Kaga misali yanzu a cikin gidan Amerika akwai nau'i na ta'addanci iri-iri, sannan akwai wannan ta'addanci da ake kira jihadism, wato wanda suke ikirarin jihadi. To shi ma haka yawanci za ka ga akwai shi, kuma shi ne misali ƙasar Amerika ta yayatawa. Amma alƙalluma sun nuna cewa nata na cikin gida ya fi shafanta fiye da shi na jihadi din wanda suke ƙirari. To a ƙarƙashin wanda ne ta ƙirƙiro da ma'aikata na tsaro na cikin gida wanda ake ce ma Homeland Security, wanda manufarsa shi ne haɗa ɓangarori na tsaro duka wanda suke cikin gida da wurin tattara bayanai da kuma amfani da bayanan na sirri wurin magance shi matsaloli na tsaro da ke tasowa. Wannan kuma ya biyo bayan bibiya ne da bincike da aka yi wanda ya nuna cewa yana cikin dalilai da ya bai ma matasan nan dama suka kai shi wannan hare-haren. Abu na biyu shi ne ta ƙarfafa haɗin kai tsakanin ƙasashe wurin magance matsalar ta'addancin. To a taƙaice dai, ba da na yi dogon bayani ba, an wayi gari yau shekara 25 bayan waɗannan canje-canjen, kusan shi wannan fahimta na ta'addanci wanda yake da nasaba da addini, wato jihadism kenan, ta kawar da shi daga wurare da yawa, ya koma yankin nahiyar Afirka.
0: Wace nasara dakta kake ganin an samu ya zuwa wannan lokaci, domin an shafe shekaru da dama?
1: Ya danganta daga wani fuska za ka kalli yaƙin da kuma nasarar. Ƙasashen yamma na duniya, in ka kalle shi daga fuskarsu za ka ce an samu nasara, don kusan sun rage yiwuwar cewa a kai musu hare-hare a ƙasashensu. Duk da yake can ba a rasa ba, misali in ka duba Turai akan samu lokuta inda mutum ɗaya mutum biyu haka za su ɗau wuka ko su yi amfani da wani abu wanda za su, ko mota ma misali su je su afka ma jama'a su kashe ɗin kuma. Amma babban hari da ya irin na wanda aka yi na watan 11 daga watan 11, gaskiya har yanzu ba a samu irinsa ba tun bayan wancan da aka yi shekara 20 biliyan.

0: da suka wuce, to nasara na farko kenan. Nasarar biyu shine haɗin kai da aka samu tsakanin ƙasashe wurin yaƙi da shi ta'addancin, sai da aka kirkiro da hanyoyi na musayan bayanai na gudu tare musita tare da dai sauransu wanda ake yi, to shi ma wannan kana ya kallon sa nasara. To amma idan ka koma daga nan ɓangaren Afirka har dai yankin Sahel, sai da yake nan ne yanzu yawancin ƙungiyoyin ta'addancin suka dawo suka yanke cibinsu. Ba za ka iya cewa an samu nasara ba, tunda su can sun samu sauƙi, amma nan kuma kaga babu sauƙin. A takaice dai juyin mulkin da aka samu a ƙasashen ninguna uku na yankin Sahel, Niger, Mali, Burkina Faso, in kama garama kana yi saka gini a ciki tun da nan ma yin juyin mulki, yawancin sojojin da suka anshi mulkin suna cewa saboda tsaro ne. Kuma abu ɗaya wanda yake yake yi kasashen nan guda hudu shine kasancewa akwai matsala na da ƙungiyoyi wanda suke kirarin jihadi. To ga kenan tasirin na farko kenan. Na biyu shine rage ƴanci na ɗan ƙasa. Yawanci gwamnatoci tun daga ƙasar Amerika da sauran ƙasashe na yamma har nan ma Afirika sun fito da wayan su tanade-tanade wurin ƙoƙarin yaƙi da ta'addancin. A ƙarƙashin tanade-tanade na akwai ba da yawa wanda ya ba su dama na shiga haƙƙinka a matsayinka na ɗan ƙasa. Bayanan sirri wani lokaci a kama mutum a tsare shi ana tuhumarsa da cewa ya yi wani abu da ke nasaba da ta'addanci wanda za ka ga ya fita daga cikin tsari na doka. Misali zan ba ka yanzu, a ƙarƙashin tsari na doka an kama mutum da yawancin kundin tsarin dokar ƙasashe da muke da su kwana biyu ne a wi 48 dole ne a gabatar da mutum gaban kuliya a cikin lokutan nan. Amma ƙarƙashin dokar yaƙi da ta'addanci ana iya baiwa waɗannan ɓangarori dama su rike wanda suke tuhuma fiye da wannan lokacin. Wani lokaci yana iya kaiwa wata shida ko abin da ya fi haka yawa.
1: Waɗannan kurakurai ne suka janyo bujirowar waɗannan sabbin matsaloli. Misali an dakushe karfin kungiyar Al-Qaida amma ga wasu kungiyoyi sun bijiro daga baya kamar waɗannan kurakurai aka tafka.
0: Bincike ya nuna an fi amfani da karfin soja kuma babu cikin binciken ma ya ƙara nuna cewa ba za a iya amfani da karfin soja a magance matsalar ta'addanci ba. Saboda dalilan da ke jawo ta'addancin dalilai ne waɗanda suke da nasaba da zamantakewa da irin nau'i na mulki gwamnati kenan da ake da shi, adila ce ko ba adila ba ce, da dalilai da suke da nasaba da dumaman yanayi da abinda dumaman yanayi yake kawowa. To kaga dukkan waɗannan babu wanda karfin soja zai iya gyara su. To a takaice dai kuskure na farko kenan. Ƙasashen da suka yi nasara wurin magance ta'addanci sukan haɗa da karfin sojan da kuma ƙoƙarin magance waɗannan ababen da na ambata. Ma'ana dole ne sai an samu gwamnati adila wanda za ta ƙarfafa shari'a, za ta kuma bayar ma kowane ɗan ƙasa dama na faɗa a ji da zaran dai yana bisa ga doka. Abu na biyu shine magance matsaloli na zamantakewa, misali talauci da abinda talauci ke jawowa da dai sauran ababe na dangane da zamantakewa. Sai kuma matsalar dumaman yanayi da yadda shi matsalar dumaman yanayi yake shafar yadda mutane suke gudanar da rayuwarsu, sana'o'insu da sauransu. Abu na ƙarshe shine haɗin kai tsakanin ƙasashe. In ga ko dawo yanzu nan yankinmu dukkan tanade-tanade da ake da shi na haɗin kai tsakanin ƙasashe, in ka fara daga wannan tsari na G5 ya rushe, in ka koma Accra Initiative shi ma dai an kaddama da shi amma har yanzu bai samu goyon bayan da yake bukata ba. Guda ɗaya wanda yake aiki shine wannan runduna ta ƙasa da ƙasa wadda take tafkin Chadi, wato multinational joint task force. Sannan hakan ka koma ga haɗaka na musayar bayanai intelligence kenan, suna nan da yawa. To saboda wayansu dalilai na rashin yadda tsakanin ƙasashen, yanzu misali kaga Niger babu yadda za ta yi ta zauna wuri ɗaya da ƙasar Benin, tana tuhumar cewa ƙasar France tana goyon bayan Benin ita saboda haka ba za ta yi haɗin kai da ita ba. Haka ma Nigeria da sauransu. To duk wannan ya shafi irin musayar bayanai da ake yi. Sai kuma rashin inganta tsaro a iyakan waɗannan ƙasashen saboda dalilai da suke da nasaba da yadda suke da ƙarfi da rashin ƙarfi. To shi ma ya baiwa waɗannan 'yan ta'addan dama na suna iya shiga kowace ƙasa yadda suka ga dama. Sai kuma matsala na cin hanci da rashawa wanda ya shafi yadda ake gudanar da ayyuka na ƙaddamar da tsare-tsare da shi na yaki da ta'addanci. Dukkan ababen da na faɗa abu guda ne, gwamnati adila wadda ta san haƙƙin ɗan ƙasa kuma take ƙoƙarin bai ma ɗan ƙasan nan haƙƙinsa kuma ta ƙarfafa doka. A takaice, in aka rasa wannan za ka ga ta'addanci na ƙara bunƙasa.
1: Dakta, muna godiya sosai da lokaci da ka ware muka tattauna.
0: Na gode. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Masu sauraro, kuna tare da shirin duniyar mu a yau daga sashen Hausa na Radio France International RFI, wanda ana iya sake sauraronsa ta hanyar ziyartar adireshin mu ta internet, wato hausa.rfi.fr. Yanzu kuma shirin zai dora inda zai tsallaka Sudan, kasar da ta shiga shekara ta hudu da barkewar kazaman yakin basasar da ya sanadin salwantar dubban rayukan mutane baya ga tagayyarar wasu miliyoyi. To, a baya-bayan nan ne dai sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci ɗaukar mataki na ladabtarwa kan ƙasashen da ke da hannu wajen rura wutar rikicin ƙasar ta Sudan. Wannan kira ya zo ne 'yan kwanaki bayan da Amurka ta buƙaci a zafafa matakin ƙaƙabawa ɓangaren gwamnati da na 'yan tawaye takunkumin sayan makamai. To, kamar yadda nasarar a farkon shirin, za mu tattauna ne da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa. Dakta, barka da wannan lokaci.
2: Assalamu alaikum jama'a. A shawarar da shi magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya kawo shi ne babban abu. Abin da ya sa na ce babban abu shi ne cewa tun da an gano cewa wasu ke ziga wasu suna yin wannan abin, sannan kuma wasu kuma suna ƙoƙari muradinsu na siyasa na ƙasa da ƙasa suna son su amfani da shi kuma su aiwatar da shi. Misali, abin da ya sa na faɗi wannan shi ne da ƙasar Saudiya da kuma ƙasar daular Larabawa, dukkansu biyu suna da muradu mabambanta. Ƙasar Saudiya tana goyon bayan gwamnati, ita kuma ƙasar daular Larabawa ita kuma tana goyon bayan 'yan tawaye. To, su wa'annan guda biyu, gudunmuwar da suke ba kowane ɓangare yana daga cikin babban abin da ke sa yaƙin na yaƙi dainawa. Bayan haka, akwai ƙasar Masar tana ba gwamnati baya, sannan kuma a ɓangaren su a 'yan tawaye su kuma akwai ƙasashe wanda su kuma suna ba su, a nan ma cikin gida kenan Afirka. To, kaga in Majalisar Ɗinkin Duniya da taimakon Security Council na Majalisar Ɗinkin Duniya in kowannen su ya ba da gudunmawa akan wannan abin, ba ƙaramin tasiri zai yi ba. Na farko, za ka ga cewa akwai kamanceceniya irin na makamai wanda za ka ga ba za a riƙa samu ba a yawaitar sa ba zai babu shi ba. Idan kuma aka daƙile wa'annan abubuwan, dole ne a zo a hau teburin shawarwari wanda za a yi kuma a zo a sasanta daga ƙarshe wanda za ka ga zai mutanen ƙasan, saboda ƙasar gaskiya an samu matsala, kuma inda za a iya hautar da shi da kuma irin political will wanda na shugabannin za a iya samun nasara kan wannan abu.
1: To, dama abin da ake da shakku a kai shine batun aiwatarwar la'akari da ƙarfi ko kuma tasirin su waɗannan ƙasashe da ake zargin suna da hannu, kamar sai dai a ɗauki mataki na takunkumi kenan tun da batun amfani da ƙarfin soja ma bai taso ba.
2: Dan ana son ana su gaskiya, in dai akwai su Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma manya-manyan ƙasashe wanda suke cikin Security Council suna son yi wannan abin, za su iya yi. Ai, su ma wa'annan ƙasashen da kake magana suna da iyayen gida, ai kuma kusan su biyun suna da iyayen gida, uban gida guda ɗaya. Misali, ƙasar America uban gidansu ne, kuma ƙasar China ma tana da tasiri akan Saudiya da kuma daular Larabawan. In ka lura kwanan da ma ƙasar Saudiya ai ta riƙa samun matsala da Houthi, yanzu da ta ga ba inda ta samu gudunmuwa sai dole ka koma ma China. Yanzu China ne ke son ta shigo a ce a sasanta kawai wannan rigima. So, kaga China dama ta yi ƙoƙari ta sasanta tsakanin Iran da Saudiya, kaga za ta iya ƙoƙari kuma ta sasanta ƙasar Saudiya ɗin da kuma ƙasar daular Larabawa akan wannan abu. In ma za ta iya samu ta sasanta Saudiya da kuma Iran, me yasa ba za ta iya yi na Saudiya da ƙasar daular Larabawa ba? Kaga ga America a gefe ɗaya, ga China gefe biyu, sannan ma Rasha ma za ta iya yi. Dukkansu Security Council ɗin, in suka haɗa baki wannan abin, suka ba Majalisar Ɗinkin Duniya goyon baya, za a iya samu wannan, kuma za a iya ladabtar da su manyan ma daga sama, kafin ma a zo wa'anda gwamnati wadda Abdul Fattah ke Burhan ke bugun shugabanci da kuma shi wancan Sargalo wanda yake ma shugabanci, kaga duk za iya takura musu kuma a hana su wannan abubuwa, particularly idan aka fara hana su samu abubuwa su muhimmanci irin su makamai.
1: To la'akari da yadda lamura ke tabarbarewa a Sudan din sakamakon yadda shi wannan yaki ke ci gaba da shafar dubun dubatar jama'a, gashi kuma a gefe guda manyan kasashen duniya suna jan kafa wajen daukar mataki akai. Akwai wani yunkuri da kake ganin za iya yi daga cikin gida, ina nufin kamar kungiyar kasashen Afirka ko kuma kasashe makwabtan kasar ta Sudan?
2: Akwai abin da za su yi a cikin gida mai karfi ma, saboda mai wani zubin idan dan uwanka ya zo yana maka fada fiye da nawa da ka fi saurin ji, saboda shi ya san tarihin ka, ya san komai naka, ya san yadda ka taso. Ai babu, duk kasashe aika sun san yadda Sudan take, ai sun san yadda suka rarraba. Ai Obasanjo a baya lokacin da yake gwamnati ko kuma lokacin da ya sauka, ai yayi kokari ya sasanta tsakanin kasar Sudan ta yanzu da kuma ai Sudan ta kudu da kuma kasar Sudan ta yanzu da kuma ɗan Janjaweed lokacin da suka kai ma bakaki hari, yayi nisa wajen wannan abin kuma an dan samu ci gaba a lokacin. Har shi yasa zaka ga rigima tsakanin Sudan da kuma bakaki wanda suke cikin kasar ta bakaki wanda Janjaweed ke kashewa aka samu sauki sosai matuka. So zaka ga irin kitsin ne, irin su alfasha din nan, irin su ne har yanzu wanda barkwashin abin aka je aka tuka kashe bakati a wura. So irin wa'annan abubuwan shine wanda zaka ga ɗan cikin gida za su yi. Misali akwai manyan kasashe a cikin Afirka wanda za su yi, misali irin su Najeriya, in ka lura da su kamar a wannan yakin su independent ne, to kaga su ba za su rika yin yanda ɗan kasashen waje wanda ba cikin Afirka suke tunanin da suke yi. Shugabannin Afirka ba su da abin da suke da wani interest kamar mai ko wani maka ba da makamai, rather su abin da suke da interest a wurin shine cewa idan aka samu zaman lafiya a Sudan ba karamin ci gaba bane ga African Union. Saboda me yasa nace haka? Idan African Union ta yi kokari ta sasanta, kaga za a ce rigimar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kasa yi su African Union ta yi ba karamin ci gaba ne gare su ba. Kuma idan suka dage sosai, za su yi amfani da damar da suke da shi su yi magana da America, za su yi amfani da dama su yi magana da China, za su yi amfani da damar nan duk wani kasashen da suke cikin security council za su yi ma. Ai kasashen Afirka suna da daɗaɗɗa alaƙa da duka wa'annan kasashen. Kamar Faransa ne zaka ce ai akwai da daɗaɗɗa alaƙa da kasashen Afirka, da Rasha ma dukkan suna da tasiri a kasar Afirka, tana tasiri a wajensu. So idan suka amfani da tasirin da yawan da suke da shi, za su iya samun wannan nasarar sosai kuwa.
1: To Dr. muna godiya da lokaci da kware muka tattauna.
2: Thank you so much.
1: To ma sauraro, saboda karancin lokaci da haka shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai karkare. A madadin bakin namu, Dr. Kabira Adamu, shugaban kamfanin Beacon Consulting mai bincike kan tsaro a nahiyar Afirka, da kuma Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, masanin siyasar ƙasa da ƙasa, Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga sashin Hausa na Radio France International RFI. Kyau masu sauraro, fatan alkhairi.
3: To madalla, an gaida Nura Ado Suleiman, yanzu bari mu shakata.

0: kama da la an gaida Ado Isa Gwanja da wannan waka ta sa da fatan mai sauraro ya nishadin su da kamar zo karshen zagayen farko na labaran tun farkon shirin kun ji cewa gwamnatin Najeriya ta kori jami'an tsaron civil defense 20 kan zargin hannu a kisan matasan jihar Niger 37 kun ji da shugaba Donald Trump ya kaddamar da shirin kakabawa Rasha da abokan hulɗar ta sabbin takunkumai labaran a zagaye na biyu gwamnatin Najeriya ta kori jami'an tsaron civil defense guda 20 kan zargin su da hannu a kisan matasan jihar Niger har su 37 bayan tsare su da aka yi kan laifin hakar ma'adane ba bisa ka'ida ba bayan ga jami'an guda 20 gwamnatin ta kuma kori commandan rundunar civil defense na jihar Subero Anivie tare da mai gurbin shida wani cikin wata sanarwa da ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya fitar ya ce matakin ya biyo bayan umarnin da shugaba Latinabi ya bayar ministan ya kuma sanar da kafa kwamiti na musamman da zai yi aikin tattar bayanai da kuma bincike tun daga kan kama matasan da aka yi har zuwa tsare su a hannun jami'an civil defense da kuma uwa uba gano sanadiyar mutuwar su gwamnatin Najeriya ta baiwa kwamitin makonni biyu dan ya mika mata rahoton binciken da ya gudanar domin daukar matakin da ya dace kan wannan al'amari tani kungiyoyi da wasu daidaikun mutane a Najeriya suka fara yin kira ga manyan hukumomi na duniya da su gudanar da bincike kan mutuwar nan matasa masu hakar ma'adanai a Niger kungiyar Seraf mai rajin tabbatar da haƙƙin al'umma ta kira da majalisar dinkin duniya da ta gaggauta gudanar da bincike kan wannan al'amari da ya tayar da hankalin al'ummar Najeriya da ma duniya baki daya a cewar Seraf bai ga matasan da suka mutu a hannun jami'an tsaron an kuma kashe wasu masu zanga-zangar neman tabbatar da an yi adalci har mutum biyu yayin da wasu suka wato suka tsira da raunuka Adadin sojojin Mali da suka mutu sakamakon hare-haren da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin dakarun kasar a makon da ya gabata ya kai 100. Majiyoyi da dama ne da suka tabbatarwa kamfanin dalancin labarai na AFP adadin wanda ya ninka wanda aka sanar a baya. Daya daga cikin majiyoyin da ta nema a saka sunanta ta shaidawa AFP cewa harin na ranar 10 ga wannan wata na Satumba ya yi sanadiyar mutuwar sama da sojoji 100 ciki har da manyan jami'ai biyu. Hakanan wasu jami'ai daga yankin sun ce sama da sojoji 100 ne aka kashe a harin sannan aka yi garkuwa da wasu sama da 80 lamarin da ya sanya sansanin zama babu kowa a cikin sa a baya dai majiyoyi da dama sun ba da rahoton cewa kalla sojin Mali 50 ne aka kashe baya ga sojojin haya na Rasha 5 yayin da wasu suka ce adadin ya zarce zuwa 60 ko 80
1: RFI
0: Labarin Nasir muku ne daga nan sashin Hausa na Arafai. Kungiyar likitocin ta kasa da kasa MSF ta ce cutar Ebola na ci gaba da bazuwa zuwa yankuna da dama a Congo. Sabanin wasu rahotanni dake cewa ana samun nasarar dakile ta. Guda cikin jami'an MSF Manuel Albela Miranda ya shaida kamfanin dalancin labarin AFP a Geneva cewa duk da suna son a rika ba da labari mai dadi kan ci gaban da ake samu amma yayi war a fara cewa an samu nasarar dakile cutar. A ranar Laraba ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai kwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake da cutar Ebola wanda ake fama da ita a Congo duk da cewa annobar ta tsananta dai daga cikin yankunan gabashin kasar kwana guda da fitar da bayanan na WHO akan cibiyar yaki da yaduwar cutuka ta nahiyar Africa CDC na gargadin cewa har yanzu ba a kai ga cimma nasarar dakile yaduwar da annobar Ebola ke ci gaba da yi a sassan kasar ba wanda zuwa yanzu adadin mutanen da suka harbu da ita ya kai 7200 ciki har da 3577 da suka mutu. Kwace a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta yanke wa tsohon ministan shari'a na kasar Constant Mutamba hukuncin daurin shekaru 10 tare da aiki mai tsanani a jiya Juma'a. Kotun ta same shi da laifin almabazzaranci ko kuma almundahana na kuɗi sama da dala miliyan 20. Waɗanda aka ware don biyan diya ga waɗanda rikici ya shafa da kuma kwangila. Biyo bayan kwashe watanni biyu ana shari'ar wadda mutum bai kauracewa sabon hukuncin ya kara fito da irin manyan laifukan da tsohon ministan ya aikata wanda aka tsare wato ake tsare da shi a Congo kusan shekara guda kenan a Afrika ta Kudu al'ummar kasar ne suka taru domin makoki da kuma gudanar da zanga-zanga a makon nan bayan kashe wasu mata tara a Johannesburg lamarin da ya kara fusata su da kuma jefa tsoro da fargaba a zukatan su a tsawon watanni biyu da suka gabata yan sanda sun gano garokin mata har tara da aka kashe a birnin kuma an kaddamar da bincike domin gano musabbabin rasuwar su
1: RFI
0: Shugaban Amerika Donald Trump ya rattaba hannu kan dokar kakabawa Rasha sabbin takunkumai domin matsa mata lamba a yakin da take da Ukraine bayan majalisar Congress ta amince da daukar matakin bayan shafe watanni tana jan kafa. Washington na kokarin ganin ta maido da batun shiga tsakanin da ta fara a rikicin ganin yadda Moscow ke tsananta harhare kan Ukraine a baya-bayan nan duk da cewa hankalin shugaba Trump na kan rikicin su da Iran. Matakin kakaba takunkuman wanda ƴan majalisar Amerika suka amince da shi a wannan mako kuma Trump ya rattaba wa hannu jiya Juma'a ya shafi fannin makamashi da tsaron Rasha da shi kanshi shugaban kasar Vladimir Putin da kuma wasu manyan jami'an gwamnatin sa. Takunkuman sun kuma shafi kamfanonin da ke tallafawa Rasha baya ga baiwa Trump damar kakaba haraji da ya kai kashi 100% akan kasashe da suka fi sayan man Rasha. Bakin hayaki tare da harshen wuta sun turnike sararin samaniya a kusa da filin jirgin sama na kasa da kasa da ke birnin Riyadh na kasar Saudi Arabia a yau Asabar. Bayan da hukumomin kasar da ke kokarin yaki da yan tawayen Houthi na Yemen suka yi gargadi game da fuskantar harhare ta sama, to sai dai a cewar wani dan jaridar AP jami'an kwana-kwana sun shawo kan gobarar ta tashi a wata tankar man fetur da ke dauke da tambarin kamfanin mai na Saudiya Aramco a wani wurin ajiye man fetur da ke kusa da filin jirgin sama. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu majiyoyi suka tabbatar da cewar ajiya kadai mutane 48 ne suka rasa rayukansu a rikicin da ake tsakanin mayakan yan tawayen Houthi da ke samun goyen bayan Iran da kuma na gwamnatin Yemen mai samun goyen bayan Saudiya. Mahukuntan Syria sun ce wani hari da aka kai sansanin soji da ke gabashin kasar ya yi sanadin rayukan mutane 11, kuma har yanzu ba a kai ga gano waɗanda ke da alhakin harin ba. Kamfanin dillancin labaran Syria Sana ya rawaito cewa ministan tsaro ya jagoranci jana'izar mutane 11 da aka kashe a sansanin soji da ke lardin Deir ez-Zor. Dai a sha'afa labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Arafa. Yanzu za mu ci ga shirinmu na gaba.

0: Dr. Angai Sheki Hauwa Kabir. Yanzu kafin mu kai ga masana'antar Nollywood inda ake ci gaba da alhinin mutuwar jarumin fina-finai Olu Jacobs. Bari mu duba yadda mutuwar Hadiza Umar Soja, wadda kanwace ga margayiya jaruma Amina Umar da aka fi sani da Amina Dumba ko kuma Mama Dumba. Jarumar ta rasu ne a ranar Talata bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da ta biyo bayan wani mummunan hadari da ya ritsa da ita. Jaruma Hadiza ta rasu ta bar ƴan uwa da yara da dama. Kuma kafin rasuwar tata ta fito cikin manyan fina-finai da suka hadar da Izzar So da dai sauransu. A wata zantawa da Arfai Jim kaɗan kafin rasuwar ta, jarumar ta ce nakasar da ta samu bayan wancan hadari bata hana ta ci gaba da neman abinci a masana'antar ta Kannywood ba.
1: Ni dai na shiga harkar film saboda ina sha'awa. Aure na yana mutuwa, nace bari in shiga harkar film. Amina Garba Mama Dumba, wanda ake ce mata Hajiya Cika Fushin, ya ta ci tana rasuwa sai na mai gurbinta.
2: Da na mai ya kai shekara nawa ne kika fara harkafin?
1: Gaskiya zai kai shekara wajen biyar, kai ya fi biyar, zai kai wajen shekara bakwai ko takwas. Dan ko mutuwan mama ya kai wajen shekara tara, to kin ga zai kai wajen shekara bakwai ko takwas da na fara harkar wasan Hausa. Ina shiga kuma na shiga da farin jini, aka so ni. Wannan kina ina kaza kaza da yake in naje harkar film, Alinu shine uban gidana, in ya kira ni aiki da producer da costume da makeup sa sai mai da nisa in ya gani zai ce sannisa, to harkar industry ba ci akai sabu ma ba a sanni ba, sa ake kira na.
2: To zaki yi suna fina-finan da kika yi?
1: Gaskiya sosai ma, kin ga nayi wani hani daga Allah. Na yi bakin alƙalami, na yi Izzar Su, ina kan aikin ma yanzu, na yi Hafsa Barauniya, na yi ‘yar mayi, na yi gashi nan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin Ibro.
2: To banda waɗannan fina-finan, akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim
1: a harkar fim? Harkar fim har ga Allah ban taɓa samun wata matsala ba. Kin san mu ‘yan fim muna siyasa, mun haɗe da 'yan siyasa. To daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa. Da na tafi ɓangaren siyasa shine na yi hatsari da ni da state woman leader Habiba Garba ‘Yaddalla, gobe ne ma sadakan bakwanta. Tunda wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu, yanzu ni kaɗai na rage, gobe za a yi sadakan bakwanta. In kina jin ‘Yaddalla, then sai ni kuma na zo na samu hatsari. Hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu, yanzu ni ma na nakasa. Me na kasan da nake ce miki nayi, kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu, saboda jijiyar wuyana yayi weak, kafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo, kin ga yanzu da sanda nake yawo.
2: To yanzu da kika samu matsalar nakasa, kina fim?
1: Ina yi. Maganan da nake miki yanzu ma ina cikin Izzar Su. Lawan Ahmed zai kira ni, mama kina ina, in ce ga ni a gida, ce dan Allah da ku a daidaita ki zo ki same ni. In je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani, ya ce je ki sha magani. In ce to godiya nake dan albarka. Ai bisu rabu da ni ba, suna yi na wallahi, muna yi har gobe.
0: To muna fata Allah ya gafarta mata.

0: ne akan hanyar ruwa a tone magudanan ruwa a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara, saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai ƙarfi a kusan dukkanin jihohin ƙasar, inda rahoton hukumar ta NAMED ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a ƙananan hukumomi 233 daga dukkanin ɓangarori na ƙasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka ɗaura musu alhakin ɗaukar mataki kan irin wannan gargaɗi ba sa yin abin da ya kamata, lamarin da a cewarsu ke haddasa haɓakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila El-Fate ƙwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani kan wannan matsalar. Amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan ƙasar.
3: Idan ruwa ya zo, Allah ya kawo shi ya yi yawa, yake gudu, yana gudu a kan doron ƙasa, to dole a ɗauki matakan da da a iya kare shi. Ta yaya da a iya kare shi? Babban misali na ɗaiɗai yanzu shi ne yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke ɗeban ma'adanai, ya ɗago ya tattara mana ƙasa. Saboda haka yawancin kan rafukan ƙasa ya ciccike su, saboda haka ya rage yawan inda wanda zai iya ɗauka. Saboda haka rafin da muke da shi riba-riba ɗin ba za su iya ɗaukar ruwan ba. Saboda haka ruwa ya riga da ya yi yawa a kanta, kuma ruwan yana zuwa da ƙarfi. So duk ruwan lokacin da ruwa ya zo da ƙarfi, kuma wanda abubuwan layukan ruwan da ƙananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba, to dole ruwa ya samu madafa ka gaya sai ya kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu.
4: Hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsala da take zamowa babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abin da ya kamata mu fahimta cewa abin da ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shi ne mai madatsan ruwa, manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta ba, ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari, da kuma wannan minista da yake kai a yanzu, sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce ƙasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue, idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan Riba Benue. To babban matsalan shi ne, mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi, idan muna son mu kare inda muke samun ko ina samun ambaliyar ruwa shi ne kamar a ce ƙarewacin Bauchi da kuma ƙayyankin ƙasan Kirfi, to dole mu yi manya-manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shi ne mai kafin zaki zai taimakawa ya ƙasan Katagu, ya ƙasan yankin arewacin Bauchi, da kuma mai dindima dam ko kuma zurungun bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage ƙarfin ruwan da yake zuwa yankin ƙasan Kirfi. Na biyu kuma shi ne maganan sare-saren itatuwa, yana contribute, yana gudumawa, shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun ƙasan da shi soil da yake tafiya, ƙasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana waɗannan kan waɗannan riba-riba ɗin namu. Saboda haka dole ne mu san ya za mu yi a daddasa itatuwa su taimaka, saboda ruwa abu ne da ba za mu iya hana zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake yi, amma ba mu san mu ce wani ruwa ya zo ba za mu ɗauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane, shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations, shi ne idan an yi ruwa inda Allah ya halicci ƙasa, ruwa yana sauka, ƙasa na tsotsewa, to na yi gida, gidan nan na yi rufi, na yi interlocking, na yi tile, na yi flow, an yi titi, an yi wa, to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa, kaga babu, me ya kamata da su koma kan lambatu, lambatun kuma ruwan ya masa yawa ba zai ɗauka ba. So da ka me zai faru, ruwa zai fasa ma a kansa mafita, dole ka ruwa yana shiga gidajen mutane. To ya daga cikin abin da yake damun mu musamman ma a birane.
4: Yawwa, to akwai matsalar da take ciwo Najeriya tuwa ƙwarya musamman jihohi irin su Adamawa, Taraba, Kogi da Benue duk shekara. A lokacin da hukumomin ƙasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwansu ta Labdo, shin menene ina wannan matsalar take ne a matsayin ku na ƙwararru?
3: Idan suka sako da ruwan Labdo, mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa, kaga an samu ninkin ba ninki

0: zuwa ka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne su kuma sako dam mu kuma bamu abin da zai kare mana dai kare mana namu wa'annan mabujan al'umma sai ka ruwan dole ya yawa kai riba din dole ya fantsa mu daga da an ci maka ruwa ya an samu flooding ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa
1: ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre ya za wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya
0: ai mafitan kenan guda daya abin da ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin farzan Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manyan madatsu guda hudu akan riba Benue
2: muhallinka rayuwarka
3: dubban mutane ne ke rasa matsonansu yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa a sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa sai dai kuma gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ratsa da su Alhaji Muhammad Inuwa Bello tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa
4: kafin ruwan sama ya sauka mukan bada sanarwa kaman irin ɗan jingle-jingle din nan a gidan radio da television muna faɗakar da jama'a kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi sun ce mana kaman misalin alƙaliri a Kirfi a Bauchi a Toro za a samu ambaliyar ruwa to muka sanar da su da wuri ku shirya an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama saboda haka ku shirya masa sosai kuma shirin nan dama bai shige mu gudanar ruwan ku ku yashe su ba duk hanyar da aka yi jini akan hanyar ruwa ayi kokari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya to sannan kuma mukan ziyarci waɗannan kananan komai ko garin ruwa mu ga ya musu cewa gafa abin da ake tsammani zai faru ku shirya masa to ya kai ga mun yi wannan sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi har UNICEF mun hada gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti so that the ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu inda za a ɗiba ko primary ko secondary kai ko akwai ma tunanin shine da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cin su kuka kai su makarantu su kuma yaran yaya karatun su yake kaga ya an gurgunta kenan saboda haka ba ma encouraging din a dauki su waɗanda ruwa suke nema mafaka a kai su wannan wurin sai dai tantin nan sai mu kai su tanti an making provision wato an samun musu taburmai an samun musu katihu butoci randuna abin girki da kayan girki tunda wannan ya faru kuma mukan ga yawa shugabannin wayannan kananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku guduma ku ajiye shi ko ta kwana to kaga wayannan su ne matakan da ake dauka na gaba shine da zaran ruwan ya sauka in aka samu wannan to da ba muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wurwuri za su ji su ga mutum nawa ne abin ya shafa su yi su kirga su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza gidaje kaza ne inda mutuwa a faɗa in babu mutuwa a faɗa to mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa don idan aka samu irin wannan hali na farko ina da ajiye mutum na biyu me zai ci na uku magani to aka samu waɗannan kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari to an cimma nasarar wannan daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati to gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri
3: muhallinka rayuwarka masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'ar su daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara sakacin a cewar su shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunan su. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa
5: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma abubuwa da muke rainawa kamar kwalbatocin ruwa da ake da su haka wanda an yi su ne don ruwa ya biya na wucewa, zaka ga shara wani lokaci ya mammakare ya tattoshe, to irin wannan su suke iya haduwa sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan sai ruwan ya budawa kansa hanya ta wani waje sai kaga an samu ambaliya din. Wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje, zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai. Ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba. To amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane, amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shi ne. Ai shi hanya duk wanda ya yi daidai ya sani, wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yadda na yi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatocin ruwanka. Yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini. Abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata ya yi tunani da kansa.
1: Wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun ɗauka a Najeriya don ganin cewa an samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa?
5: To abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan kamar da Hausa za a ce. A tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje, nan wajaje ne da za a gina kamfaninnika, nan hanyar ruwa ne, nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba. Waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi. To ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tale-tale don hanyar ruwa. To a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki an rushe wannan ginin. Abu na biyu akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa. Wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana ba da wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya ɗin. To a ɓangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauƙi mura ba.
2: Muhallinka rayuwarka.
3: A halin da ake ciki al'ummomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunan su da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa.
2: Muhallinka rayuwarka.
3: Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.

0: kuma da lada hakan ka zo karshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kun ji yadda gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna kan batun kawo karshen cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kun ji yadda shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai shiga fadar White House a matsayin ladaftarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa a madadin Tunde Hassan da ya sada ni da ku sunana Hauwa Lurgungusu da na shirye shirin kuma na gabatar nake cewa mu kwana lafiya bissalam Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke sarari akan mita 19.
1: Hawa Halirubu.
0: Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya. A cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger a hannun jami'an tsaro. Ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo karshen cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai uku shiga fadar White House a matsayin ladaftarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta kori jami'an wato ta dakatar da jami'an tsaron civil defense guda 20 kan zargin su da hannu a kisan matasan jihar Niger har su 37 bayan tsare su da aka yi kan laifin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Baya ga jami'an guda 20 gwamnatin ta kuma dakatar da commander rundunar civil defense na jihar Subere Anivie tare da mai gurbin shi da wani. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da kuma committee na musamman wanda zai yi aiki tattara bayani da kuma bincike tun daga kan kama matasan da aka yi har zuwa tsare su a hannun jami'an civil defense da kuma uwa uba gano sanadiyar mutuwar su cikin sanarwar da ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya fitar ya ce matakin ya biyo bayan umarnin da shugaba Bola Tinubu ya bayar Gwamnatin Najeriya ta kuma baiwa wannan committee makonni biyu don ya mika mata rahoton binciken da ya gudanar domin a dauki matakin da ya dace kan wannan al'amari da ya faru. Tuni kungiyoyi da wasu ɗaiɗaikun mutane a Najeriya suka fara yin kira ga manyan hukumomi na duniya da su gudanar da bincike kan mutuwar waɗannan matasa masu haƙar ma'adanai a Niger. Kungiyar Startup mai rajin tabbatar da haƙƙin al'umma ta kira da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gaggauta gudanar da bincike kan wannan al'amari da ya tayar da hankalin al'umman Najeriya da ma duniya baki daya a cewar sarrafa ya ga matasan da suka mutu hannun jami'an tsaro an kuma kashe wasu masu zanga-zangar neman tabbatar da an yi adalci har su guda biyu yayin da wasu suka ji raunuka adadin sojojin Mali da suka mutu sakamakon har-haren da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin dakarun kasar a makon da ya gabata ya kai 100 majiyar da dama ne da suka tabbatar kamfanin dallancin labarai na AFP adadin wanda ya ninka wanda aka sanar a baya ɗaya daga cikin majiyoyin da ta nemi a saka ya sunanta ta shaidawa AFP cewa harin ranar 10 ga wannan watan na Satumba da muke ciki ya yi sanadiyar mutuwar sama da sojoji 100 cikin su har da manyan jami'ai guda biyu
2: RFI
0: Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Kungiyar likitoci ta kasa da kasa MSF ta ce cutar Ebola na ci gaba da bazuwa zuwa yankuna da dama a Congo. Sabanin wasu rahotanni da ke cewa ana samun nasarar dakile ta. Guda cikin jami'an MSF Manuel Albele Miranda ya shaida wa kamfanin dallancin labarin EFP a Geneva cewa duk da suna son a riga ba da labari mai daɗi kan ci gaban da ake samu amma ya yi wuri a fara cewa an samu nasarar dakile cutar a ranar Laraba ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola wadda ake fama da ita a jamhuriyar Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin ƙasar lamarin da ya sanya aka fara tunanin ana samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo ƙarshen cutar Ebola tsakanin hukumomi na duniya kotu a jamhuriyar demokradiyyar Congo ta yanke wa tsohon ministan shari'a na kasar Constant Mutamba hukuncin shekaru 10 a gidan yari tare da aiki mai tsanani a jiya Juma'a kotun ta same shi da laifin almabazzaranci ko kuma almundahana na kuɗi sama da dala miliyan 20 waɗanda aka ware don biyan diya ga waɗanda rikici ya shafa da kuma kwangila biyo bayan kwashe watanni biyu ana shari'ar wadda Mutamba ya kauracewa sabon hukuncin ya ƙara fito da irin manyan laifukan da tsohon ministan ya aikata
2: RFI
0: To kada dai a sha'afa labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Amerika Donald Trump ya dauki matakin hana wasu wakilan kafafen yada labarai har guda uku shiga cikin fadar White House a matsayin ladabtarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa. Kafafen yada labaran da suka hada da CNN da MSNBC da Politico sun yi allawari da matakin da suka ce ya sabawa dokokin kundin tsarin mulkin Amerika tare da shan alwashin ci gaba da yada labarai kan gwamnatin Washington. Ana sa ran za su shigar da ƙara a gaban kotu domin ta ba su damar ci gaba da shiga fadar White House don gudanar da ayyukan su. Wannan mataki da shugaba Donald Trump ya dauka na a matsayin faɗaɗa rikicin sa na kafafen yaɗa labarai waɗanda ya jima yana suka da ciccikar su saboda zargin sa wato zargin su da rashin yi masa adalci. Bakin hayaki tare da harshen wuta ne suka turnike sararin samaniya a kusa da filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa dake birnin Riyadh na ƙasar Saudiya yau Asabar bayan da hukumomin ƙasar dake kokarin yaki da intawayen Houthi na Yemen suka yi gargadi game da fuskantar harhari ta sama. To sai dai a ce ruwan dan jaridar AFP jami'an kwana-kwana sun shawo kan gobarar ta tashi a wata tankar man fetur dake dauke da tambarin kamfanin mai na Saudiya Aramco a wani wurin ajiye man fetur dake kusa da filin jirgin saman. Mahukuntan Syria sun ce wani hari da aka kai kan sansanin soji dake gabashin kasar yayi sanadin rayukan mutum 11 kuma har yanzu ba a kai ga gano waɗanda ke da alhakin harin ba. Kamfanin dillancin labaran Syria Sana'a rawaito cewa ministan tsaro ya jagoranci jana'izar mutanen 11 da aka kashe a sansanin sojin da ke lardin Deir ez-Zor. Ana samun tashin bama ba mai da dama a Syria a baya-bayan nan daidai lokacin da kasar ke kokarin maido da zaman lafiya tun bayan yakin basasar kasar na fiye da shekaru 10 zamanin mulkin Bashar al-Assad da aka kifar da gwamnatin sa a shekarar 2024. Yanzu za mu je ga shirinmu na gaba.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afrika, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam ɗan Juma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchin, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsalolin ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi. Ina ɗaya daga cikin abubuwan da suka jawo wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa ya kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnuka mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka ga cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shi ruwan kogi, wannan muna magana kan shi ruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shi ruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati anan shine wannan aiki kacokan yana a kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya kokarinta ta shigo domin tallafawa al'umar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kauce wa gini akan hanyar ruwa, a tone magudanan ruwa, a gyara su kafin ruwan ya zo. Saboda haka waɗannan su ne kiraye-kirayen mu. Su kuma mutane su ji tsoron Allah, inda aka san hanyar ruwa ne a kiyaye kar a gina. Sannan abin da ya shafi hanyoyin da suka shafi na ruwa, to a tabbatar magudanan ruwa an kwashe datti da sauransu kar a zuba shara saboda gudun abin da zai je ya dawo.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan karan ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta yi kashedin samun ambaliyar ruwa mai ƙarfi a kusan dukkanin jihohin ƙasar, inda rahoton hukumar ta Namibia ya nuna cewa akwai yiwuwar samun matsalar a kananan hukumomi 233 daga dukkanin bangarori na kasar. Masana harkokin ruwa sun bayyana cewa gwamnatoci da hukumomin da aka daura musu alhakin daukar mataki kan irin wannan gargadi ba sa yin abin da ya kamata. Lamarin da a cewar su ke haddasa habbakar wannan matsala. Injiniya Sama'ila Elfate kwararre ne a fannin harkokin ruwa kuma shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi. Ya yi mana ƙarin bayani kan wannan matsalar amma ya fara da abin da ke jawo yawaitar ambaliyar ruwa a sassan kasar.
3: Idan ruwa ya zo Allah ya kawo shi yayi yawa yake gudu yana gudu akan doran kasa to dole a dauki matakan da za a iya kare shi. Ta yaya za a iya kare shi? Babban misali na daidai yanzu shine yanayin sare-sare itatuwa da muke a dazuka, yanayin da muke yin noma da gonakanmu, yanayin da muke gine-gine, yanda muke yin tituna, yanda muke ayyaban ma'adanai ya dago ya tatta da mana kasa. Saboda yawancin kan rafukan kasa ya cicike su. Saboda ya rage yawan inda wanda zai iya dauka. Saboda rafin da muke da shi riba din ba da su ya dauka ruwan ba. Saboda ruwa ya riga da yayi yawa akan ta kuma ruwan yana zuwa da karfi. So duk lokacin da ruwa ya zo da karfi kuma wanda abuwan layukan ruwan da kananu da suka kawo wancan ba zai iya shiga ba to dole ruwa ya samu madafa kaga ya sai ya kama kansa mafita. To ya daga cikin abin da yake babban matsalan da yake damun mu.
4: To a hukumance me ya kamata a ce an yi ne domin kare wannan matsalar da take zamowa babbar abin damuwa duk shekara ga al'umma?
3: Wato abinda ya kamata mu fahimta cewa abinda ya fi mana sauki mu kare harkan ambaliya a Najeriya shine mai madatsan ruwa. Manya-manyan madatsan ruwa. Ba zan manta ba ministan ruwa da ya tafi Abubakar Suleiman zamanin Buhari, Suleiman former ministan ruwa na Buhari da kuma wannan minista da yake kai a yanzu sun je majalisa suka ce dole ne musamman misali a ce kasan Adamawa da Taraba da Nasarawa da Kogi da Benue idan ana son a yi maganin ambaliya sai an yi manya-manyan madatsu guda hudu a kan Riba Benue. To babban matsalan shine mu ma dole mu a nan yanzu misali nan Bauchi idan muna son mu kare mu inda muke samun ko ina samu ambaliyar ruwa shine kamar a ce karewacin Bauchi da kuma kayyankin kasan kirfi to dole mu yi manyan madatsu guda biyu. Na ɗaya shine mai kafin zaki zai taimakawa ya kasan Katagu ya kasan yankin arewacin Bauchi da kuma mai dindi madam ko kuma zurungur bagel dam da kuma burga dam zai taimaka mana ya rage karfin ruwan da yake zuwa yankin kasan kirfi. Na biyu kuma shine maganan sare-saren itatuwa yana contribute yana gudumawa shi yana taimaka ne wajen kwashe mana albarkatun kasan da shi soil da yake tafiya kasan da yake tafiya yake zuwa yake cike mana wa'annan kan wa'annan riba din namu. So haka dole ne mu san yaya za mu a daddasa itatuwa su taimaka saboda ruwa abu ne wanda ba za mu iya na zuwa ba. Wannan shekarar hasashe ake amma ba mu san mu ce ruwa ya zo ba za mu dauka ba. To amma ka san shi kuma ana maganan flooding ya danganta. Yanzu ka ban misali a ce a cikin birane shi a birane akwai abin da muke kiransa urbanizations shine idan an yi ruwa inda Allah ya halicci kasa ruwa yana sauka kasa na tsotsewa to nayi gida gidan nan nayi rufi nayi interlocking nayi tile nayi floor an yi titi an yi wai to inda ya kamata ya taimaka ya rage tsotsewa kaga babu me ya kamata da su koma kan lambatu kuma ruwan ya masa ya ba zai dauka ba so zaka me zai faru ruwa zai fasa mu akan sama fita dole ka ga ruwa yana shiga gidajen mutane to ya daga cikin abin da yake damu musamman ma a birane.
4: Yawa to akwai matsalar da take ciwo Najeriya to a kwariya musamman jihohi irin su Adamawa Taraba Kogi da Benue duk shekara a lokacin da hukumomin kasar Kamaru suka sako ruwan madatsar ruwan su ta Labdo shin menene ina wannan matsalan take ne a matsayin ku na kwararru?
3: Idan suka sako ruwan Labdo mu kuma nan mu ma ruwa ta yawa kaga an samu ninkin baninki so aka dole ruwa ya ga ya ci gonakai ya samu saboda ruwan ya fi karfin mu ma namu bi muna neman ya dami da shi ne sun kuma sako dam mu kuma ba mu abin da zai kare mana namu wa'annan mabujan al'umman sai aka ruwan dole ya yawa kai riba din dole ya fantsamu daga da an ci maka ruwa ya an samu flooding ka fahimci kan bayani da to ya daga cikin babban matsalar da muke fesa
4: ina mafita yanzu misali a matsayin ka na kwararre idan wace shawara zaka ba gwamnatin tarayya?
3: Ai mafitan kenan guda daya abinda ministan ruwa na zamanin Buhari ya faɗa da ministan ruwa na yanzu na zamanin Farzan Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole mu samu manya-manyan madatsu guda hudu akan Riba Benue.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Dubban mutane ne ke rasa matsonan su yayin da gonaki da dabbobi tare da sauran kadarori masu yawa ake rasawa. A sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa a sassan Najeriya. Lamarin da ke zamowa wata babbar abar damuwa wa hukumomi da jama'ar da abin ya shafa. Sai dai kuma gwamnatin Najeriya ta tanadi hukuma ta musamman wacce aka daura mata alhakin bayar da agajin gaggawa ga mutanen da irin wannan matsalar ta ritsa da su. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, tsohon shugaban hukumar ta bayar da agajin gaggawa a jihar Bauchi wato Sema, yayi mana ƙarin bayani kan tsarin da hukumar ke bi wajen cimma waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa.
5: Kafin ruwan sama ya sauka, mukan ba da sanarwa kamar irin ƴan jingle-jingle ɗin nan a gidan rediyo da talabijin, muna faɗakar da jama'a. Kuma bisa ga bayanin da muke samu daga NIMET, wato hukumar da take kula da yanayin hasashen yanayi, sun ce mana kamar misalin Alƙaleri, a Kirfi, a Bauchi, a Toro za a samu ambaliyar ruwa. To mukan sanar da su da wuri ku shirya, an ce da a samu ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama. Saboda ku shirya masa sosai, kuma shirin nan dama bai shige magudanar ruwanku ku yashe su ba. Duk hanyar da aka yi jini a kan hanyar ruwa, a yi ƙoƙari ko a fasa shi ko kuma a sama wa ruwa hanya, domin ruwa ya zo wallahi da kansa zai samu hanya. To sannan kuma mukan ziyarci waɗannan ƙananan komai ko garin ruwa, mu gaya musu cewa gafi abin da ake tsammani zai faru ku shirya masa. To ya kai ga mun yi wannan, sai kuma fara tunanin to idan ruwan ambaliyar ruwan ya zo me da me ya kamata mu yi. Har UNICEF mun haɗa gwiwa da UNICEF sun ba mu tanti-tanti, so that the ruwan sama ya zo wajen da babu makarantu inda za a ɗiba ko primary ko secondary. Kai ko akwai ma tunanin shi ne da UNICEF suka ce to in kuka ɗibi wanda ruwa ya nemi cinsu kuka kai su makarantu, su kuma yaran yaya karatunsu yake, kaga ya an gurgunta kenan. Saboda haka ba ma ma encouraging ɗin a ɗauki su waɗanda ruwa suke nema mafaka a kai su wannan wurin, sai dai tantin nan sai mu kai su tanti. An making provision, wato an samun musu taburmai, an samun musu katihu, butoci, randuna, abin girki da kayan girki. Tunda wannan ya faru, kuma mukan gaya wa shugabannin waɗannan ƙananan hukumomin cewa ku shirya ko ma ku bada naku gudunmawa ku ajiye shi ko takwana. To kaga waɗannan su ne matakan da ake ɗauka. Na gaba shine da zaran ruwan ya sauka in aka samu wannan, to dama muna da rescue team wanda suke zuwa wato agajin gaggawa wanda za su ji da farkon fari da wuri-wuri, za su je su ga mutum nawa ne abin ya shafa, su kirga su, su gaya mana cewa ruwan da aka yi rana kaza a ƙauye kaza ko a local government kaza ya shafi mutum kaza, gidaje kaza ne, inda mutuwa a faɗa, in babu mutuwa a faɗa. To mu kuma nan headquarters sai ga an fara shirin me da me za a kai musu na gaggawa, don idan aka samu irin wannan hali, na farko ina da aje mutum, na biyu me zai ci, na uku magani. To aka samu waɗannan, kaga an samu taimakon gaggawa ke na farkon fari. To an cimma nasarar wannan. Daga baya kuma sai a dawo a sanarwa gwamnati. To gwamnati nan ne take yin gagarumin shiri.
6: Muhallinka, rayuwarka.
0: Masharhanta da masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa akwai sakaci daga bangaren gwamnatocin kasar wajen kare jama'ar su daga ta'adin ambaliyar ruwa da akan samu a kowace shekara. Sakacin a cewar su shine na rashin wayar da kan jama'a yadda ya kamata kan yadda za su kare aukuwar matsalar ta ambaliya a yankunan su. Kamar yadda Malam Suleiman mai jama'a masharhanci kan harkokin muhalli ke cewa,
7: mutane ba sa wato daukan matakan da ya dace. Zaka ga mutane wani lokaci suna yin gine-gine akan hanyar ruwa. Abu na biyu kuma abubuwa da muke rainawa kamar kwalbatocin ruwa da ake yi da su haka, wanda an yi su ne don ruwa ya biya na wucewa, zaka ga shara wani lokaci ya mammakare ya tattoshe. To irin wannan su suke iya haduwa, sai kaga sun tattoshe hanyoyin ruwan, sai ruwan ya buɗa wa kansa hanya ta wani waje, sai kaga an samu ambaliya din. Wani lokaci kuma su ma gwamnati da nasu laifin musamman kaman ma'aikatar da ke kula da harkan gidaje. Zaka ga a cikin su ana iya samun jami'ai marasa gaskiya wanda zaka ga idan gwamnati ta yanka fili sai kaga inda aka bari a matsayin hanya wanda hanyar ruwa ne sai kaga sun zaga sun sayarwa mutane sun yi gine-gine akai. Ina da fahimtar cewa ai ba sai ka jira gwamnati ta yi bayar maka da kai akan abin da ya shafi rayuwanka da mahallinka da tattalin arzikinka da ma rayuwarka gaba ɗaya ba. To amma idan gwamnati ta wayar da kai din shi ma ba laifi bane, amma dai bai zama uzuri da mutane za su rika cewa wai ba a wayar musu da kai shine. Ai shi hanya duk wanda yayi daidai ya sani, wanda yanzu misali kwalbatocin ruwa kamar yanda nayi magana in suka ciccika kana jira ne sai gwamnati ta zo ta wayar ma da kai cewa ka kwashe kwalbatin ruwanka. Yanzu kamar a ce maka ka san nan hanyar ruwa ne ka zo kai gini kana jira sai gwamnati ta zo ta wayar maka da kai kafin ka rushe wannan gini. Abu ne wanda gaskiya kowa ya kamata ya yi tunani da kansa.
8: Wani mataki a shawarce kamata a ce gwamnatoci sun ɗauka a Najeriya don ganin cewa mun samu shawo kan wannan matsala da ke jawo mutuwar mutane da hasarar dukiya mai yawa?
7: To abu babban abin da zan ba da shawari wa gwamnati shine su tabbatar an dawo kan abin da turanci ake kira master plan na wato tsarin birane kenan, kamar da Hausa za a ce a tsari na birane an yi tsara nan wajaje ne misali da za a gina gidaje, nan wajaje ne da za a gina kamfaninnika, nan hanyar ruwa ne, nan hanyar wato layin wuta ya bi ba za a yi gini ba. Waɗannan tsarika da aka yi su an yi su ne akan ilimi. To ya zama dole gwamnati ta rika lura da wannan duk inda yake ake an yi shi ne dama tun tele-tele don hanyar ruwa. To a tabbatar duk wanda ya gini an ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki an rushe wannan ginin. Abu na biyu, akwai dam-dam da ya kamata a ce gwamnati ta giggina su wanda ruwan nan zai na taruwa a ciki ya zama kaman wani ma'ajiya ne na ruwa. Wato rashin waɗannan dam-dam su ma yana ba da wato gudumawa wajen samun wannan ambaliya ɗin. To a ɓangaren al'umma su tabbatar sun yi gyara kayanka kamar yadda Bahaushe yake faɗa, su kuma a ɓangaren gwamnati saboda ba ƙasan da ba wata al'umma da take rayuwa ba dokoki. To a tabbatar an implementin waɗannan dokokin kar a ba sani ba sabo su a ɓangaren gwamnati kenan. A ɓangaren al'umma kuma gyara kayanka bai zama sauƙi mura ba.
6: Muhallinka rayuwarka.
0: A halin da ake ciki, al'umomi da dama musamman waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan na zaman shirin ko ta kwana kan hasashen sake aukuwar wannan iftila'i da kuma irin abin da zai biyo baya inda suka dukufa wajen yashe magudanar ruwa a yankunansu da kawar da shinge da ke kan hanyoyin ruwa.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da tasa gudunmuwar wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya, na kuma gabatar ke cewa bisalamu.

0: zan ta
1: kuma da lada kam ka zo karshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kun ji yadda gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna kan batun kawo karshen cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kun ji yadda shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai shiga fadar White House a matsayin ladaftarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa amma da dintin da Hassan da ya sada da ku sunana Hauwa Lurgungusu da na shirye shirin kuma na gabatar nake cewa mu kwana lafiya bissalam Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad karfe 8 kenan agogon Tiyo da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
2: Hawa Halirgo.
1: Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya. A cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da committee mai mambobi 20 da zai binciki mutuwar matasan jihar Niger a hannun jami'an tsaro. Ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo ƙarshen cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Shugaba Donald Trump ya hana wakilan kafafen yada labarai uku shiga fadar White House a matsayin ladaftarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta kori jami'an wato ta dakatar da jami'an tsaron civil defense guda 20 kan zargin su da hannu a kisan matasan jihar Niger har su 37 bayan tsare su da aka yi kan laifin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Baya ga jami'an guda 20 gwamnatin ta kuma dakatar da commander rundunar civil defense na jihar Subere Anivie tare da mai gurbin shi da wani. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da kuma committee na musamman wanda zai yi aiki tattara bayani da kuma bincike tun daga kan kama matasan da aka yi har zuwa tsare su a hannun jami'an civil defense da kuma uwa uba gano sanadiyar mutuwar su cikin sanarwar da ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya fitar ya ce matakin ya biyo bayan umarnin da shugaba Bola Tinubu ya bayar Gwamnatin Najeriya ta kuma baiwa wannan committee makonni biyu don ya mika mata rahoton binciken da ya gudanar domin a dauki matakin da ya dace kan wannan al'amari da ya faru. Tuni kungiyoyi da wasu ɗaiɗaikun mutane a Najeriya suka fara yin kira ga manyan hukumomi na duniya da su gudanar da bincike kan mutuwar waɗannan matasa masu haƙar ma'adanai a Niger. Kungiyar Startup mai rajin tabbatar da haƙƙin al'umma ta kira da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gaggauta gudanar da bincike kan wannan al'amari da ya tayar da hankalin al'umman Najeriya da ma duniya baki daya a cewar Sarraba ya ga matasan da suka mutu a hannun jami'an tsaro an kuma kashe wasu masu zanga-zangar neman tabbatar da an yi adalci har su guda biyu yayin da wasu suka ji raunuka adadin sojojin Mali da suka mutu sakamakon har-haren da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai sansanin dakarun kasar a makon da ya gabata ya kai 100 baje da dama ne da suka tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na AFP adadin wanda ya ninka wanda aka sanar a baya ɗaya daga cikin majiyoyin da ta nemi a saka ya sunanta ta shaidawa AFP cewa harin ranar 10 ga wannan watan na Satumba da muke ciki yayi sanadiyar mutuwar sama da sojoji 100 cikin su har da manyan jami'ai guda biyu
3: RFI
1: Labarin nazar muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Kungiyar likitoci ta kasa da kasa MSF ta ce cutar Ebola na ci gaba da bazuwa zuwa yankuna da dama a Congo. Sabanin wasu rahotanni da ke cewa ana samun nasarar dakile ta. Guda cikin jami'an MSF Manuel Albele Miranda ya shaida kamfanin dillancin labarin AFP a Geneva cewa duk da suna son a riga ba da labari mai dadi kan ci gaban da ake samu amma yayi wuri a fara cewa an samu nasarar dakile cutar a ranar Laraba ne kuma lafiya ta duniya WHO ta ce akwai ƙwarin gwiwa sosai a game da yakin da ake yi da cutar Ebola wanda ake fama da ita a Jamhuriyar Congo duk da cewa annobar ta tsananta a ɗaya daga cikin yankunan gabashin kasar lamarin da ya sanya aka fara tunanin ana samun bayanai masu cin karo da juna game da batun kawo ƙarshen cutar Ebola tsakanin hukumomi na duniya kota a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta yankewa tsohon ministan shari'a na kasar Constant Mutamba hukuncin shekaru 10 a gidan yari tare da aiki mai tsanani a jiya Juma'a kotun ta same shi da laifin almabazzaranci ko kuma almundahana na kuɗi sama da dala miliyan 20 waɗanda aka ware don biyan diya ga waɗanda rikici ya shafa da kuma kwangila biyo bayan kwashe watanni biyu ana shari'ar wadda Mutamba ya kauracewa sabon hukuncin ya ƙara fito da irin manyan laifukan da tsohon ministan ya aikata
3: RFI
1: To kada dai a sha'afa labaran na zuwa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shugaban Amerika Donald Trump ya dauki matakin hana wasu wakilan kafafen yada labarai har guda uku shiga cikin fadar White House a matsayin ladabtarwa kan abin da ya kira yada labaran ƙarya akan gwamnatin sa. Kafafen yada labaran da suka hada da CNN da MS Now da Politico sun yi allawari da matakin da suka ce ya sabawa dokokin kundin tsarin mulkin Amerika tare da shan alwashin ci gaba da yada labarai kan gwamnatin Washington. Ton ana sa ran za su shigar da ƙara a gaban kotu domin ta ba su damar ci gaba da shiga fadar White House don gudanar da ayyukan su. Wannan mataki da shugaba Donald Trump ya dauka na a matsayin faɗaɗa rikicin sa na kafafen yaɗa labarai waɗanda ya jima yana suka da ciccikar su saboda zargin sa wato zargin su da rashin yi masa adalci. Bakin hayaki tare da harshen wuta ne suka turnike sararin samaniya a kusa da filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa dake birnin Riyadh na ƙasar Saudiya yau Asabar bayan da hukumomin ƙasar dake kokarin yaki da intawayen Houthi na Yemen suka yi gargadi game da fuskantar harhari ta sama. To sai dai a ce ruwan dan jaridar AFP jami'an kwana-kwana sun shawo kan gobarar ta tashi a wata tankar man fetur dake dauke da tambarin kamfanin mai na Saudiya Aramco a wani wurin ajiye man fetur dake kusa da filin jirgin saman. Mahukuntan Syria sun ce wani hari da aka kai kan sansanin soji dake gabashin kasar yayi sanadin rayukan mutum 11 kuma har yanzu ba a kai ga gano waɗanda ke da alhakin harin ba. Kamfanin dillancin labaran Syria Sana'a rawaito cewa ministan tsaro ya jagoranci jana'izar mutanen 11 da aka kashe a sansanin sojin da ke lardin Deir ez-Zor. Ana samun tashin bama ba mai da dama a Syria a baya-bayan nan daidai lokacin da kasar ke kokarin maido da zaman lafiya tun bayan yakin basasar kasar na fiye da shekaru 10 zamanin mulkin Bashar al-Assad da aka kifar da gwamnatin sa a shekarar 2024. Yanzu za mu je ga shirinmu na gaba.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan matsalar ambaliyar ruwa da kan dagula al'amuran al'umma musamman a fagen noma da kiwo. Kamar kowace shekara, a bana ma ana hasashen samun ambaliyar ruwa a wasu kasashen yammacin Afirka, inda akan samu rasa rayuka da dukiyoyi mai tarin yawa. A Najeriya, an sha samun hasarar rayuka sanadin matsalar ambaliyar ruwan da kan rutsa da wasu yankunan kasar. Wannan matsala kan faru ne yawanci sakamakon rashin wadatattun hanyoyin ruwa ko kuma toshewar hanyoyin ruwan da ake samu. Jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jerin jihohin da kan fuskanci wannan matsala a duk shekara. Malam Dan Juma Musa Kirfi, mazaunin garin Kirfi ne a jihar Bauchi, yankin da kowace shekara kan yi fama da matsalar ambaliyar ruwa. Ya kuma bayyana mana irin halin da suke shiga idan matsalar ta afku.
2: Mu karamar hukumar Kirfi mun samu shekaru da dama muna fuskantar irin waɗannan matsaloli. Yanzu muna kan gabar da ake jin tsoron shi wannan ruwa din. Wanda waɗannan lokuta na farkon damuna muna samun irin waɗannan matsalolin ambaliya da kuma cikin tsakiyar damuna din. Yanzu misali in ka duba akwai garuruwa irin su Badara, Sindigao, Bara, Riban Garmu, Celedi, Kafin Iya, Kafin Turaki, Udil, Hardobawa da dai sauran ƙauyuka da muke da su a karamar kuma Kirfi. Muna samun matsaloli da daman gaske. Wannan matsaloli a fahimtar mu, a tunanin mu, matsaloli ne wadda sare-saren da ake wa dazuzzuka wadda ba kai ba gindi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja wadda da babu irin waɗannan matsaloli din. Amma yanzu ruwa in ya kwaranyo daga kan dutse ko kuma daga jeji yakan gangaro ne ya shiga cikin garuruwa kamar garuruwan da nake ambata din nan. Sannan wani abu guda kuma shine da zarar wannan matsala ta faru akan samu matsaloli ne wadda ya shafi rushe ginnukan mutane, rusa kasuwanni, bata hanyoyi da sauransu, da kuma lalata amfanin gona. Yanzu misali in ka duba za ka cewa shekaru kaman 4 zuwa 5 da suka wuce akwai kwararowar ruwan nan da ya shiga cikin garin Celedi, ya shiga Riban Garmu, ya shiga sauran garuruwa irin su Badara da sauransu kamar yadda na ambata. Gidaje sun lalace, amfanin gona akan hanyar ruwan na zuwa ya lalata su da dai sauransu. Saboda haka in ka duba kuma akwai shi ruwan kogi, wannan muna magana kan shi ruwan sama da yake gangarowa a dutse ne. Akwai maganan shi ruwan kogi wadda lokacin da ambaliyar kogi take zuwa ita ce tsakiyar damuna, wadda zai tafi da amfanin da aka sare. Misali gero yakan yi da wuri, akwai wuraren da shinkawa ba za ta yi ba, rake ba zai yi ba, gero ake yi, to yakan tafi da amfanin gonan gaba ɗayansa. Sannan yakan bata hanyoyi da ake bi, wala Allah hanyoyin mota wadda ake bi da rani ko kuma hanyoyin da mutane suke bi da kafa, wasu wurare kuma yakan shiga gidaje. Kiran da zamu yi wa gwamnati a nan shine wannan aiki kacokan yana a kan gwamnati ne. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi iya ƙoƙarinta ta shigo domin tallafawa al'ummar karamar hukumar Kirfi dangane da waɗannan matsaloli da suke damun su kowace shekara. A zo a ga yanayin wajen, a ga yadda ruwan yake zuwa, a kuma ba da shawarwari wa mutane, duk da yake dai hukumomi sukan yi kira akan cewa a kaucewa gini.